0: Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balikin tabang sahig.
1: Starwax, Starwax, wax. Kintang na to the max,
0: Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng tres kantos, pati na ang salay maya at television. Sa taglay itong pyrobin soxin at silahalfa-butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
3: Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Simply G. Simpleng ganda.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis.
6: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
8: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Simply G. Simpleng ganda.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
11: Hello, anak.
12: Para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher. Easy
8: Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Niacinamide Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS!
3: Wow, amoy yayamanin.
1: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis.
1: Something G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
3: Malambot na ang buhok, buong araw kang bango.
1: With regular use.
3: Buster Perfume Keratin, Simply G.
1: Simply G, simpleng ganda.
3: Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
9: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Bakso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado,
0: Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: This is easy, hugasin sa champion dishwasher.
6: Easy, oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda.
5: Is this easy hugasin sa champion dishwasher?
6: Easy hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis!
2: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Glamcore Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos. Pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay itong pyrobenzoxin at xylohalofabutol. Nalilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer. At sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw. Pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Glamcore Ultra. Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: handful of shea butter and tea tree oil.
1: Go on by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang gluon.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ASEA ISO certified world class quality.
1: ACS!
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis.
6: Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
7: Malambot na ang buhok. Buong araw kang bango.
8: With regular use.
9: Buster Perfume Keratin. Simply G. Simply G. Simpleng ganda.
10: Simply G. Simpleng ganda.
11: Simply G. Simpleng ganda.
12: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
16: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
11: Simply G. Simpleng ganda.
17: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
18: Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
19: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
14: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nationwide.
1: Time now is 8:32.
2: Simply G, simpleng ganda.
3: MX3, dito ako believe.
0: Radyo natin Nationwide.
4: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.

0: Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis!
2: Sample G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion! Tapat po sa inyo! Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
7: Radyo natin
8: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan walang tubig, balik kintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Radyo natin
6: nationwide.
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
4: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
1: Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo natin
6: nationwide!
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Bakso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bakso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
3: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
2: Crop Giant?
3: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
2: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
3: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
4: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
5: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
6: Easy Hugas.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, magiliw sa palauli.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: kasi your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is Easy Hoga Stains, a
2: champion dishwasher. Easy Hoga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
4: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS Radio Natin.
4: Nationwide.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin
4: Nationwide.
1: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin
4: Nationwide!
1: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is easy,
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
8: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
9: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important

nito kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan during their teenage years ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklaseng babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan.

0: Bakbakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Hello, anak.
7: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Radyo natin
12: Nationwide!
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
12: Easy
6: hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. RH!
1: Talay mo, kumbachero, no? Andyan yung kapangyarihan.
2: Andyan lang.
1: Andyan yung kapangyarihan ng gobyerno.
2: Ito, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Gusto lang nating sabihin na kung hindi pa nangulit ang dos por dos, nagamitin ng gobyerno ang kapangyarihan na magparamdam ang gobyerno, nahihiya pa nga sila nung una. Hindi nila gagawin, hindi nila gagamitin yung kapangyarihan.
3: Ayun! Ayun! Diyos kaya gusto namin ng mga binabalitaan nyo, bakit ito maganda, maayos. Pag ang umaga, pag nag-aayos kami ng gulay, nag-enjoy kami ng radyo para kami malibang.
1: Katulad ngayon, ang taong bayan ay parang malapit-lapit na, kumakatok na sa kawalan ng pag-asa. Dahil po sa pag-sirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kayo humahango ng gulay, kuya.
3: Balintawak po, sir.
1: Balintawak. Ano, kumusta, pre? Kumusta, pre?
3: Kung mahal pa tayo ng Pilipinas kasi mahal gasolina, mahal pa gas, mahal gulay, hindi sumasamay. Kaya kami ng Pilipino, kakalipanit
2: tayo. Nung damputin ngayon at iwagayway ng gobyerno, nabuhayan ng loob ang mga mamamayang Pilipino. Anong tawag? Government mandated or imposed
4: rollback.
1: Rollback. At ngayon, sabi ng gobyerno, hindi na kayo pwedeng magtaas ng labis-labis. Hindi naman kayo pwedeng magbaba ng kakaunti lang.
2: Ayan.
1: Kailangan talaga ang gobyerno ay laging nararamdaman ng ating mga mamamaya. At pag ginawa ng gobyerno ang kanyang tungkulin, ang tiwala ng mga mamamayan ay magbabalik sa pamahalaan. Ayan, mura gulay, ha? Yan ang sabi ni Kuya. Mura gulay. Mura.
3: Napa.
1: Ayun,
3: tama.
1: Basta masipag, ha? Hindi magugutom. Yun. Ito po si Anthony Tabay.
2: Ito po si Jerry Baha.
1: Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng
2: Dos por Dos!
5: Ang oras natin ngayon, ganap ng 6 na minuto makalipas ang alas 11.
6: Iba na talaga ang panahon ngayon, lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto, in short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, Ang Galing Mo Dok, kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, Ang Galing Mo Dok.
5: Mopay nga aga, maing buntag, magandang araw mga kaanggaling mo, Dok. Ngayon hong buwan ng Mayo, ginugunitan natin ang Road Safety Month. Pero alam niyo, hindi lang ito tungkol sa batas trapiko. But of course, bilang doktor ho, isa ito ho sa pinaka mga mabigat na realidad na nakikita namin. Isang segundo lang ho sa kalsada, pwedeng magbago ho ang buong buhay. Mula sa simpleng bangga, pwedeng ho magkaroon ng permanenteng, of course, kapansanan ng isang tao. Kaya ngayon ng araw ho, pag-uusapan natin kung ano ho ang mga pwedeng gawin upang maiwasan ng aksidente at kung paano ho mapoprotektahan ang ating mga sarili at ang ating pamilya. makakapanayan po natin ngayon at makakasama ang isang taong nangunguna sa pagsulong ng kaligtasan sa kalsada. Ito ho, none other than, of course, si June Estalio. Mr. June Estalio, siya ho ang director ng Advocates for Road Safety. Sir June, welcome po sa Ang Galing Mo, Doc.
4: Ay, magandang tanghali, Doc Rui. Pasalamat din kami sa pag-imbita sa amin sa inyong maunlad na programa.
5: Ayan, good morning, no, Doc. No? Pero, Doc tuloy. Good morning, Sir June. Pero bago po tayo dumiretso sa usapan, pwede niyo bang ikwento sa amin kung ano ho ba itong Advocates for Road Safety? Paano ho ito nagsimula at ano ho ang mission ninyo?
4: Ang Philippine Advocate for Road Safety, o for short tinatawag namin PARS, no? Kami ay nabuo noong 2017. Mostly kami ay mga volunteers nung maisipan namin gumawa ng o magbuo ng isang non-government organization para makilala kami sa pagsulong sa mga pangkaligtasan sa ating lansangan at kalsada. At ito nga ay nagiging isang public concern ngayon. Kaya bilang mga volunteers, kami ay mga motorista din na sa maliit namin paraan o kakayahan, sinisikap namin makatulong sa ating society at sa mga community.
5: Kasi actually medyo dumarami talaga pa rin, no? Ay, parang hindi talaga naiwasan itong mga vehicular accidents. If you don't mind, Sir John, curious lang ako. Ano ho yung moment na nakapag-realize sa inyo na gusto nyong lumahok o kailangan kayong magtayo ditong, or sumali dito sa Advocates for Road Safety?
4: Nung nagsisimula pa lang kami na mag-decide na mag-uulo. Kasi kami mga minsan eh, nagsasama kami sa pagpa-travel, no? Gamit namin minsan ang aming motorsiklo, gamit aming sasakyan. At nakikita namin ngayon na kahit na sabihin mo siya ay maging maingat, pero kung ang ibang motorista naman ay hindi nag-o-observe ng mga batas trapiko, o hindi tinitignan na, o hindi sapat na pag-iingat sa ating karsada, eh pwede kang maging biktima. Ang totoo nga talaga, lalo na sa akin personally, eh, naging biktima din ako ng isang tinatawag na road crash incident. Yun ang nagbigay ng motivation sa akin para tulungan na ating kababayan, ang ating mga futurista na ngayon nahaharap tayo sa napakadelikadong lansangan.
5: May pinanggagalingan talaga, no? Real experience. Now, actually, kasi ang problema naman talaga, no, dito sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Pag isang pagkakamali, kahit hindi ikaw nagkamali yung isang, of course, yung kunyari, yung nakasalubong mo o ibang motorista, hindi lang naman buhay na isa ang naapektuhan, kundi mas marami pang buhay. Now, Sir June, base ho sa inyong datos at of course our experience, Sir June, ano ho ba yung saan ang mga pinakadelikado hong mga kalye dito sa Pilipinas?
4: Base talaga sa mga pag-aaral at saka sa mga datos na nakukuha natin sa ating mga ahensya ng gobyerno na involved sa transportation at saka sa pagbibigay ng pagpapatupad ng mga batas trapiko, no? Lalo na ang MMDA pagdating natin sa Capital Region, na identify dito ng ating mga sangay na ang mga lansangan katulad ng Commonwealth. Ang EDSA, ang C5 Road, at sa labas ng Metro Manila, nandiyan din ang Maharlika Highway, Cannon Road, at ibang mga lansangan, provincial road na nandito sa ating bahagi ng Rizal, Calabar Zone at Batangas.
5: So kumbaga yung
4: mga may mga criteria kung bakit sila ang nagiging mapanganib na mga dahil unang-una maraming volume ng sasakyan, densely populated, at maraming intersection at ibang factor na gawa sa mga kakulangan sa infrastructure ng ating karsada.
5: Kung doon sa mga nabanggit nyo, kumbaga parang ito yung mga malalaki talagang kalsada, parang mga highway, ika nga eh, no? So talagang expected, mas maraming sasakyan. Pero kung titingnan po on a doctor's perspective naman, ito, komo ito yung mga malalaking highway at yung mga sasakyan, eh, talagang malalaki din. At usually kung mga, lalo kung EDSA Expressway, mga ganun-ganun, eh talagang mabibilis yung, kumbaga mabibilis ang takbo. Ang mga high impact din ang injuries na nakukuha dito. Okay, yung kumbaga klase ng mga injuries like head trauma, spinal injuries na hindi basta-basta nakakabalik sa regular na pangangatawan. Sa maliban ho sa mga highways, meron pa po bang mga let's say kalsada or areas within the urban or within our city na medyo peligroso pa rin po?
4: Ito nga yung na kung titignan natin yung kami, gumagawa kami ng parang risk analysis or risk assessment sa mga pangunahing lansangan, no? Kasama ang Commonwealth pala dito at Quezon City Border, no? Kung titignan natin, pag pinag-usapan natin ang risk review namin, merong mga high frequency pero low impact incident. Merong oras na tinatakda na napakataas ng frequency, minsan mga sagian lang, minsan may mga na sagian na pedestrian, pero hindi nagdulot ng malaking impact sa napinsala. At meron naman mga low frequency cases pero high impact. Ito ay nagaganap minsan sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. At yun ang kadalasan na mayroong mga fatalities. At nasabi mga kanina na yung mga trauma cases o mga trauma injury, eh yun yung nadadala sa mga trauma centers natin. No? At malalaman nga ng publiko na napaka-limited ng trauma centers ng ating gobyerno. No? At pagka may mga emergency nga, lalo na mga post-crash management, pagka mayroong isang event na nangyari o yung tinatag nating aksidente, ang kadalasan na reaction o mga responders natin ay dinadala ang victim sa nearest hospital.
5: Opo.
4: Pero mas maiki dapat na-identify sana nila na dumiretso kagad sa trauma center na mas malapit sana sa kanila, no?
5: Okay.
4: Mas para madali ang post-crash management. Opo. Mataas ang survival ng isang biktima ng isang road crash.
5: Ideally, no? Dito po kasi sa Pilipinas, meron din po ba silang yung parang, well, ako po kasi personally, no, na nangyari na po ito, no, parang vehicular accident, pero kami po pasahero sa isang bus sa Korea. When that happened, malakas po talaga yung impact kasi hindi nga ho bumukas yung pintuan nung bus, eh. Opo, tapos the driver was really parang naipit talaga siya, kitang-kita kalahati. And marami sa amin may, of course, may minor injury, but may dalawang fatalities. Pero pag ano po, mabilis yung responde doon. At triniage kami agad into colors, like black, red, green, yellow. May nilatag po silang ano. Dito ho ba sa Pilipinas, may in your experience, and yung sa datos, meron ho ba tayong may medyo ganun kasing bilis?
4: Ito yung ano, no, isang malaking panghamon sa ating mga advocacy group at lalo na sa ating pamahalaan. Dahil yung sa five pillar ng Philippine Road Safety Strategic Plan, ikalimang pillar o haligi yung post-crash incident management. At ano nga yun, hindi tayo makasabay sa global standard, lalo na sa response time natin, sinasabi natin, no? At alam natin, sa kakulangan ng resources, hindi natin ba ma-preposition ng mga emergency vehicle o yung patient vehicle transfer sa mga lugar na ina-anticipate natin na mataas ang maaaring magkaroon ng insidente or aksidente. At ang mga local government units natin, hindi man sa ganun kaano na may mga resources sana na talagang fully equipped ang ating pag-manage sa emergency transfer ng isang biktima. Kaya ang nagagamit na sasakyan na sinasabi natin ang ambulansya, eh yun din mga gamit ng mga barangay na ginagamit nila sa disaster response. Pero it is hindi siya fully equipped na para sabihin natin na i-address ang isang biktima na madala kagad sa trauma center. Wala siyang ganun ka.
5: Yung makapag first aid man lang.
4: Yes, oo. Kung meron mang marunong na first aider o mga EMT, mga emergency medical technician, eh meron pa rin kakulangan tayo sa equipment para i-manage ang isang biktima ng road crash.
5: So meron pa lang oras din no sa base sa aral ninyo no na mas ito may sagiaw, may aksidente pero medyo minor, pero may minsan sa ganitong oras ang aksidente mas matindi. Parang kung kailan tulog ang mga tao o baka malamang lasing. Oh, pero kahit itong mga minor na mga aksidente kasi 'di ba kahit nasagi or ano man lang, minsan kasi parang akala natin ay hindi. Okay lang, maliit lang naman. Pero parang sa ano lang din yan eh, syempre kung natamaan ka, hindi mo rin naman masasabi na you're totally okay. Kasi kahit anong bangga yan, kay maliit or malaking bangga, kung tayo may tauho, pwede hong meron ding itong mga epekto sa pangangatawan. Parang internal bleeding, di ba? Hindi naman nakikita agad ng tao yon. So, akala mo lalakad ka lang pa uwi, nabangga ka, nabundol ka, ay wala, okay lang ako. Pero may internal bleeding na pala.
4: Okay. Agree ako dyan, Dr. V, sa
5: okay. So, at least alam natin no, na ang mga sakuna hindi lang talaga sa major highways, kundi dito pati sa mga maliliit, of course, sa mga kalsada. Now, Sir Jun, dito po sa study nyo, Sir Jun, anong usual na mga sasakyan ang nagkakaroon ng aksidente?
4: Varying yan. May mga pagkanyang sa mga high speed na mga isang mga small vehicles, meaning mga sedan. In terms of number, sa frequency, sila yung mataas na insidente o na involved sa mga road crash, pero ang impact o ang severity ng mga nagiging biktima o sa mga property damage eh, hindi ganun ka severe o hindi ganun kadala. Ang malaking na yung mga malalaking truck, trailer, high capacity and payload, at yung mga passenger bus na nagkakaroon ng mga mass casualty, no? Kasi kung marami kang pasahero at isang malakas na kapabayaan at nagdulot ng isang na involved sa collision, minsan nagbubunga ng mga mass casualty. At kung malalaki naman truck ang na-involved sa talagang grabing collision, kadalasan sa mga downhill or minsan mga nawala ng preno, sinasabi nakatulog na driver o distracted driver o nakainom na driver, yun ang minsan na talagang nagbubungan ng mga tinatawag natin mass casualty o yung maraming napipinsala. No? May mga cargo na mabibigat, lalo na.
5: Sa mga motorcycle, sir, mataas pa rin ba? Or mabawasan?
4: Sa bilang ng mga road crash incident, ang motorcycle ang pinakamarami na bilang ng motorcycle. Kasi kung makikita nyo, napaka-phenomenal ang pag-increase ng population ng motorcycle users ngayon. Aside sa personal na gamit, merong mga category na ginagamit sa yung occupational or yung mga transport o taxi, motorcycle taxi, ginagamit pang passenger, at yung iba, yung sa mga probinsya, ginagamit na haba-laban ang tawag natin. At kaya sila ang mataas na bilang, gawa ng unang-una, nasa category sila ng vulnerable sector sa transport. Sa transport sector, sila yung vulnerable. Unang-una, ang exposure nila napakataas. Kaya ang risk compared sa apat na gulong, po compared sa truck, napakataas ng exposure sa panganib. Kaya sabihin naman ang involvement nila sa mga road crash, mataas ang bilang nila lalo na sa Metro Manila.
5: At saka ito yung mga klase ng mga nababangga o na-aksidente na talagang karamihan, no, pag medyo malakas ay talagang new research ang pinupuntahan. Kasi syempre, mas hindi sila protektado dahil ang protection nila is just the helmet. But wala sila yung enclosure ng katulad ng mga sasakyan na may mag-absorb ng impact, ika nga. Kaya magbabalik po tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Pag-uusapan pa rin po natin itong road safety.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Nationwide.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Radyo natin
8: Nationwide!
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
10: Champion! Tapat po sa inyo.
9: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.

0: puti sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Problemado ka ata, anak.
4: Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
3: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at wall mago.
4: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
3: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
5: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasimplado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Is this easy hugas stain sa Champion Dishwasher?
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi, sis!
10: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi, sis!
10: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
7: This is easy hugas stain sa Champion Dishwasher. Easy
8: hugas! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Radyo natin Nationwide!
13: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Y4H!
1: Huwag na huwag kang gagamit ng cellphone pag tatawid ka. No, kung may distracted driving, mayroong distracted pedestrian. At yung iba nagiging habit na tatawid na may kausap o nagte-text. Akala niya pinagbigyan na siya ng sasakyan, tatawid siya, ang focus nasa cellphone. Pero gamitin ang device na maging visible ka kung gabi madilim. Sindihan mo ang torch, ang light ng cellphone at i-wave mo. Gamitin mo pansenya sa motorista na ikaw ay tatawid ka. Kung ang suot mo man ay madilim, hindi visible masyado ang damit mo, gamitin mo na lang ang cellphone mo, yung kanyang flashlight o yung torch niya, mode. At i-wave mo para makita ka ng isang motorista.
2: Magandang idea yun. Oh, ayan, nabigyan tayo ng tip ni Sir Jun. Pag tatawid at medyo kaliliman, instead na magte-text ka, edi gamitin ang cellphone bilang ilaw, makita ka na ikay tatawid ng kalsada. Doc, ay, Doc, tuloy. Sir Jun, meet or fuck mo tayo. Okay. Malapit lang, okay lang walang helmet. Ito yung mga karaniwan natin narinig sa mga tayo. Malapit lang, okay lang walang helmet.
1: Ano mo yan? Doc Ruby, non-negotiable talaga ang pagmumotor, ang head protection, ano. Ang head injury, alam mo rin yan, Doc, na isang maliit na ano, napakalambot ng ano natin, ng ulo natin eh. Minsan sasabihin eh, pupunta lang sa sari-sari store, bibili lang, magpapalit lang ng ganito, no. Mag-cash in o cash out lang sa kanto. O minsan ang pinakadelikado pa, yung ihahatid lang daw ang anak sa
2: eskwela. Wala rin helmet yung bata.
1: Wala rin helmet din yung bata. May itang batas natin dyan sa napaka-stricto. At kung wala mang enforcement, dahil hindi lahat naman niya ang lansangan, mababantayan natin ang mga enforcers, ano. Siguro sa atin naman galing.
2: Disiplina.
1: Sa atin naman galing ang pag-iingat o disiplina na kagad. Dahil kaligtasan natin yan eh. Kaligtasan ng ating anak, lalo na.
2: Tama po. Actually, kailangan talaga, kung hindi tayo kayang pulisin ng mga tao, eh, pulis natin ang sarili natin. Okay, next.
1: Tsaka ano, Doc, mapapaalala ko lang, Doc, Ruby, no? Hindi lang basta ipinapatong ang helmet, ano? May tamang pag-i-strap din yan. Hindi lang basta ipapatong at gagamit ng standard na helmet. Hindi lang pwedeng nakasombrero lang, sasabihin, o yung plastic na helmet na ginagamit lang na laruan ng bata at yung gagamitin. Hindi yun. Eh, standard talaga sinusunod at yung tamang pag-i-strap. Dahil pag humagis yan, ganon din ang impact ng ulo natin sa matigas na bagay.
2: May nakita pa ako in one of the out of town, of course, so one of those provinces. May nagmumotor. Ang ginamit naman niyang helmet is yung ginagamit sa construction, yung parang head protection.
1: Hard hat.
2: Oh, yun. So, okay, iba-iba. Nag-modify. Anyhow, next po, myth or fact tayo. Sanay na ako magmaneho kahit mabilis. Di ba usually sinasabi, ay okay, sanay na ako magmaneho. So okay lang kahit mabilis.
1: Ano yan, Dr. B, di ba meron tayong kasabihan eh, speed that thrills is speed that kills. No? At saka yung salitang complacency.
2: Mm-mm.
1: Alam mo yung complacency, sabihin mo, ang karsada, kabisado ko na yan dahil araw-araw ako dumadaan dyan. Routine ko ng daanan yan. Kabisado.

0: ay nakabre, sumabit ka, lalo na nagmumotor. De magbubunga ng isang napaka-trahedya na pangyayari. Kaya huwag tayong maging complacent sa lansangan at maging aware palagi sa speed. Ang bilis ng sasakyan ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng isang motorista o pagkapinsala sa ibang pedestrian.
1: Tama po, hindi
0: motorista.
1: To biyaheng langit, ika nga eh. Okay, next, Sir Jun, okay lang bang mag-cellphone kahit sandali?
0: Ay, ano yan? Again, batas na naman yan, distracted driving. Alam nyo, ang takbo ng 65 kilometers per hour at tumingin ka sa cellphone mo ng 2 segundo lang, no? 2 segundo. It blinded ka ng mga around 27 meters. Ibig sabihin, bulag ka, bulag ang sasakyan ng 25, ng 27 meters. At dun sa loob ng 27 meters, maraming pwedeng mangyari. Yan based sa mga laboratory tests or actual na testing na ginawa sa isang motorista. Pag distracted ka ng 27 meters, hindi ka nakatingin sa karsada at nakatingin ka sa cellphone, in 2 seconds, tumatakbo ka ng 60 kilometers per hour. Marami nang pwedeng maganap. Kaya mahigpit ang batas sa distracted driving.
1: Ayan. So, okay. Brief naman tayo. Briefly lang, no? Siyempre, nagbigay tayo ng mga myths or facts na talaga namang i-discuss naman, of course, si Sir Jun, kasi tandaan nyo palagi, kahit, well, kailangan tayo mag-ingat, pero kahit nga nag-iingat, di ba, minsan, nagkakaroon pa rin ng aksidente, eh lalo siguro doon sa hindi ka pa talaga nag-ingat. Tandaan nyo ho, kahit kung tama, ang katawan natin ang, of course, natatamaan o tumatanggap ng impact. Okay, now, sir, para naman po sa mga quick tips naman para sa ating motorista, sa drivers and everyone, no? Ano hong mabibigay niyong tip? Simulan ho natin sa driver. Number one,
0: okay.
1: Habit po.
0: I-assume na lang natin na ang driver nagkaroon siya ng lisensya. Nasa tamang paraan nagkaroon siya ng lisensya. Dumaan siya sa pagsusulit, dumaan siya sa actual driving test, no? Ang baguhan na driver, napakaingat sa simula. Pero habang tumataas ang antas ng kanyang kahusayan sa pagpamaneho, minsan tumataas din ang kanyang risk level, no? Kaya napakahalaga, kahit na sabihin mong aware siya sa mga traffic regulations at saka sa mga penalties sa na nakapaloob o nagpapataw ng parusa sa mga violation, again, number one pa rin ang risk behavior. Ang risk behavior natin ang magdidikta kung ano magiging pag-uugali natin sa lansangan. Number one, kung aware ka sa speed, no, alam mo ang speed limit, o kung alam mo ang medyo speed na makakapinsala, dadaan ka sa mataong lugar, dadaan ka sa densely populated na lugar, school zone, marketplace, o mga lugar na malapit sa pinagpupulungan ng mga tao.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Nationwide. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Nationwide. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up and power up to.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS Radio Natin.
4: Nationwide.
5: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwasher.
4: Easy Hugus.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle? O dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin.
4: Nationwide!
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin.
4: Nationwide!
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
10: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tirajo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
1: RH! Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Radyo natin
7: Nationwide!
8: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugasin!
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Radyo natin
7: Nationwide!
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: kung saan makakalusot o makakapagaan sa iyo, magiging kumbinyente, magiging mapanganib. Eh, nagbibigay ng nagdudulot ng pag-violate o paggawa ng labag sa isang batas, pero nagbibigay ng panganib naman sa ibang sa motorista o sa ibang tao. Pero sa ibang lugar ka, susunod ka naman na stricto dahil so mayroong kinalaman sa ano eh, may kinalaman sa environment. Sa environment.
1: Napaisip ako dun sa environment. Oo nga, no? Matigas ulo natin minsan. Parang kailangan mo ng, alam mo yun, meron talagang kaakibat na penalty or punishment bago tayo sumunod. Okay. Para naman po sa mga pedestrians naman, ano kaya mga dapat tandaan itong mga pedestrians natin?
0: Oh, kanina daw, Rubina, banggit na nga natin yung pagkilala ng sa mga traffic signs and mga signages na makikita natin sa tinsangan. Aside yun sa mga print na mga pintura o yung mga pedestrian crossing, dapat yung mga signages na nakikita natin nakalagay sa poste o nasa mga conspicuous places na ano, alam dapat natin. Itinuturo pa na yan sana sa murang edad pa lang. Tinuturo na sana yan. Kumbaga sa ano naman, sa mga pagbibigay na sana ng ating pamahalaan, hindi sapat yung mga signages o kung may kakulangan man, dagdagan.
1: Mm-mm.
0: At means naman, pinukulang sa maintenance.
1: Mm-mm.
0: May mga signages pero natatakpan ng punong kahoy. O minsan, burado na yung mga nakalagay, one-way sign o no crossing. Nakamamatay. Pero nabubura na. At hindi na nakikilala ng mga ating mga pedestrian. Sa ibang bansa, mayroong pang audible, no? Minsan, lalo na para sa mga may kapansanan. No, ito sa mga PWD. Lalo na ang mga may kapansanan, yung bulag o yung may problema sa pandinig, ano? Minsan, ang bulag naman is para sa bulag, ginagamitan ng audible na alarm. Na kung makikita mo may parang buzzer o tunog na, you know, tutulog siya tapos pabilis ng pabilis, ibig sabihin malapit ng huwag ka nang tumawid. Nagbibigay ng senyas na gano'n. Or ang pagtawid naman, dapat tumawid ka na kagad.
1: Mm-mm.
0: Bilisan mo ang pagtawid at yung huwag kang mabagal kung may kakayahan ka naman bumilis sa paglalakad.
1: Maganda sana magkaroon din tayo ng ganyan, Sir Jun, no? Para naman sa ang protection, hindi lang naman ho actually doon sa pedestrian ang pinoproteksyahan natin. Pati din, actually, tulong din natin to sa mga motorista. Kasi minsan naman, hindi rin naman sinasadya, biglang tumatawid din ang pedestrian. Yes, po.
0: Kasi ang magandang halimbawa, Doc Rubino, kung mapupunan nyo, kung makikita mo ang isang modelong lugar, katulad ng BGC,
1: apa,
0: ang mga tawiran ay yung race crosswalk. Yung tinatawag na race crosswalk. Ibig sabihin, elevated siya. Instead, nalalagyan mo siya ng house. Yung mismong lapad ng tinatawiran ng tao ay nakaangat.
1: Yun nakaangat.
0: Kaya walang dahilan ng isang nagmamaneho ng sasakyan o motorsiklo na bumakil siya. Dahil talagang sasampa siya rin sa race crosswalk at makikita namin nila ang tao visible kagad dahil mataas yung karsada na magbabagal talaga siya. Hindi katulad sa ibang lansangan, kung makikita nyo, nakikipagpatintero ang pedestrian sa sasakyan. No? Yun ang minsan na yung malungkot na nararanasan natin. Nakikipagpatintero ang tao.
1: Okay, magbabalik po tayo ulit para lang sa huling break na, no? At medyo na uubusan na po tayo ng oras.
2: Number 1
3: na naman
2: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
4: This is Easy Hugo staying sa champion dishwashing.
5: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa New Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Oh, so good! Pomeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy!
6: Pomeo sa tanghon!
7: Pomeo sa tanghon! So good! So tanghon!
8: So good!

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan walang tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
2: Radyo Natin Nationwide.
4: Don't touch that dial. The best music and updates continue right here on 98.9 Radyo Natin Rojas. Radyo Natin, your friend, your radio.
5: So, tuwing Linggo, alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Tara na't pag-usapan ang mga mahalagang isyu sa kalusugan mula sa simpleng ubot-sipon hanggang sa seryosong usaping medikal. Makinig, matuto at magtanong ng direkta sa aring Doctor on Air. Hatid ng programang nagbibigay kaalaman para sa mas malusog na buhay. Live tuwing Linggo sa inyong paboritong istasyon ng radyo. Kalusugan mo, alagaan mo. Health on Air sa radyo.

isang mapagpalang linggo po ng tanghali sa inyong lahat at welcome po sa pakikinig muli ng Health on Air sa radyo sa 98.9 radyo natin at maging sa mga taga-Bulalakaw, magandang tanghali po sa ating lahat. Ano pa panahon ng ating pag-uusapan ngayon sapagkat may kinalaman ito sa nararamdaman nating init. So ano po ba yung pwede nating makuha kung masyado tayong matagal sa arawan o sa initan? So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tinatawag na heat illnesses, no? Meron lang tayong tatlong pag-uusapan ngayon para hindi tayo malilito. Ito yung tinatawag na una, heat cramps. Pangalawa, heat exhaustion. And then pangatlo, ito yung heat stroke na tinatawag na kung saan maaaring malagay sa panganib o ikamatay ng isang taong nandun siya sa ilalim ng init ng sikat ng araw. So ano ba ang heat cramps, no? So alam natin yung cramps, kisig, yan, no? Ito yung pinaka mild form ng heat illness, no? Dulot ito ng pagkawala ng electrolytes, especially ang sodium. Ito ay bunga ng pagpapawis. So kung nasa arawan kayo, tapos pinagpapawisan kayo, so maaari niyo itong maranasan, no? Kalimitan makakaramdam kayo ng pangingisig, no? Or kisig, kalimitan sa mga binti or sa braso, no? Minsan ang mga ma-observe din natin parang nananakit ang ating tiyan or namimikil. Ito po yon, pwede pong dahil sa heat cramps, especially kung kayo po ay nasa mainit na lugar at kayo po ay pinagpawisan. So ang mga simptomas po ng heat cramps ay kalimitang pagpapawis, tapos dahil pinagpapawisan po tayo, gusto nating uminom, no? Nauuhaw tayo, and then namimikil na po itong ating mga kalamnan, lalo na sa ating legs, sa arms, at maging sa abdomen, pwede rin pong mamikil. Kalimitan po ang temperatura ay normal kasi hindi naman talaga ganun kainit, katagal ka sa init, or kaya pa ng iyong katawan na i-control yung iyong body temperature, or pwedeng slightly elevated po yung iyong, inyong body temperature. So ulitin ko lang po, ang una nating pinag-uusapan ay ang heat cramps, no? Ito po ay kisig, dulot ng pagkawala ng sodium dahil sa sobrang pagpapawis, tapos uhaw na uhaw ka na, medyo may pagtaas ng kaunti ang temperatura na maaaring normal pa rin. Ngayon kapag ka sobra talaga na na-expose ka sa init, yung ang tawag natin minsan mabanas, kalimitan nararanasan ito sa loob ng mga lugar na kulob, tulad halimbawa sa simbahan, no? Halimbawa maalinsangan, mainit ang panahon, tapos pinagpawisan tayo ng grabe, then nawawalan ng malay, nahihilo, then nawawalan ng malay. Ang tawag po natin dito ay heat exhaustion, no? Ganon din sa mga gymnasium na kung crowded, maraming tao, hindi maganda ang ventilation, mainit ang ating nararamdaman, pinagpapawisan tayo, pwede rin po nating maranasan ito, tapos mahihilo tayo. So ano ba ang heat exhaustion? Ito ay mas severe kaysa heat cramps, no? So parang medyo tumataas tayo ng konti. Mula sa heat cramps, angat tayo ng bagya, ang tawag ay heat exhaustion. Ito ay may sign na talaga ng dehydration, no? Kung saan meron ding electrolyte imbalance. So kalimitan, ang pasyente ay talagang pinagpawisan siya ng grabe, no? Basang-basa halos ng pawis, tapos hinang-hina, then nahihilo. So ang palatandaan, ang kaibahan ng heat cramp sa heat exhaustion, once na nag-set in na, yung parang nahihilo ka na dahil nga maalinsangan ang panahon, ibig sabihin may sign na ng dehydration, heat exhaustion na ang maaari mong nararanasan. At yung iba, nagsusuka, or parang nasusuka, then sumasakit ang ulo, then bumibilis ang tibok ng kanilang puso kasi nadidehydrate sila, so kinakailangan yung dugo ay mag-circulate ng ayos, kinakailangan pabilisin ng puso yung kanyang function, no? Then mapapansin natin na pag hinawakan natin ay medyo malamig ang kanyang mga palad at ang kanyang katawan ay basa ng pawis, no? Sa ganitong mga sitwasyon, hindi rin naman agad mataas ang temperatura. Maaaring mataas pero hindi siya tataas ng mahigit 40 degrees Celsius. So mahalaga rin yung body temperature, no? So ulitin ko lang, sa heat cramps, ikaw ay pinagpawisan pero hindi pa nagsiset in yung dehydration. Kung saan nagkaroon ka lang ng electrolyte imbalance at tumakas yung sodium mo sa pamamagitan ng pawis, kaya ikaw nagkaroon ng mga cramps or kisig. Ngayon kapag ka medyo mayroon ng sign ng dehydration, maliban dun sa electrolyte imbalance, eto na yung magsiset in na yung mahihilo ka na, tapos nasusuka-suka ka na, masakit na ang ulo, then heat exhaustion na ito. Maaaring tumaas ang temperatura, pero hindi tataas ng 40 degrees Celsius.
Ngayon, kapag ka ang temperatura mo, naranasan mo ang mga ito, tapos tumaas ang temperatura mo ng mahigit 40 degrees Celsius, ito na yung tinatawag nating heat stroke. Talagang meron kang mataas na lagnat, no? Kaya ang tawag ay heat stroke. Ito yung pinaka-severe at ito ay life-threatening. Kasi parang bumagsak na yung thermoregulation ng iyong katawan. So nagkakaroon na ng altered sensorium or altered mental status, no? Nagkakaroon na ng confusion, yung iba nagkakaroon ng delirium, parang nawawala na sa sarili kung ano-ano ng mga sinasabi. Akala nung iba, ang tawag doon sinasapian, no? Pero tapos ang init ng katawan, no? Hindi po yung sinapian, no? Nagkaroon na lang siya ng delirium. Yung iba nga po, nagsiseizure at nagkukoma pa yung iba, kung talagang grabe, no? At gaya nga po rin sinabi ko, itong heat stroke ay nakamamatay. So, balikan lang po natin, heat cramps, heat exhaustion, and heat stroke. Ito po yung tatlong heat illnesses na pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So again, ang heat, pagka po tayo na sa arawan, tapos ay tayo pinagpawisan, at ibig sabihin, pag pinagpawisan po tayo, kasama po dyan tatakas ang sodium, so at kinisig po tayo, yun po ang heat cramps. No? At ang kisig po, pwedeng sa mga muscles natin, sa binti, sa braso, at pwede rin po sa tiyan, no? Yung parang sinuntok tayo or matigas ang ating tiyan, pwede rin po yan. Then, kapag ka po may kasama na ng pagsusuka, pagkahilo, so, nag-set in na po talaga yung dehydration, tapos tumataas ng konti ang iyong temperatura, ito na po yung heat exhaustion. Pero once na pumalo ang temperatura ng mahigit 40 degrees Celsius, parang may high fever ka, and then parang medyo nawawala na sa sarili ang pasyente, nagdi-delirium, nagsiseizure, nagkukoma. Ito na po yung tinatawag nating heat stroke. At marami po tayong mga ganyang kwento na nadala sa ating ospital na nagpilit pa rin mag-araro sa sikat ng araw, sa ilalim ng araw, no, umalis ng alas 8 ng umaga, mainit na ang araw, then nag-araro pa rin si tatay sa bukid, and then tanghali na, hindi pa bumabalik, alauna, alas 2, hindi pa rin bumabalik, nag-alala na ang mga kamag-anak. And then, nung nakita si tatay ay wala nang malay nandun sa ilalim ng sikat ng araw, nandun sa palayan. So, maaaring ang nangyari sa kanya ay heat stroke. At ito ay isang uri ng emergency, no? Makikita natin, dry talaga ang kanyang skin. At kung sakaling abutan pa natin na hindi nag-evaporate ang pawis, eh, pawisang-pawisan din siya. At kung sakaling may buhay pa na nakita natin, mapapansin natin na mabilis ang tibok ng kanilang puso, na bunsod ng dehydration, and then kapag binipi natin sila, ay bagsak talaga ang kanilang blood pressure. So merong hypotension. At kapag ganito ang kondisyon, kaya sa life-threatening, kasi pwedeng magkaroon siya ng mga organ failure. So ano ba ang management? Kapag nasa sikat tayo ng araw, or nasa mainit tayong kapaligiran, at tayo pinagpapawisan ng grabe, pero hindi pa naman tayo nahihilo, so nandun pa lang yung pagtakas ng mga electrolytes sa pamamagitan ng pawis, especially ng sodium, ang mabuti na lumipat tayo ng lugar. Pumunta tayo sa lugar na malamig. And then uminom tayo, no? Maganda sana yung tubig na inumin natin ay yung merong electrolytes. So pwede dyan yung mga sports drinks, no? May mga kilala tayong mga brand, hindi ko nababanggitin. Pero okay din sila, no? Kaya lang, kapag iniinom natin sila, hindi pwedeng dire-diretso, as in, ubos ka agad yung dalawang basong tubig or isang bote ng sports drink na nabibili natin. Hindi maganda na ganun ka agad, no? Lalo na kung purong tubig ang iinumin natin, magkakaroon lalo ng dilution ng sodium. So, lalong papangit ang iyong pakiramdam. Kung kanina parang nauuhaw ka lang, tapos pinagpawisan ka, ngayon, baka magsusuka ka na dahil nga sa sobrang hyponatremia. So kapag ka po tayo ay parang maalinsangan ang nararamdaman, hindi pa man tayo nauuhaw or nauuhaw na tayo, mabuti pong uminom tayo ng tubig pero palagok-lagok lang po. Siguro inom tayo ng mga 50 to 100 ml lang, and then tigil muna ulit, and then after 15 to 30 minutes, saka ulit tayo lagok ng tubig. So huwag po dire-diretso para hindi po magkaroon ng dilution or lalong pagbagsak ng sodium na lalong magpipresent ng heat cramps, no? So ulitin ko po, pumunta po tayo sa malamig na lugar, kung may electric pan, mas makakatulong po, then inom tayo ng tubig or kaya ng sports drinks, no? Diyan, kung nakakaramdam na po tayo ng mga konting parang pangingimay or paninigas ng kalamnan natin, pwede po nating i-massage siya, no? stretching lang po ng konti para po medyo ma-relax ang ating mga muscles at iwas po tayo sa ating mga strenuous activities na ginagawa, no? Kalimitan nakikita rin natin ito sa mga estudyante na
yung mga naglalaro, lalo na kung may mga sports fest or activities, mga competition, yan, kalimitan, nangingisig ang kanilang kalamnan. Ibig sabihin po ay pinagpawisan na sila ng sobra sa ilalim ng init ng araw, and then tumakas na ang sodium. At yung iba po nawawala na ng malay. At pag hinipo mo, mainit talaga sila, pero hindi naman ganun kainit tulad ng sa stroke. Ito na po yung tinatawag nating heat exhaustion. So kung sakali pong may mga taong natumba, bunsod sa maalinsangan yung paligid, kaya mainit ng sobra, so ilipat po natin siya sa isang malamig na lugar or shaded na area. Tapos, kasi kalimitan pag may nahihimatay, lalo na sa mga churches, ang mga tao nagkakalibunbon, no? Dapat po huwag tayong lalapit, bigyan po natin ng space para magkaroon ng hangin dun sa lugar kung saan po ay nawalan ng mali or kung saan nandoon yung biktima, no? Para po mag-circulate ng maganda ang hangin kasi kailangan po niyang lumamig ang kanyang katawan kasi unti-unti na pong tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. So, ihiga natin siya, tapos ay sabi nga natin kapag heat exhaustion na, ay meron ng sign ng dehydration. So, pag nahiga na po natin siya, itaas po natin ang kanyang paa, mga dalawang unan kataas, ang taas para po yung dugo na nandoon sa kanyang legs, ay ma-prioritize mo na po ang delivery dito sa mga halagang bahagi ng katawan tulad ng kanilang brain, ng heart, at iba pang mga organs nila. Kung may malay po, mahalaga na painumin natin sila, no? Again, gaya nga po na sinasabi ko, hindi pwedeng dire-diretso or napakarami ng iniinom kasi lalo pong mababanaw ang dami ng sodium. So, inom lang po sila palagok-lagok, from time to time, pinapainom po natin. At kung talagang nawala na po ng malay at hindi kayang makainom, eh dapat pong dalhin agad natin sa hospital para malagyan po siya ng swero. Yung cooling measures, nabanggit ko kanina na hindi po tayo dapat nagkakalibunbon o nagkakatipon malapit sa isang sa lugar kung saan nandun yung pasyente, no? Kasi kinakailangan po gumanda ang circulation, dapat meron tayong cooling measures na ginagawa. So mahalaga po yung electric fan o kaya yung cold compress po, pwede po yan ilalapat sa kanila, no? Kalimitan sa mga singit, nilalagay, no? Sa mga alak-alakan or kilikili. Makakatulong po yan para makontrol natin ang kung sakaling tumataas na especially ang kanyang temperatura. And then observe po tayo, no? Kasi lalo na kung nawalan ng malay, kasi baka po mag-progress sa heat stroke na tinatawag na kung saan yung kakayahan niyang i-regulate ang temperatura ng kanyang katawan ay mawawala na. So, yan, no? So, mahalaga po na nababantayan natin siya. Pero kung siya naman ay may malay, may ulirat, napapainom po natin, huwag po tayo masyadong mag-alala, no? Heat exhaustion po yung nangyari. I-assure lang po natin siya, pakalmahin, papagandahin ang pakiramdam, palamigin ang katawan, painumin ng tamang dami para mawala ang dehydration. Pero kung kayo ay nag-aalala, mas makakabuti po siyempre, lalo na kung nawalan ng malay, nadalhin natin sa hospital. So ano naman po yung tinatawag nating heat stroke? Ito yung emergency. Sabi ko nga kanina, ito ay life-threatening. Nakakatakot ito. Kasi nga, high grade, no? Mahigit 40 degrees Celsius ang kanyang temperatura. Kapag hinipo mo siya, para talaga siyang nilalagnat. Kalimitan, pag binipin natin siya, magbagsak na ang kanyang blood pressure. Ibig sabihin, dahil sa sobrang dehydration, ay nag-set in na talaga ang tinatawag natin, meron na siyang hypotension or nag-set in na yung shock na tinatawag natin na kung saan bagsak ang kanyang body ang kanyang blood pressure. So, at kung bagsak ang kanyang blood pressure, tapos hindi agad siya nadala sa hospital, eh maaari siyang magkaroon ng mga organ failure. At ito po yung bahagi pa rin ng pagiging delikado at nakamamatay. So, ano po ang dapat gawin sakaling may makita tayo na nawalan ng bumagsak, nawalan ng malay, paghawak natin, mainit ang kanyang katawan na parang nag-aapoy sa lagnat, kinunan natin ang blood pressure, bagsak ang kanyang blood pressure. So, kinakailangan po talaga na madala siya sa hospital. Pero along the way, ano po yung mga pwede natin gawin? Or habang wala pa tayong access papunta sa hospital, kuha po tayo ng yelo, no? Lagay po natin dyan sa kanyang, kung loose naman po yung mga
ayos na yan or yung crack na, ipagsisiksik po natin sa kanyang, okay lang po na mabasa yan, no? Kailangan kasi natin makontrol agad yung temperatura, no? Ipagsisiksik po natin sa underwear niya, tapos kung sakaling nakapak naman po, ilagay natin sa kanyang mga, sa groin, or sa private part niya, sa kanyang kilikili, sa kanyang leeg. Basta yung lahat ng bahagi po na pwedeng paglagyan ng something na malamig ay makakatulong po. No? Yung iba nga po, binubuhusan ng malamig na tubig. Or kung maliit lang yung tao, ay kalahati ng katawan hanggang leeg ay idinidip, mabilis, inilulubog agad sa tubig, tapos ay pinupunasan dahan-dahan. Ito ay para makontrol agad yung sobrang init ng katawan. No? Tapos syempre, importante po na meron tayong airway, humihinga po siya, and then yung circulation dapat maayos. Kaya at kung bagsak po ang kanyang blood pressure, mahalaga po talaga na madala siya ng hospital kasi importante po na pagdating ng hospital, siya kaagad po ay maswerohan. Para manumbalik po ang perfusion ng iba't ibang vital organs po niya. So, ang heat stroke po ay delikado. Anong palatandaan po na nag-stroke na? Kapag ka po ang kanyang kapag po siya ay nawala ng malay at ang temperatura po niya ay umaabot na ng 40 degrees Celsius or higit pa. So, yan po ay life-threatening. So, balikan lang po natin yung tatlo. Ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke, no? When it comes to severity, mild lang po ang heat cramps, moderate ang heat exhaustion at severe or emergency po ang heat stroke. Pagdating sa temperatura ng katawan, pag heat cramps, pwede pong normal or medyo elevated lang ng konti pero hindi pa masasabi talagang nilalagnat. Kapag heat exhaustion, pwedeng may lagnat pero hindi naman po umaabot ng 40 degrees. At once na umaabot ng 40 degrees, ito po ay heat stroke na tinatawag na. Sa ulirat po, pagka heat cramps, normal pa rin, nakakausap pa natin, nasasabi pa niya ang kanyang nararamdaman. Kapag ka po naman heat exhaustion, medyo nahihilo na siya. At kapag ka po heat stroke, yan, pwedeng meron na pong altered ng mental status niya or pwedeng nawalan siya ng malay or pwedeng kung may malay man, kung gising man, ay pwedeng wala siya sa kanyang sarili kasi nga po ay nagbago na ang kanyang mental status. Pagdating po sa balat, kapag hinawakan natin ng heat cramps, medyo basa-basa, pawisin po. Ang heat exhaustion po, ganun din, basa-basa, pero kapansin-pansin po na malamig na ang kanyang mga kamay at ang kanyang balat, no? Pero pag heat stroke, pwede pong pawisin din kung abutan natin na hindi pa talaga siya totally dehydrated or pwedeng mapansin natin na tuyot ang kanyang balat. So, sa mga simptomas, ang palatandaan po natin ng heat cramps, merong muscle cramps, no? Ito po yung sinatawag natin kinikisig. Pero once na nag-set in na yung parang panghihina, may sign na ng dehydration, ayan, nahihilo na, heat exhaustion na po yan. At kung parang wala na siya sa kanyang sarili, ay meron na tinatawag tayong CNS dysfunction, ito na po ay ang heat stroke. So ano po ang management natin? Balikan lang po natin. Kapag heat cramps ay fluid lang po at pahinga, no? Painumin lang po natin. Pero gaya ng sinabi ko, huwag po madamihan agad kasi lalo pong mababanaw ang sodium. Ang tawag natin ay hyponatremia. And then kung heat exhaustion po yung medyo may kasamang paghihilo na, fluid pa rin po pero kinakailangan niya ng magandang ventilation, kinakailangan niya ng malamig na kapaligiran. And then kung heat stroke po ay kinakailangan natin yung rapid cooling ng katawan at syempre po dapat natin siyang dalhin sa ating hospital. So again, kapag ka po may presence na ng pagbabago ng isip, ugali, parang wala siya sa kanyang sarili, kung ano-anong sinasabi, malamang tapos mainit ang kanyang katawan, malamang po ito ay heat stroke agad, no? At kahit hindi po natin mapansin na parang siya pinagpapawisan, ay mahalaga po na madala agad natin siya sa hospital, no? Okay, kung maalala ninyo po nung last summer, pinag-usapan natin yung tinatawag natin na heat index, yan, no? Mahalaga po na aware tayo sa itong pagpasok po ng summer, no? Kung gaano kataas yung init na nararamdaman natin, ang tawag natin ay heat index, no? So ito po kasi yung init at saka yung humidity, no? Kung saan ay maalinsanga, no? Sa Mindoro ang tawag natin ay mabanas or maalinsanga, no? Ito yung mas ginagamit kaysa sa temperature lalo na ngayong panahon ng summer, no? Ang pinaka-safe po talaga ay yung less than 27 degrees ang heat index na
nararanasan natin or i-announce sa TV kung nanonood tayo ng balita, kalimitan everyday po ina-announce nila kung gaano kataas or ano ang number or value ng heat index na mararamdaman sa particular na lugar. Kung matatandaan nyo po dati, dumadating tayo sa punto na kinakancel po talaga ang pasok sa mga offices kung sobrang taas or extreme danger ang announcement tungkol sa heat index. So generally po, below 27 and below, ito po ay normal at okay, no? Walang kinakailangan gawin tayo sa ating katawan, basta maayos naman ang ating hydration, maayos naman ang ating pag-inom ng tubig, so safe po tayo dyan. Ngayon kapag ka po in-announce na ang heat index sa isang lugar ay 27 to 32 degrees, dito po pwede na tayong makaranas ng pinag-uusapan natin yung heat cramps. At kung sobrang matagal tayo sa init ng kapaligiran, na malinsang ang paligid, pwede rin tayo makaranas ng mild heat exhaustion. So ang advice natin kung 27 to 32 degrees, dapat uminom tayo ng tubig regularly. Tapos ay every 30 minutes to 1 hour, dapat tayong nagpapahinga kung masyadong mahaba yung exposure natin sa initan. At kung ang sabi naman po ang temperatura na mararanasan natin ay 32 degrees hanggang 41 degrees, medyo in extreme caution na po tayo, no? Pwede na talaga tayong makaranas ng heat exhaustion. At may posibilidad na rin ang ilan-ilan, lalo na yung mga medyo maedad na makaranas ng tinatawag na heat stroke, so medyo mapanganib na siya. So kapag ganito, 32 to 41 degrees, dapat limitan po natin ang ating activity sa labas, no? At malimit po tayong nagpapahinga every 15 to 30 minutes. Papahinga po tayo, papalamig, so mahalaga po talaga na meron tayong cooling device. Uso naman po yung handy lang na... ano ba ang tawag doon? Pumili niyan ako sa Thailand. Ayan. Okay. Nakapag in-open ko, hanggang limang tao kaya niyo langinan. Okay. So, ang susunod po, kapag po nakita natin na ang temperaturang in-announce ay nasa 41 to 54 degrees, ito po na yung magbibigay sa atin ng danger, no? Kung saan ay most likely, pwede po tayong magkaroon ng heat stroke, no? So very common ang heat exhaustion sa ganitong temperatura, pero very likely na magkaroon ng heat stroke kung magagrabihan talaga. So iiwasan na po talaga natin ang anumang activities natin sa labas ng bahay o sa labas ng gusali kasi nandun po talaga ang panganib. So kinakailangan po ang strictong monitoring. At kapag ka po nag-announce na ang init o ang linsang ang mararamdaman po natin or ang heat index na mararamdaman natin ay nasa 54 or mahigit pa, ito po yung extreme danger, kalimitan po nagkakansela ang ating gobyerno ng mga pasok or sa isang lugar kinakansel yung mga, especially ang outdoor activities kung sakaling hindi mag-cancel ng mga trabaho sa loob ng offices kasi air condition naman. Ito po, pagka ganito na pong temperatura, talaga pong marami ang prone sa heat stroke, no? At mabilis lang po, pwedeng minutes lang po na exposure sa labas, pwede na po agad kayong magkaroon ng heat stroke. So ito po ay emergency level at kinakailangan po tayo ay maging maingat. Ngayon alam ko ang tatanungin ninyo, kaya lang oras na, tapos na naman, gaano ba karaming tubig dapat ang iniinom natin ng isang tao? At yan po ang inyong abangan sa susunod nating pag-iere ng Health on Air. Sa halimbawa, ang timbang ko ay 60 kilos, gaano karami dapat ang pinakamababang dami ng tubig na dapat naiinom ko in 24 hours? At kung ako ay ganito kabigat, at ako'y magtatrabaho sa labas, sa ilalim ng sikat ng araw, gaano kadami ang idadagdag ko para lamang hindi ako mag-undergo ng tinatawag na dehydration. So abangan nyo po yan next week, pag-uusapan po natin kung gaano karaming tubig ang dapat ininom natin ngayong summer dito sa ating lalawigan, sa ating bansa, sa Pilipinas. So magandang araw po muli sa lahat at welcome back DJ at sa lahat ng mga nakasama ko sa Thailand, sa mga taga John Paul College. Maraming salamat po sa pamilya Andaya, sa admin. Maraming salamat po sa wonderful experience na naranasan namin. Thank you very much po. Hindi ko alam po ano sasabihin sa Thailand, kapon ka ba yun? Yan, maraming salamat po sa inyong lahat.

0: Hey, nasa radyo ka ba? Or nasa Facebook? Actually, both!
1: Dahil ang 98.9 radyo natin Rojas ngayon, hindi lang sa radyo napapakinggan. Mapapanood mo pa live!
0: Tama! Kahit nasaan ka, bahay, school, work, o kahit nasa ibang bansa.
1: Search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube, RN Rojas Online.
0: Trending na musika, good vibes na kwentuhan, at solid na saya.
1: Follow, like, at share, RN Rojas Online.
0: 98.9, Radyo Natin Rojas, your friend, your radio.

0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Sa gitna ng ingay ng mundo, may mga kwentong tahimik pero puno ng aral, inspirasyon at pag-asa. Narito na ang programang magpaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa. DJ RG Special, Kwentong Buhay, Bibigyang Buhay. DJ RG Special. Sa bawat kwento, may luha. Sa bawat karanasan, may lakas. At sa bawat pagsubok, may panibagong simula.

dito sa DJ RG Special. Ibabahagi natin ang tunay na kwento ng buhay, kwento ng tagumpay mula sa hirap, kwento ng pagbangon mula sa pagkadapa, at kwento ng pag-ibig, pamilya at pangarap. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon, kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, o gusto mo lang makinig sa mga kwentong may puso, samahan mo kami. Dahil dito sa DJ RG Special, ang bawat kwento may saysay, ang bawat buhay binibigyang halaga. DJ RG Special. Kwentong buhay, bibigyang buhay. Makinig palagi dito lang sa DJ RG Special.

May mga sulat na hindi mo agad kayang basahin ng diretso. May bigat. May katahimikan sa pagitan ng bawat salita. Ito ang isa sa mga yon. Isang anak ang sumulat, anak ng isang PWD, anak ng isang PDL, na patuloy na nangangarap kahit may selda na naghihiwalay sa kanila. Habang binabasa ko, ramdam ko ang mga pader na unti-unting sumisikip. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa akin. May mga kwentong hindi lang naririnig, kundi nararamdaman. At sa liham na to, may isang katotohanang unti-unting bubukas. Isang kwento na mag-iiwan ng tanong. Hanggang saan ang kaya mong ipaglaban para sa iyong pangarap? Para sa ama na ninakaw sa iyo ng mapait na tadhana. Hayaan niyong dalhin kayo ng kwentong ito sa minsan ay masalimuot na mundo ng ating letter sender na itago na lang natin sa pangalang Wilbert. Dito lang sa isang yugto na hindi niyo gugustuhing palampasin. Sa DJ RG Special. Okay, isang mainit na Sunday afternoon sa ating lahat mga kaibigan. Magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat po ng...

Pero sa gitna ng ingay ng mundo, may mga kwentong tahimik pero puno ng aral, inspirasyon at pag-asa. Narito na ang programang magpaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa. DJ RG Special, Kwentong Buhay, Bibigyang Buhay. DJ RG Special. Sa bawat kwento, may luha. Sa bawat karanasan, may lakas. At sa bawat pagsubok, may panibagong simula.

0: dito sa DJ RG Special. Ibabahagi natin ang tunay na kwento ng buhay, kwento ng tagumpay mula sa hirap, kwento ng pagbangon mula sa pagkadapa, at kwento ng pag-ibig, pamilya at pangarap. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon, kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, o gusto mo lang makinig sa mga kwentong may puso, samahan mo kami. Dahil dito sa DJ RG Special, ang bawat kwento may saysay, ang bawat buhay binibigyang halaga. DJ RG Special, kwentong buhay bibigyang buhay. Makinig palagi dito lang sa DJ RG Special.
1: DJ RG Special.
2: Okay, I'm back mga kaibigan at mga kapartner. Ayan, ipagpaumanin, nagkaroon lang ng konti at saglit lang na power interruption, but the show must go on. Ito pa rin ang programang inyong inaabangan, ang programa na bibigay daan na may saan pa po yung dumakasaysay ng buhay, ang kwento ng buhay ng kaibigan mo, kapitbahay mo, o mismong kwento ng buhay, pag-ibig mo. Malungkot man o masaya, ipadala dito yan sa 98.9 Radyo Narin Eton, dahil malay mo, sa susunod na linggo, kwento mo na ang babasahin ko. Kasama natin ang ating mga regular program sponsors. Maraming maraming salamat, Miss Mary Hope Montoya, Vice Mayor Robert Bongkiachon, maraming salamat. And also to Miss Anonymous Girl, Twizer Cuts and Styles Barbershop. At syempre, kaibigan, nandyan ang Cheers on the Go Mobile Bar. Magandang hapon, and for greetings and messages, pwedeng-pwede kayo mag-send sa aring official text lines sa lahat ng mga smart users, or 999-199-2265, at sa Globe naman ay 0995-226-1850. Magandang linggo ng hapon sa ating lahat, at kanina'y maulan, kaninang morning at makulimlim, at syempre pero nitong patanghalina, medyo sumikat na ulit ang haring araw na napakainit. Magandang hapon. At sabay-sabay nating tutukan ang padalang kasaysayan ni Wilbert dito pa rin sa inyong number one radio program, ang inyong tinututukan, ang inyong minamahal. Ito ang DJ RG Special.

0: Okay, what a great song mga kapartner. Siyempre dito pa rin sa DJ RG Special on 98.9 Radyo Naren FM. Magandang hapon and kumusta na po kayong lahat?
1: DJ RG Special.
0: Okay, DJ RG Special. Ayan, parang nagkamali ang decision ko. Eto ang tama, di ba? May ginalaw ako sa microphone. Okay mga kaibigan, let's move on na sa unang ratsada ng ating mga messages dito pa rin sa programang inyong inaabangan every Sunday. Ayan, hello DJ. Ayan, good afternoon, coming from Rain Cruz. At syempre, palambing, pa-share ng ating live today, di ba? Shoutout sa asawa ko kay Crispin at baby namin kay Santino Cruz, coming from Rain Cruz. Hello Mindoro, hello Kaligtasan Bungabong, especially to Merced, Jimmy Kuching, Rosemary Araw, Irene Remejo, Roger Maestre, Ferranculio, JR, at sa sweetheart ko, Valmet Galil. Ingat lagi kay Kumare from Ginang Alay sa Antonio. Shoutout dito kami sa Santa Fe, sa Ness Enjoy, coming from Wem Antonio Bilog. Maraming salamat. And binabati ko lahat ng mga taga Rojas Shell Station. I know nakikinig sila ngayon, kaya lang inaantay ko mag-chat sa akin para ma-acknowledge ko yung mga pangalan. Diba? Maraming salamat for listening and for tuning in, Rojas Shell Station. Kung saan ako mabilis magpa-picture every Tuesday. Isang mainit na hapon, shoutout sa aking sarili na nanonood at nakikinig sa program mo dito sa Quiapo, Manila. This is Isay Suklob. And shoutout kay Janet de la Torre, Jomar Maestre, Marites Fernandez Maestre, and also Tonita Demate from Alaysa Antonio. Pakibati naman ako na nakikinig sa program mo, DJ, from Janmer Estremos. Shoutout sa minamahal ko kay Ella May Sangbay, namimiss ko na siya sobra. At mag-iingat ka palagi dyan. I love you to asawa ko at bali ko na rin sa sarili ko na always nakikinig ng programa mo, from Miko Julian. Hello, pabati naman kay Lupaw Anchong Meldio na nagsiselebrate ng kanyang birthday, coming from Linmi. Oy, happy birthday! At sa lahat na nagsiselebrate ng birthday ngayong araw ng Sunday, the 3rd day of May 2026. Shoutout sa nanay ko, dyan sa Mausoy from Rain Cruz. And hello, magandang hapon, watching from EPSA, Cavite. Shoutout po ang Fernando family dyan sa Barangay Kaligtasan, Bungabong, especially kay Jennifer Fernando from Chris. Another greetings, abangan natin mga listeners at viewers sa lahat ng nakaantabay. Grabe ang init. Oo nga, ingat kayo ha. Shoutout sa mga naliligo na sana na sina Angeline Villegas at kay Pari Michelle from Jamil, Baringay. Pabati po sa mga kapitbahay ko na taga Sitio Atoy, Barangay Lisap, na nakikinig ng programa mo. And Iris Ingayan and Mema Dagay, Balitang Lilibet, Waganida, Libudan, Paladan from Isa Suklo. Another greeting, shoutout sa lahat ng mga pinsan ko dito sa Sitio Bolontad, lalong-lalo na kay Asor Julian, Laying Palaasar from Mico Julian. And good afternoon nga pala sa lahat ng mga miyembro ng Riders Club, di ba? Ang mga riders na naadyan ngayon sa panguna ni Governor Bonds Dolor na ginaganap dyan sa Jesus Punzalan Memorial Gymnasium. So good luck and congratulations. Sobrang dami nyo guys. Ayan, blessed Sunday afternoon. Napabati naman sa Gaino family, Baringay family dito sa Dipay, Kupang. Pabati din sa asawa ko na si Victor. Excited na talaga maglaro ng Liga sa Malantay. Sa dalawang kids ko na sina Baby Anne and Princess Anne. DJ, paplay na lang po ng ako. And Heaven Knows, coming from Andrea Baringay. Shoutout sa isang taong nagpapasiya sa akin, Tix ng Abakahan. Galing ito kay JR Poypoy ng Mausoy. At sa lahat na nakikinig sa radyo natin, Rojas, paplay na lang po ng Namimiss Kita. Thank you. And of course, sa lahat pa rin po ng mga busy ngayon, happy listening, especially kay Tita Glenn Kakanin. Happy watching. And of course, sa lahat pa rin po ng hindi kompleto ang Sunday nang wala ang DJ RG Special. Shoutout sa mga taga-Kanit, sa family Pakpako, kay Norman Edgar Noel, at sa family Mayor na si Gloria Marisa Danica, at sa Salazar family kay Inad, Toto, and Maki, or Makli, Oyet, and Mani, coming from Norski Pakpako. Maraming salamat for listening. Pakibati naman sa family ang Palok, at binabati ko na rin po ang aking mga kapatid na kumakain at sa nanay at tatay ko. Pabati na din sa sarili ko na tama nakikinig lang sa iyong programa. Paplay na lang po ng hawak mo. Ayan, coming from Nelski ng Mindoro. Okay, and muli po magandang hapon pa rin sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok, laksan ng inyong mga radyo at laging makinig dito sa DJ RG Special. Hello sa family Reburo and Alawan, coming from Jizur. And shoutout sa sarili ko, nanonood ng live nyo mula naman dito sa bahagi ng Cavite City. Shoutout sa family Ainungan at sa family Sakon. Pa-play po ng Love is Gone from Clara Ainungan Sakon. Magandang hapon at huwag kayong bibitaw. Ito pa rin ang DJ RG Special.

0: DRG Special.
1: Okay, I'm back mga kapartner at mga idol dito pa rin sa DJRG Special. Kumusta na po ang ating mga kababayan? Kumusta na po ang ating mga avid listeners? Kaya naman, eto, basahin natin yung mga nag-send na kanilang mga greetings sa ating text lines. Hello, magandang hapon. Kumusta ka na po? Eto na naman kami. Nakaabang sa babasahin mong kwento, DJ. Pakibati naman si Jade Frances Luna sa Lagoon ng San Roque, Bulalakaw. Mag-ingat ka palagi dyan. Thank you, DJ, sa pagbasa. It's me, Gerson ng Rojas. Thank you and more power sa iyong programa. Maraming salamat sa pagte-text sa ating text line, kapartner. And another greetings, pabati naman sa family na lagi nakikinig coming from Joe Lapad. And sa lahat pa rin po na iyong mga kasamahan dyan, happy listening. Hello DJ, pabati naman yung family Pasko at hello na lang sa lahat ng FB friends ko. Pa-play ng I Love You Goodbye coming from Linsky. Maraming salamat and sa lahat pa rin po ng mga kanina pa nakaantabay sa ating programa.

Okay, more greetings pa rin. Hello, magandang hapon, DJ. Shout out sa family Ainungan at sa family Sakon. Pa-play po ng Love is Gone from Clara. Thank you. And another greetings. Hello, DJ. Pabati naman kami dito sa Andaya Village, sa Morente Bongabong, na palaging nakaabang sa tampok mong kwento, especially sa anak ko na si Ivan at Nene, at sa asawa ko si Dikdik, at kay Zaldi Fernandez, sa Amar family, Iolohio family, from Joylyn Iolohio Aghiwan. Hello daw sa family Tambuon from Resley Igilon, Tambuon. And shoutout sa mga friends ko, Andrea Baringay, Aine Caruyo, Salazar Ides, Arceli Asi, Alawan, coming from Jezer, Alawan, Reburo. Shoutout sa mga taga-Gaang, sa mga nakikinig. Shoutout din sa mga taga-Batangan, kay Jessa Sikadan, dyan sa Batangan, from Arthur. Okay, and napabati naman ang mga friends ko dyan sa Arasaas, sa mahal ko at sa kanyang kapatid, at ang mga magulang ko dyan sa Mausoy, nanay at tatay ko, Daniel Poypoy and Rosalind, Antoy, Ami, Eming, Danilo, at sa lahat na nakikinig sa Abakahan, coming from JR Poypoy ng Mausoy. Hello, pabati naman po sa nanay at tatay ko, kay Samuel, Maricel, at sa kapatid ko, kay kuya ko, kina Lorenzo Soler, Sammy, Marisa, Sari, Rian, yun lamang po, watching from Palihon, na laging malalakas ang radyo. This is boss, ano to, Christian ba ito? And hello sa mga beko dyan, sa Sinarayan, Bulalakaw, kay nanay, at sa mga bayaw ko, from Aini Caruyo. Pabati naman sa sarili ko dito sa Baylan, from Miss Love Santiago. Hello sa mga naadya sa Kalibang na masaya nakikinig sa program mo. Shout out kay Jan, Mark Anay, at kay Mel, Dan Ayupad, at Aljon Martin. Yun lamang po, coming from Jeko Amon. Okay, hello, shout out sa family Luna, Imnay, Aitag, at sa mga magulang ko dyan sa Kabuyaw, coming from Roms Mlin Luna. Okay, dear DJ, pakishoutout sa anak ko na nasa tindahan, nagbabantay, Kim Takuyo, from Emedita, Servito, Sherbo. Okay, shoutout nga pala sa mga taga-Palihon, coming from Boss Christian, and isang napakabanas sa tanghali, DJ. Shoutout live at nanonood kami mula sa Calapan City. This is Maricel Luban. Pabati naman sa mga friends ko, sina Salazar Ice, Aini Caruyo, Arceli Ice, Alawa, Ace Alawan, and Jezer Reburo, from Andrea Baringay. And isang magandang hapon din sa lahat pa rin po na nagpapaprocess ng kanilang mga PSA documents, like birth certificate, marriage certificate, death certificate, and Senomar. Ganon din, passport, new applicant and renewal, NBI, and police clearance, payment and appointment, and apostille processing. Just simply look for Miss Maricel Candido dito pa rin sa 98.9 Radyo Narin FM. Another greetings! Okay, hello DJ. Shoutout sa mga magulang ko, kay nanay, tate, at kaparid ko, kay Ides, Uleo, kay Owen, dyan sa Kalapan, na nag-aaral po siya, pati sa aking asawa na tulog, sa anak ko na naglalaro. Thank you, pa-play naman ng Destiny, mula sa Palihon, coming from Aini Caruyo. Thank you so much. Mainit na hapon. Shoutout sa nanay Delma. I miss you po. Pabati na rin sa family Kanuman, from Runs Kanuman. Pakibati kaming mga security guard dito sa hospital ng Sampalo, coming from Alvin Garcia. Ingat kayo dyan, mga idol, ha? And may mga pagbati pa rin dito. Hello DJ, gandang hapon. Pabati dyan sa Mansalay, ang mahal kong asawa, kay Anya Berrio, at isa naming anak, kay Rian, from Rian Kate Ongkay. Thank you po. At isang mainit na pananghalian po sa inyong lahat.

And shoutout sa anak ko kay Jaren Tunaw na nilalagnat. At sa sarili ko na tamang background ang programa nyo. Paplay ng Tahanan from Aniline Latay. Pabari sa mga friends ko kay Celia, kay Remy, at kay Rosalinda from Roslyn. Thank you. Pabati nga sa mga pamilya ko, DJ, from Augusto Montero. Shoutout sa mga pinsan ko kay Mayang na nakahiga ngayon at nakikinig na inyong programa from Secret Girl. Okay, hello. Pabati po kila Maay, Jeko, Ilong, Pitong at kay Kikiu dyan sa Bugso. Pabati na rin po ang family Poy Poy dyan sa Mausoy from Naida. Thank you, Naida. And hi to Beth Narvaez. Nanunood po sa iyo from Beth Mayo. Thank you so much. And sa lahat pa rin po ng mga malalakas ang radyo sa mga oras na to. Ayan sa mga taga Santa Fe, kumusta na po kayo? At sa lahat po ng mga taga Rojas Public Market at lahat ng naaabot ng signal ng kaisa-isang radyo sa puso nyo, ito ang 98.9 Radyo Narer FM kasama ang DJ RG Special.

Hello once again, people of Oriental Mindoro at sa ang sulok naman ng mundo. Ito pa rin ang DJ RG Special. And again, sa lahat pa rin po ng mga nagpapaprocess dito ng mga PSA documents, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala, passporting, and police clearance and NBI clearance payment and appointment. Okay, balikan natin ang napakaraming greetings dito sa ating live streaming via RN Rojas Online. Hello, shout out Beth Narvaez sa nanonood po sa iyo from Beth Mayo. Thank you, and pabati naman sa mga taga Sitio Kinumay, pabati na rin sa family Trico Bangdayan diyan sa Kinumay, at bati ko na rin ang Tripol Gayuman ng Kinumay. Salamat, nanonood po kami dito sa Pampanga. Pa-play naman po ng song na Nag-iisang Bituin from Merwin Trahiko. Pakibati naman ng family Poktor and family Fontaron. Shoutout naman kay Mrs. Maricel Fontaron na busy sa pagtitiklop ng damit habang nakikinig sa'yo. Coming from Sweet Keezer of Rojas. Hello to Janice Eustachio Dabasol Minion. Good afternoon. And pabati naman po kami dito na nakikinig dito sa Barangay Waigan. Shoutout sa family Fetalber and Escares from yon, 'di ba? Ano to? Escares Fetalber Nice. Okay, and muli po magandang hapon to N. Nemenzo. Good afternoon. And pabati sa sarili ko na nakikinig sa program mo from Saudi Arabia. This is Mezzi Vlog Rangkio. Ingat ka diyan, kabayan. And a blessed afternoon pabati sa Papa Lala namin ng Lamakdos, coming from Zia Ainungan Ihoy. Hello, bari ko lang ang family Bernabe Diado Luzon.

Iper family, Omat family, at si Karen family. God bless, more power sa radyo natin, Rojas, coming from Bernabe Alvin. Paplay ng Pintig ng Puso from Escares Fetalber, nice. And babari sa lahat ng taga-sinariri na always na nakikinig, DJ, at hindi kompleto ang araw ng Sunday kapag wala kayo. Uy, salamat naman. Coming from Rans Canuman. You're always welcome, nice, Escares Fetalber. And paplay naman po ng tahanan, tapos pabati na rin sa mga taga dito sa Little Tanawan na nakikinig sa'yo. Salamat sa pagbasa from Wizel Yig. Thank you. Watching from Mati City, Davao Oriental. This is Anne Menzo. Hello sa mga taga Mati City, Davao Oriental. Thank you so much for listening. Shoutout naman sa amin na kumakain ng balinghoy dito sa amin sa Sitio Tipolo. Pa-play na lang po ng pinalaya na kita from Chris Dawan. Shoutout DJ from Edzel Celoso, and shoutout sa family Luhon at Sagunay, coming from Rhea May Sagunay. Binabari ko ang family David Talon dyan sa Kabuyaw, coming from Messi. And shoutout kay Selly Martin ng Israel from Norman Pakpako. Ingat ka dyan, mami. And bati kay Davina Porma, kina Marjorie na Porma, habang naghihintay na inyong babasahing sulat from Arthur. And hello DJ, good afternoon. Good afternoon daw. Pabati naman po sa family Baraw at Baraw Raw. At marami palaging nakikinig sa inyo. Paplay ng song na sa aking panaginip from Pulien Suelo. At syempre congratulations pa rin sa lahat ng nakasama dyan sa pagsasama-sama ng mga riders dito sa Oriental Mindoro sa panguna ni Governor Bonz Dolor. Maganda-magandang hapon po. And napabati naman dito sa Sitio Puukan from SP Gawid, coming from Jorans. Thank you, thank you. And hi to Sunshine Billiones. Happy listening. And hello DJ, nakikinig po ako sa inyong programa. And napabati lang po sa mga tagamansalay. Bari ko lang yung anak ko dyan kay Lalay Unog at Jonna May Unog. At bari ko ang kakilala ko dyan at mga kapatid from Junior. Thank you, Junior. And sa lahat pa rin po ng mga malalakas ang mga radyo nila. Ayan, pa-share ng ating live mga kapartner. Ayan, pabati naman po sa amin na sina Mark, Anay at kay Nell at kay Jewel at kay Melvin. Pati na rin po sa akin na nakaduyan. Paplay na lang po ng kantang Sa Aking Panaginip, coming from Chris Dawan. Pakibati sa aking mahal kay Tunaw Julian Langsky. Miss ko na siya sobra. Sana palagi siya mag-iingat. And hi to Tita, malakas ang radio from Sangbay, malakas. Pabari sa mga pinsan ko dyan, si Yemim at Lucia. Ganon din po kay Maya na nagagawa ng beds habang nakikinig. Thank you at magandang hapon. Pakibati naman ng family Poktor dito sa mahilig na always nakikinig. Pakibati naman ng anak ko na birthday niya ngayon, si MM. Oy MM, happy birthday. Ayan, sana more birthdays na lang sa darating sa iyo ha. At huwag pasaway sa mga magulang from Marvin Poktor. At sa mga gumraduate, sa lahat ng mga senior high, junior high, congratulations sa mga college students na naging successful sa inyong college life. At sa lahat ng mga proud parents, congratulations. Ayan, hello DJ, salamat at nagkakuryente din. Paplay naman sa Baringay at Garo family dito sa Palihon at sa tatlong anak ko, Jasmine, Jasper, baby Jana namin na makukulit, especially sa asawa ko kay Jepoy Gado na tutok sa programa nyo. Malakas ang radyo ha, sure ha? At sa ate ko dyan sa Taguig, Manila, ingat always. Paplay naman ako ng tahanan para yan sa asawa ko na addict sa programa nyo. Solid supporter, Palihon, Sitio Palihon, from Ray Gado. Thank you. Okay, shout out sa mga taga-Lubo, Campos ng Batangas, kina Yaong Tugas at kay Mark Niño Kalinog, kay El Deposo Santiago na naliligo. Grabe po kasi ang init dito sa Batangas, coming from Louie. Ayan, shoutout naman kami dito sa bahay, sina Entong, Melvin, Irwin, Jimwell at sa nanay namin na nakahiga. Paplay naman po ng Heaven Knows, coming from Smith Smith. Magandang hapon! Oy, mga kaibigan, baka naman kayo ay medyo out of fund at gusto nyong magsangla ng inyong mga kotse or truck, kontakin lamang po si DJ RG. Pwede nyo po akong i-message. O gusto nyo magsangla ng titulo, ayan, sangla, titulo, pwedeng-pwede diyon. Just simply contact DJ RG pa rin, usap tayo. Ayan, shoutout sa restaurant sa pinakamasarap na luto ni Ate Beth Buenbiyahe ng Paklasan. Shoutout din po sa boss kong gwapo na si Sidik Mendoza. At sa pinakamaganda na magpuprotasa si Angelica Limbo. Paplay naman ng kantang Hawak Ko Na Ang Brief. Coming from Mingay ng Madugo. Thank you, Mingay! At sa lahat pa rin po ng mga nakatutok, dito pa rin sa nangungunang programa at nagtitrending na programa, ito ang DJ RG Special.

At Sunday afternoon, kasama pa rin ang programang DJ RJ Special. Alright, and muli po isang magandang araw. And nako, birthday pala ngayon ng isa sa avid listeners ng programang ito, di ba? Happy, happy birthday to Nanay. Ang pangalan ni Nanay, nasaan na? Ayan, Ate Edna, Mami Edna, ang pangalan ni Nanay. Sabi kasi niya, pabati si Nanay, birthday niya ngayon, 84 na siya. Pa-chat nga, Mami Edna, ang pangalan ni Nanay. Naku, pasensya na, nalimutan ko din. And hi to Rap Rap and also sa lahat ng naandyan sa Santa Fe. Ayan, Mami Edna, wait ko ang pangalan ni Nanay. Ayan. Okay, hello, hello DJ, magandang hapon. Daming greetings, diba? Good afternoon, watching live mula sa Tinisan. Pabari sa asawa ko na masipag magkayas ng walisingting from LV sa Lagon. Magandang hapon, shoutout naman po si Ma'am Nika Luna, Bernabe ng Oraray. Ingat ka dyan palagi from John Roy. Pabati naman po sa mga taga-Udyong from Cesar Berundo. And hello DJ, pabati sa sarili ko nanonood ng live mo habang nakaduyan ang lakas ng radyo from Ranscan Uman. Maraming salamat. Pabati naman ulit sa mga taga-Udyong from Cesar Berundo and watching live from General Santos City. This is Ebet Palahi. Thank you! And pabati naman po kami dito sa Bangkuro Bungabong nanonood ng inyong programa from Bernabe Joburn. And hello, good afternoon. Shoutout po kay na Rebecca Sikadan, Abigail Sikadan Jr., Natalie, kay Joey Sumintaw, Alvin Bernabe, at sa Mami Naing at Daddy Toming ko na nakikinig sa inyo. Salamat. More power coming from Esang. Hello sa mga taga-Lukban at ang family Lihon and Yanga from Lagyo Lihon. Shoutout from Sitio Tagascan and Buluntad, Aljun Ramsig. At magandang hapon, shoutout sa Gapi and Guro family dito sa Dalahican from Marlene Mores. Hello sa mga taga-Dalahican, maraming salamat sa pagtutok. Shoutout dito sa San Mariano, ang family Gabanan from Rena Rivas Rivas. Pakibati kay Yalin Ramsig, kay Yago, at sa nanay ko at sa tatay ko, kayo lamang po coming from Dutz.

0: Ayan. Oh, at least nandito na. Ayan, happy 84th birthday to Nanay Nina. Ayan, dyan sa Santa Fe, di ba? And more birthdays, mahabang buhay, laging masaya at walang sakit, di ba? Yan ang wish namin sa ating avid listener. Talagang kapag iyakan ang sulat, iiyak din si Nanay Nina, di ba? Happy birthday. Okay, hello DJ. Kala ko brown out kasi nawala ang live. Oo, nag-brown out talaga kanina pero bumalik naman. Mabati na lang sa mga taga Sitio Palihon at sa sarili ko na nakatatapos ng maligo. Grabe ang banas, DJ. Coming from Jamil. And shout out sa anak ko kay Hazel. Pa-play na lang po ng If You're Okay. Ayan, from Dennis Rabonggonsayan. Shoutout sa Family Hamoy and Ausig coming from Freya and pabari sa Mariag Libtong from Babylin. Panagsagan Gadon, shoutout kay Bro Nauyan. Sina na nakikinig ngayon dito sa Aki Aklikyang. Magandang tanghali from Skyflakes. And hi sa lahat pa rin na nakatutok ngayon. Bari ko lang si Elise Abong na gumagawa ng bakod habang nakikinig ng iyong programa from Randy Baringay. Hello sa mga taga-barangay Mabuhay from Babylin and shout out naman kay Dion and Elsa Palit, Noraline and Angel Munday, Ati Avin Vicente coming from Lizel, Maligday. Okay, watching from Rizal Occidental, Mindoro. This is Edsel Celoso. Hello po. And sa lahat pa rin po ng nakikinig at nanonood sa bahagi ng Mati City, Davao Oriental, kay N. Nemenzo, maraming salamat. And shoutout kay Mark Nino Kalinog na nagkakape kahit mainit kasi sadyang ganun daw po ang Pilipino. Oo, agree ako dyan. Nagkakape nga ako ngayon eh, coming from Louis. And na-miss kita DJ from Lizel, Maligday. And hello naman sa inyong lahat. Shoutout sa family Antawan from Cyrene. And pabari sa akin tita kay Bina at sa nanay ko at pabati ulit sa mahal ko. DJ, miss ko na siya. Paplay ng song Hawak Mo Ang Beat. Coming from Sangbay, Malakas. Hello sa mga taga Santo Tomas, Batangas. This is Lovely Fuentes. Tuloy-tuloy pa rin tayo. And sa lahat pa rin po ng mga kaibigan natin na hindi kompleto ang Sunday habang wala ang DJ RG Special. Kaya naman, wag na wag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ang ating tampok na storya, ang storya ni Wilbert dito pa rin sa DJ RG Special.
1: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

I'm back, mga kapartner, mga idol, dito pa rin sa DJ RG Special. And pagbigyan muna natin yung ilang mga good instant messages before sa ating tampok na storya. Kaya naman, laksan na inyong mga radio, mga kapartner. Kasi maya-maya lang ang kwento ni Wilbert ay inyo nang mapapakinggan. Okay, hello DJ, magandang hapon. Pabati na lang po sa kapatid ko kay Owen Melvin Shewen, kay Jomic Romel Darwin, at sa taong mahal na mahal ko kay Agloy Masca ng Sitio Silad, at kay Butsoy Kawaling, it's me, Rowan Ihoy ng Mausoy. Maraming salamat. And a shoutout dito sa Male Gas Station at sa asawa at anak ko. Pabati rin po kay Louie Bayawan dyan sa Batangas from Carlito, so Daye Talon. Hello, shoutout sa asawa ko na mabait from Mary Joy Pabilore. And hello DJ, good afternoon ha. Pakibati naman sa gusto ko na kay Ian Beric na nagtatrabaho ngayon sa bayan ng Rojas, coming from Secret Boy ng Bugso. Pakibati kay Yalin Ramsig at kay Sian Yakos, Yaka Yandy Samson Yayaw kay Ramsig po ito. And hello DJ, pabati sa aming mga Junakis kay Nicole, Nika, Nico, Raven, Renz, JR Panagsagan Gadon from Babylin Panagsagan Gadon. Hello sa family Banaw dyan sa Buluntad, sa nanay ko kay Samay Ulyong, I, me, coming from Sarah Anay. Okay, hello DJ, shoutout sa sarili ko na tama nagluluto ng ulam habang background ang DJ RG Special. Pati na din sa anak ko na sobrang kulit. Maraming salamat, coming from Aramina. Ayan. Hello, shoutout DJ from Pola Oriental Mindoro at sa family Ramos. Pakiplay po ng Pasulyap-sulyap. Thank you, Jess TV. Hello sa mga taga-Pola Oriental Mindoro. Kumusta na kay Mayora Ina Alegre? Salamat po. Shoutout sa akin. Last Sunday, it's me again from Nabora City. This is Elizabeth Hokson Aranwez. Ayan. Hello, DJ. Shoutout po dito sa amin sa Lisapa Bungabong. Hello din sa asawa ko kay Kevin Manalo at sa nag-iisa po naming anak na lalaki na si KD Brydon. Salamat ng marami, coming from Mona Gado. Maraming salamat, Mona Gado. And hello sa asawa ko na si Dennis Pabilori from Mary Joy. And shoutout naman sa mga tagapalihon na lagi malakas ang radyo tuwing araw ng Sunday, coming from Rahna. Kaya naman huwag kayong bibitaw dahil narito na ang ating tampok na storya, ang padalang kwento ni Wilbert. Kasama pa rin natin ang ating mga sponsors. Maraming salamat, Miss Mary Hope Montoya, Miss Anonymous Girl, Vice Mayor Robert Bongkiechon, Twizer Cuts and Styles Barbershop, at syempre naman ang Cheers on the Go Mobile Bar. At kung kayo po ay nangangailangan ng pondo, gusto magsangla ng kotse o kaya tracking, o kaya naman magsangla ng titulo, paki-PM lang po ako. Usap po tayo, mga kapartner. Kasama natin dyan ang SAPC.

May mga sulat na hindi mo agad kaya. But may bigat. May katahimikan sa pagitan ng bawat salita. Ito ang isa sa mga yon. Isang anak ang sumulat, anak ng isang PWD, anak ng isang PDL, na patuloy na nangangarap kahit may selda na naghihiwalay sa kanila. At habang binabasa ko, ramdam ko ang mga pader na unti-unting sumisikip. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa akin. May mga kwentong hindi lang naririnig, kundi nararamdaman. At sa liham na ito, may isang katotohanang unti-unting magbubukas. Isang kwento na mag-iiwan ng tanong. Hanggang saan ang kaya mong ipaglaban para sa iyong pangarap? Para sa ama na ninakaw sa'yo ng isang mapait na tadhana. Hayaan niyong dalhin kayo ng kwentong ito sa minsan ay masalimuot na mundo ng ating letter sender na nagpapatago sa pangalang Wilbert. Dito lang sa isang yugto na hindi niyo gugustuhing palampasin sa DJ RG Special.

Dear DJ RG, ilang pangarap po ba ang kayang ikulong ng isang selda? Ako po si Wilbert, 21 taong gulang, kasalukuyang nasa 3 taon ko sa kolehiyo. Pangarap po pong makapagtapos at maging isang civil engineer. Simple lang po ang pangarap ko, DJ, makapagpatayo ng matibay na pundasyon, hindi lang para sa mga gusali, kundi para sa buhay naming mag-ama. Isang buhay na matatag at masaya para sa amin ni Tatay. Lumaki ako sa isang mahirap pero mapagmahal na pamilya. Nag-iisa lang po akong anak, kaya kahit kapos kami sa pera, busog naman ako sa aruga. Hindi man namin kayang bilhin ang lahat ng gusto namin, sapat na ang presensya ng isa't isa. Ang tatay ko po ay isang deaf mute. Hindi siya nakakarinig. Hindi siya nakakapagsalita. Pero DJ, hindi kailanman naging hadlang yon para maging mabuting ama siya. Isa siyang magsasaka ng sibuyas sa Occidental Mindoro. Sa bawat pagsibol ng sibuyas, nandon ang pagod at pawis niya. Sa bawat ani, nandon ang pag-asa niya para sa amin. Malayo man siya sa amin, ramdam ko naman ang pagmamahal at mga ginagawa niyang sakripisyo, lalo na para sa pangarap kong maging isang civil engineer. Kung may isang taong hindi ko kailanman ikinahihiya, iyon ay ang tatay ko. Sa halip, DJ, ipinagmamalaki ko siya. Dahil kahit sa gitna ng kahirapan, hindi niya kailanman binitawan ang dignidad niya.

Kaya naman DJ, parang isang bagsak na pader ang bumagsak sa mundo ko nang marinig ko ang balitang yon. 2 linggo nang hindi umuuwi si tatay. Noong una, iniisip namin na baka abala lang siya sa bukid. Hanggang sa may kamag-anak kaming nagbalita, nakakulong daw si tatay. Nakakulong sa isang selda. At ang paratang sa kanya, pagnanakaw. DJ, hindi ko matanggap. Parang hindi kayang ipasok sa isip ko na ang tatay kong buong buhay ay nagbanat ng buto ng marangal ay mapaparatangan ng ganon. Kilala ko siya. Alam ko kung gaano siya katapat at kahit kailan, hindi niya magagawa yon. Pero kahit gaano ko gustong ipaglaban ang paniniwala ko, mas mabigat ang hatol ng mundo. Mas matimbang ang panghuhusga. At mas pabor ang hustisya sa may pera. Noong una ko siyang dalawin, doon ko lubos na naintindihan kung gaano kabigat ang isang selda. Hindi lang ito bakal at konkretong pader. Isa itong lugar na kayang durugin ang pagkatao. Payat siya nang makita ko, DJ, marumi, at halos hindi ko makilala ang dati kong matibay na tatay. At umiiyak siya. Iyong hagulhol na tila gumuho ang mundo niya nang makita akong umiiyak para sa kalagayan niya. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang kasalanan. Napagbintangan lang siya. Itinuro lang siya ng isang kasamahan nang walang anumang ebidensya. Pero ang pinakamasakit na nakita ko noon ay hindi ang kalagayan niya, kundi ang pagbabago kay nanay. Malamig ang tingin niya kay tatay. Galit. Puno ng sama ng loob. Para bang lahat ng bigat ng buhay doon niya ibinuhos sa taong minsan niyang minahal. Sinabi niyang sana hindi na lang si tatay ang napangasawa niya. Na baka mas maganda ang buhay namin kung iba ang naging ama ko.

At iniwan namin si tatay sa loob ng selda na mas wasak pa kesa noong nadatna namin siya. Pagbalik namin sa amin, parang nag-iba ang ihip ng hangin, DJ. Unti-unting lumayo ang mga tao. Ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan, kahit ang ilang mga kamag-anak. May mga bulungan. May mga tingin. May mga salitang hindi direktang sinasabi, pero tumatama sa dibdib. PWD na nga, magnanakaw pa. Nasusundan na nakakainsultong halakhak at ngiting may bahid ng pangungutya. Mabuti na lang hindi dito sa atin nagnakaw. Mga salitang binubulong pero umaalingaw nga. At daladala ko yon hanggang sa paaralan. Doon ko naranasan ang ibang uri ng selda. Isang selda na hindi gawa sa bakal, DJ, kundi gawa sa panghuhusga ng ibang tao. Unti-unti nawala ang mga kaibigan ko. Pinili kong manahimik. Umupo sa likod, iwasan ang mga mata at usapan ng iba. Hindi na ako pumupunta sa matataong lugar. Hindi na ako sumasali sa mga grupo. At dumating sa punto na naapektuhan na pati pag-aaral ko. Kung dati pera lang yung problema ko, ngayon pati pakikisalamuha. Pero DJ, sa kabila ng lahat, ni minsan, hindi ko sinisi si tatay. Sa puso ko, alam kong inosente siya. At kung may pera lang kami, baka matagal na siya nakalaya. Pero ang hustisya sa bansang ito, hindi pantay. Lalo na sa mga kagaya naming mahihirap. Hindi niya nasaksihan ang pagtatapos ko ng junior high bilang with highest honors. Hindi niya naisabit ang medalya ko. Kaya gumawa ako ng paraan. Nagtrabaho ako sa bahay ng guru ko para makaipon ng pamasahe. At nang makaipon ako, pinuntahan ko ulit si tatay.

Bitbit ko ang medalya at mga sertipiko ko. Sa loob ng selda, ipinakita ko sa kanya ang lahat. At sa kabila ng kanyang kalagayan, ngumiti siya, DJ. Yung ngiting parang nagsasabing, proud ako sa iyo, anak. Yung mga matang kumikislap sa tuwa. Yung mga kamay na kahit nanghihina, pilit pinapakita kung gaano siya ka-proud. Doon ko napagtanto na kahit ikulong pa siya ng mundo, hindi kayang ikulong ng kahit anong selda ang pagmamahal niya sa akin bilang anak. Hindi kailanman kayang durugin ng kulungan ang pagiging ama.

Nangako ako sa sarili ko, DJ. Hinding-hindi ko siya iiwan. Pero DJ, hindi pa doon natatapos ang pagsubok. Umalis si nanay papuntang Manila para magtrabaho. Pero pag alis niya, hindi na siya nagparamdam. Hanggang sa nalaman ko na may iba na pala siyang kinakasama. At hindi na raw siya babalik pa. At sa isang igla, parang masikip na selda rin ang naramdaman ko sa sarili kong buhay. Inabandona, nag-iisa, at walang masandalan. Sa edad na 17, mag-isa akong humarap sa mundo. Sa batang edad, namulat ako sa realidad ng buhay. Sa masaklap na mga karanasan, nasusubok sa tibay ng aking pagkatao. Pero may mga taong tumulong sa akin, ang guro at coach ko. Sila ang naging sandigan ko. Kapalit ng tulong nila, nagtatrabaho ako sa tindahan nila. At parang sila na ang tumayong pamilya ko habang mag-isa kong hinaharap ang mundo. Ganito ang naging buhay ko. Gigising ng maaga, papasok sa school, uuwi para magtrabaho sa bahay, mag-aalaga ng mga tanim, at tuwing weekend, magtatrabaho sa tindahan. Paulit-ulit. Nakakapagod. Pero kinakaya. Dahil may pangarap ako. At may tatay ako naghihintay sa loob ng selda. Dalawa o tatlong beses sa isang taon ko lang siya nadadalaw. At sa bawat pagbisita, pinupuno namin ng kwentuhan ng oras. Nagdadala ako ng simpleng pasalubong. May biskuit, soft drinks, mga damit mula sa ukay. Bit-bit ko ang pangarap na kailanman ay hindi ko binitawan. Paulit-ulit naming pagsasaluhan ang pangarap na yon. Hanggang sa dumating yung araw na kasama ko na si tatay sa pag-anin ng bunga ng lahat ng pagsisikap. At sa tuwing aalis ako, dala ko ang mabigat na tanong. Kumusta na kaya siya? Kumakain ba siya? Lumalala ba ang sakit niya? Pero DJ, wala akong magawa. Hindi lang distansya ang pagitan namin, kundi kahirapan, hustisya, at ang rehas ng selda. Minsan kapag nakakakita ako ng mga anak na dumadalaw sa kanilang mga magulang nakakulong o nakakapanood ng mga dokumentaryo tungkol sa mga preso, hindi ko mapigilang umiyak. Dahil naiintindihan ko sila. Kasi ako yun, anak ng PWD, anak ng PDL, anak ng preso. Pero hindi ko hinayaan na yon ang magdikta ng buhay ko. Ginawa ko tong inspirasyon, DJ.

sa pagsusulat, sa mga kompetisyon, sa pag-aaral ko, dala ko ang kwento namin. Sa mga artikulong sinusulat ko, na ibabahagi ko ang iba't ibang mukha ng kwento ng kagaya ni tatay. At naitawid ko ang senior high school na may mataas na karangalan. Para kay tatay. Habang tumatagal, humihina na siya. Nahihirapan na siyang mag-sign language. Pero hindi ko kailangan ng salita para maramdaman ang pagmamahal niya. Dahil DJ, sapat na yung ngiti. Sapat na yung tingin. Nangako ako na kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, gagawin ko ang lahat para maipa-repaso ang kaso ng tatay ko. Para makalaya siya. Para makalabas siya sa selda. Pero DJ, hindi madali ang daan. Nagtrabaho ako kung saan-saan. Sa construction, sa palayan, kahit sa palengke. Lahat DJ pinasok ko. Madalas isang beses lang ako kumain sa isang araw. Madalas puyat. Madalas pagod. At oo, minsan, naiinggit ako, DJ. Sa mga kaklase kong ang problema lang. Ang problema lang. Ay ang mag-aral.

na may oras, na may oras pa para maging masaya bilang kabataan. Pero DJ Sauli, pinipili kong bumangon. Pinipili kong imulat ang aking mga mata kahit madilim. Pinipili kong humakbang kahit na may kirot sa bawat pagtapak ng manipis na tsinelas sa malamig at mabatong daan. Dahil DJ, kasi malapit na, konting tiis na lang. At kung may hihilingin man ako sa Diyos, iyon ay ang makita ako ni Tatay na tumatanggap ng diploma. Na kahit sandali, DJ, makalabas siya sa kanyang selda at makita niya ang bunga ng lahat, DJ.

DJ, alam kong mahirap. Alam kong napakahirap. Pero wala namang masamang mangarap. Dahil ang pangarap ko, DJ, ang nagsisilbing susi para hindi ako tuluyang makulong sa sarili kong takot at sakit. DJ RG, balang araw, makakalaya rin kami. Hindi lang si tatay, kundi pati ako sa lahat ng selda na bumihag sa buhay naming mag-ama. At kapag dumating yung araw na yon, gusto kong maniwala na hindi nasayang ang bawat luha, bawat pagod, bawat gabing kinailangan kong ipikit ang mga mata ko habang kumakalam ang sikmura ko. Gusto kong maniwala na may saysay ang lahat ng pagsasakripisyo ko. Na ang bawat hakbang ko palayo sa kahirapan ay isang hakbang din papalapit sa kalayaan naming mag-ama. DJ, panghahawakan ko ang paniniwalang kahit gaano katagal ang dilim, may liwanag na naghihintay sa atin. Na kahit gaano katibay ang mga rehas, may mga pusong hindi kayang ikulong. At kahit gaano kalayo ang pagitan namin, may pangarap na mag-uugnay sa amin pabalik sa isa't isa. DJ, maraming salamat at hanggang dito na lang. At sana sa susunod na marinig nyo ang kwento ko, kasama ko na si tatay. Malaya, nakangiti, at ipinagmamalaki ako bilang isang ganap na engineer, DJ. Lubos na gumagalang Wilbert.

May mga sulat na hindi mo agad kayang basahin ng diretso. May bigat. May katahimikan sa pagitan ng bawat salita. At sa ating mga kababayan, ito ang isa sa mga yon. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan nating dumadaan sa matinding problema, sa matinding krisis ng buhay. Huwag tayong susuko. Magandang hapon, Rojas, at buong mundo. Ito ang DJ RJ Special.

0: JRG Special。
1: Okay, hi na ko. Hello guys! Masyadong mabigat sa pakiramdam, di ba? Ayan, so kumusta na po ang mga listeners natin? Sana po okay lang kayo. Ayan, ako medyo nagiging okay pero masyado siyang mabigat, di ba? Okay, tingnan natin yung mga reactions ng ating mga listeners. Dito pa rin sa ating binasang kwento, yung katatapos na kwento. Ang padalang story ni Wilbur, di ba? And sabi ni Ranang, wala pa sa kalagitnaan ng kwento, but guess who's cutting the onions right now, diba? And sobrang nakakaiyak yung story, sabi ni Maria, Myla, Elaine, Baloy, and hi to Jovi Lihit, and sobrang nakakasad ang story, sabi ni Yalin Ramsing. Nakakaiyak yung story, DJ, from Shara, Bungay, Luban, and with crying MOJ, Bago, Angeline, Luna. Nakakalungkot yung storya, sabi ni Cincha Torres Gabuyo Angelo. And hi to Shara. And sobrang nakakayak naman yung story, sabi ni Bernabe Jobert. And pabati naman po muna sa dalaw kong kasama dito na natutulog ngayon, kay Regine Gunoy at kay Ate Lihaw Santos. Thank you from Reza Intas ng Barangay Pag-asa. Well, DJ, sobrang lungkot yung binasa mong kwento dahil hindi sila magkasama na sa mga magandang bonding nila. Shoutout sa Family Santiago na nakikinig ng DJ RG Special, sabi ni Jopet. And grabe yung luha ko, DJ Unlimited, sabi ni Ams Magdarog. Thank you, ha? And sobrang naramdaman nyo yung gustong iparamdam nung ating letter na binasa. Kahit nga ako, nababasag yung boses ko. Natitigilan ako, di ba? And laban lang, sender, lahat ng sakit at hirap masusolusyonan. Huwag mo kaya ang lamunin ka ng galit at sakit. Tiwala lang palagi sa Panginoon, from Nelma. And bakit ang sakit? Sabi ni Bago Angeline Luna. And hi sa mga Batangan, laban ka, sender, sabi ni Kabuhid 2 Vlog. And sobrang sad ng story, sabi ni Lynn Marayan. Okay, kuya, ito lang po ang maipapayo ko sa iyo, laban lang sa bawat hamon ng buhay. Yan lang ang tanging

tender laban lang, mas lalo mo pang tatagan ng iyong loob. Tiwala lang, hayaan mo, i-pray ko sa susunod na iyak mo yung mga success naman ng iyong buhay, sabi ni Bago Angeline Luna. Ang lungkot ng story, sabi ni Jess TV. Laban lang, sender, Diyos lang may alam ng lahat. Pakatatag lang po, sabi ni Carlito sa Dietalon. Babati naman lahat na nakikinig dito sa Tignuan, sabi ni JG Agaw Arturo. Sobrang nakakaiyak yung story. Laban lang, sender, sabi ni Isa Suklob. Jan Torres, thank you so much for watching. And hi, Idol, nakakaiyak yung story. Pero saludo ako kay sender sa hindi niya pagsuko sa hamon ng buhay. May bati kay Jamil Anay dyan sa Palihon na nakikinig ng program niyan. Hi, sa kasama ko kay Iles Abong na natuloy yung luha habang nakikinig ng binabasa mong letter, sabi ni Randy Baringay. Okay, and magandang hapon, sabi ni Bernardo Carpio Floredo Jr. And shoutout kay Ella Tawong from Aljun Ramsig. Tagus sa puso yung story, sabi ni Nelma. Nakakaiyak lang talaga, sabi ni Jan Torres. Ayan, nakakaiyak talaga, DJ. Laban lang, ganyan talaga ang buhay. Shoutout sa Samson Family from Barrio Dos Norala. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. And thank you then for listening, Tita Glenn, sa kanin. And sa lahat po ng mga nakatutok dito pa rin sa DJ RG Special.

0: RG Special.
1: Okay, thank you very much, Miss Lani and Miss Salucha, diba? Her version of Natutulog Ba ang Diyos, diba? And muli po magandang mainit na Sunday afternoon pa rin sa inyo lahat at pagbigyan natin yung ilang mga messages dito sa ating Facebook na post. Shoutout sa mayaman kong Ninang Marisa Calieja na nagbabakod ng, nagbabakad ba? Ng lubid, bunot ng nyog. Watching from Bicol, Albay, Ronaline Galindez, Famero Canicula. And hi to Norma Rabong and pabari sa family Kamay Gonsayan Rabong, yun lamang po. Coming from Sitio Tangkulang, this is JR Kamay. Pabari sa kapitbahay namin na si Inay Luciano. Ayan, thank you. And at paglit na rin sa sarili ko from Andrea Baringay. Pabati sa mga bayaw ko na habang nakikinig ng programa mo, pa-request ng I Promise You, yun lamang po. At maraming salamat. Okay, balikan natin yung mga reactions and greetings pa rin mula sa ating live streaming. Sabi dito, this is one of the saddest stories I've heard on air. DJ, naiyak talaga ako habang nakikinig kahit nung nasa kalagitnaan pa lang ng letter. To the sender, maybe hindi niya nito kayang i-express lahat ng pain na pinagdaanan mo. But through this letter, ramdam ko kung gaano ka katatag at katapang. Please continue chasing your dream of becoming an engineer para sa sarili mo at para sa tatay mo. I know it's not easy, pero huwag kang susuko. I may not know you personally, pero I just want to say that I'm super proud of you for everything, for the strength that you have. Someday, all your sacrifices will pay off. At alam kong sobrang proud ang tatay mo sa'yo. If I only had enough money, I would love to help you. But for now, all I can offer is my support and admiration. Laban lang. Sabi ni Rahna. Hello, nakakaya ko yung story. Bati kami dito sa Sitio Tipolo na tama nakinig ng program nyo from Christine Damaynan Aina. Tatag lang ng loob, tiwala, huwag kang susuko, sabi ni Magracia Luz Biminda. And of course, part of poor justice system, sabi ni Nelma. Pabati naman sa pinsan ko sa Paklasan kay Auntie Merly Torres at kay Kuya Dodong at sa lahat ng Torres family, kay Nanay Neneng Torres from John Torres. So proud of you at kay Sender, talaga may tiwala siya sa kanyang sarili at sa Diyos, sabi ni Jamil Baringay. Laban lang Sender, bati kami dito na tamang nanonood ng live nyo at bari sa family Damaynan, Anay, Bado, Litaw, but all Rodolfo, Sangbay, and Aina coming from Christine Damaynan, Aina. Happy Sunday afternoon, please shout out sa family Andiyo and hi to my best friend Janine Ungay. Ashlyn, salamat na lang from Bulalakaw, Arvin Andiyo. Okay, and ayan. And sabi ni Rex Baringay, may kuryente na ba? Yes, meron po. Nung nawala naman kanina, bumalik din naman agad. And pabati naman po ang sarili ko na nakikinig at nanonood ng programa mo, Christina Sedenio. Maraming salamat po. And hello DJ, RG, pabati naman po kami sa Family Quinton, Family Tugas, Fernando. Pa-request naman po ng, ayan, coming from Shara Bungay Lubang. Abangan po ninyo next week ang isang kwento. Dalawang sulat yung pinadala dito, no? Ni ate. Hindi ko lang talaga nakuha yung pangalan niya. Pero next week, babasahin natin yon. Nasa editor lang po natin para ma-double check lang po yung sulat. And alam ko nakaabang siya si ate. Isang nasa yellow pad at isang nasa Kopo. Alin man doon ang mababasa natin, kaya abangan nyo po kung sino po ang ating letter sender. Ayan. Okay, huwag kayong bibitaw. Tutok lang dito pa rin sa DJ RG Special. Yung letter sender po natin na babasahin natin next week ay siya mismo po yung nagdala ng letter dito sa istasyon. Watch out for that!

0: JRG Special.
1: Okay, so good afternoon. Ang bilis ng oras. Meron na lang tayong 5 minuto bago sa ating pansamantalang pamamaalam. And pabati po dyan sa tito kong Pogi dyan sa Mahilig. Shout out sa taga Mahilig from Yushi Pahutag Anay. And hello DJ, shout out naman ayan, sa family Rocco, sa Sitio Taugadiet, sila Mama Evelyn Rocco, Papa Ronnie Rocco, sa kapatid ko, sila Bebe, Dayo, Jeline, Bong, Bunso, Kian, Adyang, Toto, especially sa aking anak na si Kara. Yun lamang po, maraming salamat watching from Laguna. This is, walang pangalan. Pakibati po ang family Baringay Abnay dyan sa Palihon na always naka-FM at bati ko rin po si Lola Minay at sa kanyang kasama na si Mirna. Bati ko ulit si Elise Abong na nagpapabati na nagdiriwang ng kanyang 21st birthday today coming from Randy Baringay. Shoutout nakahiga pa, inaantok galing binli kagabi sabi ni Jamil. Okay kaibigan, sana po nakakuha tayo ng lesson doon sa binasa nating letter, di ba? Nakapulutan natin ito ng aral at the same time, nakarelate tayo sa kung anong buhay meron ng ating letter sender. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At abangan nyo po next week, tulad na sinabi ko sa inyo, yung babasahin nating sulat ay mismong siya ang nagdala ng letter dito sa istasyon. Kay ate, maraming salamat po sa pagtitiwala. At abangan nyo po mga kaibigan right after my program, syempre ang programa na nag-iisang DJ Sweet Evita from 3 to 4 dito pa rin sa 98.9 Radyo Narin FM. Muli maraming salamat sa ating mga sponsors. Thank you Miss Mary Hope Montoya, Vice Mayor Robert Bongkiechon. Maraming salamat din Miss Anonymous Girl, Twizer Cuts and Styles, the barbershop, dahil sa Twizer dapat fresh, dapat pogi. At syempre mga kaibigan ang Cheers on the Go Mobile Bar. At sa lahat po ng mga kababayan natin, baka nangangailangan kayo ng fund, extra fund, baka gusto nyo magsangla ng inyong mga kotse, ng inyong mga truck, o kaya magsangla ng titulo, pwede nyo po akong i-DM. Kasama natin dyan ang SAFC. So bye for now. Maraming salamat po. Ito pa rin, syempre, ang programang inyong minamahal, ang programang inyong inaantabayanan, ang programang nagtitrending every Sunday. Ito ang DJ RG Special. Maraming salamat. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo.

All right, so yes, I'd like to say hello and good afternoon to Mama Dinya Sinirin, who's watching right now. Good afternoon, Ma'am. Talagang, palagi ka talagang listener natin, di ba? Thank you so much, Ma'am Dinya. And hello, syempre sa lahat ng taga Dangay, particularly sa teachers ng Dangay Elementary School. Good afternoon po sa inyong principal, kay Doc Forts Gabay, no? And yes, good afternoon to Reynante Fernando Langaman. Po, tama po. Shout out DJ sa aming masipag na treasurer na si Normelita Esguera ng Barangay San Isidro. Alright, good afternoon po sa lahat ng taga-Barangay San Isidro, particularly sa masipag nilang treasurer na si Normelita Esguera. Good afternoon po and thank you so much for listening. From Andrea Baringay, DJ, paglit naman po sa husband ko na si Victor Gaino, sa dalawa daw niyang anak na sina Baby Anne and Princess Anne, sa sarili niya na nakikinig sa akin. DJ, pa-play daw ng I Love You by Celine. Wait ko yan, DJ, ha? Okay, thank you so much.

lalong higit sa aming kapitan. Ay, taga Bulalakaw pala. Kala ko kanina, San Isidro Rojas. Ayan. San Isidro Bulalakaw pala sila. Lalong higit sa aming kapitan, Normilito Fonte, at sa aking kasamahan na mga barangay officials. Salamat po. Well, hello, good afternoon po sa lahat ng barangay officials ng San Isidro Bulalakaw. Thank you so much for tuning in and for listening sa Sweet Sunday with DJ Sweet Avita. And of course, more power sa inyo po. Yes, another love song for you guys. This is Fresh Man and I've Fallen For You right here at 98.9.

And yes, magandang hapon po sa inyong lahat, mga katahanan. Kamusta po kayo? Sana po lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kung kayo po ngayon ay nasa bahay, nasa trabaho o nasa biyahe man, o simple nagpapahinga lang kasama ng inyong mga mahal sa buhay ngayong hapon, ako po muli ang inyong makakasama sa programa ng Tahanan ng Inyong Mga Puso with DJ Ate Jem. Kamusta po ang lahat?

Ay, magandang hapon po sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating live ngayong hapon. Sabi ni Reynante Fernando Langaman, magandang hapon po DJ Ate Jem. First time po kitang mapanood. Shout out naman po, magandang hapon Kuya Reynante. First time po ba? First time niyo po ba ako mapanood? Well, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa programa po ni DJ Ate Jem. Ayan, ang tahanan ng inyong mga puso. Ngayong hapon po, ang atin pong episode, anong kwentong pangarap mo? Ayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Lahat naman tayo may mga pangarap, no? Eh, ano bang kwentong pangarap mo? Ano bang kwentong pangarap mo na natupad na? Anong kwentong pangarap mo na hindi mo natupad?

0: Kuya Eric De Castro. Ayan. Happy birthday, Kuya Eric! Kape na, Kuya. Sabi ni Kuya Renante, opo, DJ, salamat po and God bless. Kuya Renante, saan ka? Ayan. Comment naman ako kung taga saan ka para ma-shoutout natin ang inyong mga kababayan. Ayan, sabi ni Justin K. Galio, sabi niya, shoutout naman ate, magandang hapon sa aking mga katsukaran. Ayan, mga katsukaran dyan sa Sitchowawa, no? Ang Barangay Paklasan ay magdadaos ng kapistahan ngayong buwan ng Mayo. Ayan. Alam ko may ibang mga ibang barangay din eh na magdadaos ng piyesta sa buwan ng Mayo. Alam ko Libertad at San Jose yon. So nalalapit ang kanilang kapistahan. Alam ko Dangay ata. Hindi ako sigurado. Ang sigurado ko yung magpapagawa sa akin ng kanilang mga trophy. Na-excite lang. O, diba? Yun ang sigurado ko. Barangay Libertad! Ayun, sa magandang hapon din kay Ate Sherlyn Gregorio. Yan, nanunood siya ngayon. Hindi ako sigurado kung anong bansa ni Ate Sherlyn eh, no? Hi, Rich! Magandang hapon! Shoutout naman sa'yo. Siyempre, magandang hapon din kay Riz. Hello, Bri! Magandang hapon sa'yo. Kay Ate Biggs Billiones, magandang hapon po. Nanonood at nakikinig sila sa ating live. Anong kwentong pangarap nyo? Baka maaari nyo namang ma-share sa ating programa ngayong hapon na baka naman ay makapulutan ng aral ng ating mga kababayang nakikinig. Ano po? Sabi ni Annalisa Peña Flor, good afternoon DJ. Pa-shoutout naman po sa Abayan Family sa Pinomok, Washington. A New Washington, Aklan. Wow, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Aklan. Shoutout naman kay Tito Jeb. Nakikinig at nanonood din ngayon. Good afternoon po, Ate Jeb. Bri, miss na kita. Kapit na tayo. Nakikita pero parang, ano no, ulang sa oras. Pahay-hay na lang muna sa gilid-gilid. Ayan. Sabi ni Ate Nika Antonio, magandang hapon. Shoutout po. From Santa Brida, Maligaya. Magandang hapon po dyan sa inyo. Kay Kuya Jack Soto, magandang hapon. Sabi ni Ate Sherlyn Gregorio, shout out po from Riyadh, Saudi Arabia. Ayun, sa Saudi Arabia nga pala si Ate Sherlyn. Ate, kamusta? Magandang, kamusta ang panahon nyo dyan? Kamusta ang inyong kalagayan dyan? Kamusta ang iyong buhay-buhay? Na-miss din kita, ate. See you pag uwi mo. Yan. Hello din po, magandang hapon. And shoutout din kay Kuya Cons Mike ng Dangay. And also kay Kuya Roderick Sim Austria. Magandang hapon po sa inyo. Maayong hapon po. God bless din sa iyo, Cons Mike ng Dangay. Ayan. Sabi ni Kuya Reynante, taga San Isidro, Buralaca, Oriental, Mindoro po ako ngayon. At naka-duty dito sa Barangay Hall. Shoutout po sa mga kasama kong barangay officials ng San Isidro, Bulalakaw. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Bulalakaw. Ayan, shoutout Kuya Roderick Sim Austria. Kamusta po? Na-miss ko din ang mag-live. Ayan, so episode po ngayon ni DJ Ate Jem. Anong kwentong pangarap mo? Ano? Lahat tayo may pangarap. Kahit nga ang bata, pag tinanong mo, o paglaki mo, anong gusto mo? Anong pangarap mo? Sasagot ang bata, gusto kong maging doktor. Ayan. Sabi ng isang bata, no? Gusto kong maging guro. So lahat tayo may pangarap. Lahat tayo may pangarap na kahit matanda na tayo, nangangarap pa rin tayo. Yun yung peace of mind ngayon, pinapangarap na eh, di ba? No, yung peace of mind lang, sabi ng mga stress, depressed, mga problemadong tao, ang sinasabi nila, ang pangarap ko na lamang ngayon ay magkaroon ng peace of mind. Ayan, yung peace of mind, hindi kayang bilhin. Hindi natin kayang bilhin. No? Walang katumbas ang salitang peace of mind. No? So, yun yung mga isa sa mga pangarap, ng mga stress na mga nanay, yung mga depressed na mga tatay, yung mga walang may pang-provide, yung mga pangarap na makabayad sa mga utang. Yan, isa yan sa mga pangarap nating mga nanay, mga tatay, no, na maraming pangarap na gusto nating matupad. At ngayong hapon po, samahan nyo si Ate Jem na pag-usapan natin yung mga kwentong anong pangarap nyo. Mula po alas 4 ng hapon hanggang alas 6 po tayo magsasama-sama. Dalawang oras po tayo magsasama-sama upang magkwentuhan. Kwentuhan tayo ng ating mga buhay-buhay na maaaring kapulutan po ng aral ng ating mga kababayang nakikinig ngayong hapon.
1: Thank you so much, Ashley, for this beautiful song.
2: Don't touch that dial. The best music and updates continue right here on 98.9 Radio Natin Rojas. Radio Natin, your friend, your radio.
3: Hindi lang sa radyo, may online pa. Oo, tama ang narinig mo. Tama ang narinig mo. Ang paborito mong istasyon, Radio Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit na sa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube. At siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radio Natin Rojas. Radio Natin Rojas. Sa Radio at Online, kasama mo. Your friend, your

Oh yeah. Kay Jetney Lucille Jane. Hello, Jetney. Nakikinig. Mamaya may laban ng under 20, no? Sa Paklasan. Yan. Siyempre, magandang hapon din po kay Tita. Oo nga, oo. Sige. Hi, Jenny Ling Gumayan. Magandang hapon. Kay SK Roger Magbanwa, magandang hapon. Also, kay Ninong Melisio, kay Ninong Pupong. Ayan, ang Barangay Bagong Bayan. Magandang hapon, Ninong. Also, magandang hapon din kay Ate Ronalyn Pupa na nakikinig ngayong hapon. Yes. Opo, magandang hapon din. Hello din po kay Kuya John Maestro. Sabi niya, hello DJ Ate Jen. Pabati naman po ako. Nasa birthday yan po ako ngayon. Pabati naman po ng happy, happy birthday, Sir Mark Gumuta. Gumatay na birthday po ngayon. From DJ John ng MIB4 New Online Radio sa Pilipinas. Ayan, magandang hapon po. Hi, Kuya Robin Velosa. Magandang hapon. Napadaan sa ating live. Ayan. Magandang hapon din po kay ni Liza Grimmarine. Good afternoon po, DJ Ate Jem.

Ayan, sabi ko nga po kanina, no, ang ating episode po ngayong hapon, no? Ano ang kwentong pangarap mo? Siguro naman, iba-iba yung sagot nating lahat. Pag tinanong tayo, ano ba yung mga pangarap mo, no? Iba-iba tayo nang isasagot. May mga nangarap makapagtapos ng pag-aaral. May mga nangarap din na magkaroon ng sariling bahay. At may mga nangarap din na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ayan. So, iba-iba yung mga sagot natin pag tinanong tayo, ano ba mga pangarap ninyo sa buhay? Yung iba naman, simple lang yung sagot nila, no? Mabigyan lang ng maayos at tahimik na buhay ang kanilang pamilya, ay masaya na sila. So, ito yung mga ilan sa mga tanong, ilan sa mga sagot sa simpleng tanong, ano bang pangarap mo? Anong kwentong pangarap mo, no? Pero sa totoo lang, mga katahanan, hindi lahat ng pangarap ay madali ang daan, no? Alam naman natin yan. Walang yung parang in a blink of an eye, pag sinabi mong, gusto mo ng ganito, nandyan na agad, no? So, walang ganon. Sa totoong buhay, sa realidad ng buhay, walang ganon. Ayan. May mga pangarap na napipilitang ipaglaban. May mga pangarap din na nahihinto dahil sa responsibilidad sa buhay. At syempre, may mga pangarap din na akala natin tuluyan nang nawala. Minsan nga, sa bigat ng buhay ay nakakalimutan nating mangarap. Minsan sa dami ng problema natin, nakakalimutan na nating mangarap. At totoo po yun. Akala natin, yung pangarap natin, no, akala natin hanggang doon na lang. Minsan hindi na nga natin alam sa dami ng pangarap natin, ano ba talaga yung gusto natin. No? Sa dami ng gusto natin, minsan hindi din natin alam kung paano natin makakamit yung mga pangarap na yun. No? Pero mga katahanan, no? Ngayong hapon, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo, ang pangarap ay hindi nawawala. Minsan, natatabunan lamang ito ng hamon ng buhay. Pero nandyan pa rin yan, kahit na ang dami-dami nating obligasyon, ang dami-dami nating binabalikat ng mga responsibilidad. Minsan kapag nakahiga na tayo, minsan kapag tayo na lang, wala na tayong kasama, sumasagi sa isipan natin yung mga pangarap natin na hindi natin nagawa o yung mga pangarap natin na gusto pa nating makamit sa kabila ng pagsubok na dinadanas natin. Kaya ngayong hapon, pag-usapan po natin yung isang tanong na siguradong tatama po sa puso ng bawat isa. Ano nga bang kwentong pangarap mo, mga katahanan? Ano yung pangarap mo noon? Natupad ba yon? Natupad ba yung pangarap mo na yon? Baka maaari mo namang i-share kay Ate Jem at pwede natin basahin para magkaroon naman ng aral sa ating mga listeners ngayong hapon. Tara na, mga katahanan, balikan natin yung mga pangarap natin na minsan nagbigay sa atin ng lakas, pag-asa at dahilan para magpatuloy. Ako po si DJ Ate Jem, ang kasama nyo ng dalawang oras ngayong hapon.

Siyempre, shoutout ko muna sa Ate Jodel Lualhati. Sabi niya, shoutout po, DJ Ate Jem, Angel Best Family at Lualhati Family. At siyempre, sa self ko na rin, nakakahiga habang nakikinig sa'yo. Magandang hapon po, Ate. Magandang hapon sa'yo, Janne. Salamat sa pakikinig at pagsuporta sa programa ni DJ Ate Jem, ang tahanan ng inyong mga puso. Ayan. Magandang hapon din po kay Tita Imelda Persaguanya. Magandang hapon po kay Nanay Persina Mapano. Magandang hapon din. Also kay Ate Ning Aribal. Magandang hapon po. At kay Teacher Dorcas na nakikinig ngayong hapon. Ayan. Magandang hapon po sa inyo.

0: Ayan, shoutout kay Mark Pelia. Shoutout, ma'am Jen. Hello, magandang hapon sa inyo dyan. Kamusta na ba ang Greece? Ayan, no? Pangarap din namin makapunta dyan. No, isa yun sa mga pangarap namin. Pangarap namin makarating dyan. No, speaking of pangarap, well, isa yan sa mga pangarap namin. Isa sa mga pangarap ng mga Pilipino ang makarating syempre sa bansang Europe. So sana sa mga kababayan natin na nariyan sa Greece, galingan nyo, sipagan nyo, syempre mag-ipon para sa pamilya. Dahil yan naman talaga yung dahilan kung bakit tayo nandyan o bakit kayo nandyan. Yan yung dahilan kung bakit nais nyong mapawalay sa inyong pamilya. No? So isa yan sa mga dahilan na kapalit ng masaganang buhay ang mapalayo sa pamilya. At syempre, kabang nandyan kayo, talaga ang gagawin ninyo ay mag-ipon. No? Mag-for good pag umuwi na ng Pilipinas kapag kaya. Syempre, magandang hapon din po kay Ninang Yoli at Ilana, nakikinig at nanonood siya ngayong hapon sa programa ni DJ Ate Jem. Basahin po natin ang unang mensahe na ating natanggap mula naman po kay Kuya Mario. Ano? Ito yung kwentong pangarap ni Kuya Mario na nais niyang i-share sa atin. Pero syempre, no, bago ako magsimula ng pagbasa, magandang hapon po sa aking tiyahin na nanonood ngayon. From Kabatuan, Isabella. Hello, Tita Lydia Manuel. Magandang hapon. At sa aking kumpare na si Josh, magandang hapon. Ayan. Sabi naman ni Aileen Lagaman, shoutout po sa aking asawa na si Aileen Daniel Lagaman na nagkakape. Ganon din po kay Yolanda Festin from San Isidro, Bulalakaw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dyan po sa bayan ng Bulalakaw. Ayan. Basahin ko po ang unang mensahe ni Tatay Mario, 52 years old, ng bayan naman po ng Bungabong. Ito yung kwentong pangarap niya na nais niyang i-share sa atin na baka naman ipakapulutan natin ng aral. Ano po? Ako po, DJ Ate Jem, si Mario, 52 years old. At bilang isang ama, simple lang po talaga ang pangarap ko, DJ Ate Jem. Ang pangarap ko po ay makapagtapos ang mga anak ko sa pag-aaral. Hindi ako nakapagtapos, bata pa lamang ako, napilitan na akong magtrabaho. Hindi dahil gusto ko, kundi kailangan. Lumaki ako na kulang. Kulang sa pera, kulang sa oportunidad, kaya noong nagkaroon ako ng sariling pamilya, nangako ko sa sarili ko, na hindi mararanasan ng mga anak ko ang hirap na dinaanan ko. Araw-araw akong kumakayod, kahit mainit, kahit umuulan, kahit pagod na ako, ay tuloy pa rin. Naalala ko pa nga, gigising ako ng madaling araw para magtrabaho, uuwi ng gabi na halos wala ng lakas. Pero kapag nakikita ko ang mga anak ko na naka-uniform, may dalang bag, pumapasok sa school, nawawala ang pagod ko, Ate Jem. Pakiramdam ko, unti-unting natutupad ang pangarap ko. Pero habang tumatagal, ay mas lalo rin bumibigat ang buhay. Tumataas ang presyo ng bilihin, dumadami ang gastusin, at lumalaki na ang mga anak ko, mas lumalaki na rin ang kanilang pangangailangan. Noong una, kinakaya pa namin. Nakakapagbayad ng tuition kahit minsan delayed. Nakakabili pa ng kailangan nila sa school kahit minsan kulang. Pero dumating ang punto na kailangan kong harapin ang katotohanan. Isang araw, umupo ako sa harap ng anak ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero parang ang bigat-bigat ng dibdib ko. Hanggang sa nasabi ko na rin. Mga anak, baka kailangan nang huminto muna sa pag-aaral. Tahimik lamang sila. Wala silang sinabi. Pero ramdam ko na nasaktan sila at doon ako tuluyang nadurog bilang isang ama. Pakiramdam ko, nabigo ako. Pakiramdam ko, hindi ko nagampanan ng tungkulin ko. Maraming gabi akong hindi nakatulog. Iniisip ko kung saan ako nagkulang, kung bakit hindi ko naibigay ang pangarap na gusto kong ibigay sa kanila. Pero habang tumatagal, unti-unti kong natutunan, tanggapin ang isang bagay na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko at hindi ko man naibigay ang lahat, alam kong ibinigay ko ang buong puso ko bilang isang ama. Ngayon, nagtatrabaho na rin ang anak ko. Minsan, naisip ko pa rin paano kaya kung natuloy ko silang pinag-aral. Pero natutunan ko rin, Ate Jem, na tanggapin na ang pangarap ko para sa kanila, hindi man natupad sa paraang gusto ko, hindi man natupad sa paraang gusto ko talaga, pero hindi ibig sabihin na tapos na ang kwentong ito. Send you away. Yeah,
1: said I didn't need you. I'll let you go.
0: Alam niyo yung kwento ni Tatay Mario ay kwento ng lahat ng magulang, no? Lahat tayo gusto natin makapagtapos ang ating mga anak sa paraang kaya nating gawin, no? Sa paraang kaya nating ma-provide lahat ng pangangailangan nila. Kaya nga kung minsan sobrang hanga ako sa mga nasa ibang bansa na nagsusumikap. Alam mo yung sakripisyo nila na mapalayo sa kanilang mahal sa buhay kapalit noon yung kaginhawaan, no, na sila ay makapagtapos, makakain 3 beses sa isang araw, may maayos na damit, no, yung maibigay yung mga basic needs ng mga anak nila. Lahat naman tayo, yun yung mga simpleng pangarap natin na kung tutuusin ay makakapagbigay ng, yun yung makikita nating halaga bilang magulang sa mga anak natin. Pero mga katahanan, hindi naman nangangahulugan na kapag hindi natin naibigay yung pangarap na gusto natin para sa mga anak natin ay yun na yung sukatan kung ano tayo bilang isang magulang. Ano. Ilan sa mga ganito ay tahimik na nasasaktan dahil hindi nila kayang maibigay ang gusto nila para sa kanila. Gusto ko lamang din pong linawin, ano po, na hindi tayo bigo bilang magulang kung hindi man natin maibigay lahat yung gusto ng mga anak natin. Sa panahon ngayon, hindi talaga madali. Hindi sapat yung sipag lang. Kahit nga anong kayod natin eh, may mga pagkakataon na talagang kukulangin tayo, no? May mga pagkakataon na kahit na nakabudget na natin siya sa isang araw, no? Nabudget na natin yung pangangailangan natin, short pa rin talaga, no? At yung napakahirap tanggapin bilang isang magulang dahil gusto nating maibigay lahat pero hindi talaga natin kaya. Pero tandaan po natin, no, ang mga anak natin, hindi lang nila naaalala kung ano yung naibigay natin. Mas maaalala nila kung papaano natin sila minahal, kung papaano tayo nagsakripisyo, at kung papaano tayo lumaban para sa kanila. At minsan, ang pangarap ng magulang ay hindi agad natutupad, pero naipapasa Diyos po ito, ano po. Maaring hindi pa natapos yung pangarap mo para sa kanila ngayon, pero maaring sa ibang paraan, matupad po yung mga pangarap na yon. At isa pang mahalagang bagay, ay hindi nagtatapos ang pangarap dahil lang na-delay po ito, no? Kung may mga pagkakataon, pwede pa nating gawin, pwede pa nating maihabol. Wala naman sa edad yung pangarap eh, no? Wala naman sa edad yung kapag ba 60 years old ka na, hindi ka na pwedeng mangarap, no? Sa halip, tingnan po natin kung gaano kalayo yung narating natin kahit napakahirap ng buhay. Dahil sa totoo lang po, no, ang tunay na tagumpay ng isang magulang ay hindi po nasusukat dun po sa diploma ng mga anak natin, kundi sa pagmamahal at pagkatao na itinuro po natin sa kanila, no? So kung minsan nga, sabi nila, though yun naman talaga yung pangarap ng kahit na sino, yung makita natin na yung mga anak natin ay nakikita natin, no, minsan nakalagay sa mga picture frame yung mga diploma, nag-graduate na sila. Yes po, isa po talaga yun sa pangarap ng mga magulang. Kaya lamang, kagaya po sa sitwasyon ni Tatay Mario, gustuhin man niya na yun yung pangarap na gustuhin man niyang matupad ay hindi talaga kaya. Kaya nga po, minsan, kahit
2: Our Town, Our Radio, Radyo Natin. You're listening to 98.9 Radyo Natin Rojas, your friend, your radio.
0: Minsan kahit nagmumultitasking na tayo, no, para lang maiprovide natin yung pangangailangan natin, hindi talaga kaya. Sa taas ba naman ang bilihin ngayon? Tapos yung sahod mo, yung 1,000 nga ngayon, pag nabariyahan na, parang 100 na lang eh, no? Akala mo lang, sa isip mo 1,000 siya, pero pag nagastos na natin, wala na. Para na lamang siyang 100, 500, minsan nga hindi mo paramdam eh, no? Hello, magandang hapon po kay Joy. Hi, Joy. Hey, Joy Warrior, nakikinig at nanonood. Hello, Nina and Gemma. Ang galing mo po palagi. Thank you po, Ate Joy, and sa aking inaanak kay Amoris. Siyempre, si Ninang Joy, as Ate Joy, yan, mataas din ang pangarap niya. Pangarap niya makarating sa bansang Europa, sa Europa, para nabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak, no, makarating sa kanyang gusto niyang destinasyon sa buhay, na maibigay ang lahat para sa kanyang anak. Lahat tayo, yun yung pangarap. Kaya nga naman sabi ko nga po, dun sa sitwasyon ni Kuya Mario, kahit sabihin man natin na gustuhin natin, talagang may mga hadlang. Pero sana huwag po nating limitahan yung sarili natin dun sa mga suliranin na gano'n, no? So maaring natupad din naman yung pangarap o matutupad din naman yung mga pangarap na yon. Sa kaparaan ng iba, hindi naman dun sa gusto natin na gusto nating matupad, no? May mga paraan ng Panginoon kung paano niya maibibigay yung pangarap na yan. Maaring yung anak ni Kuya Mario yung magpatuloy ng pangarap na hindi niya natupad.

nandito ka na ba? Kailan as magbanding? Nandito ka na ba? Anytime! O, di ba? Daan sa bahay? Punta ng tikwa, kape-kape, istorya. Chismis ang walang wakas. Ayan. I miss you, ne. Daan lang, chat-chat lang, Arika. I miss you too. Kung nasan ka man ngayon, kung nandito ka na, message ka lang. Tapos, tawagan natin sila, no? Doon tayo sa tikwa. Ayan, magandang hapon po sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating live.

Hello at magandang hapon din po kay Ate Sunay na, kay Ate Maria Cristina Miguel na nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon. Also kay Kuya Choren Palomino na nanonood at nakikinig from Kabatuan, Isabela. Ang aking mga very supportive na mga angkan. Ayan, very very proud. Yan. Oh, Erica, anong kwentong pangarap mo? Sige nga, i-share mo nga sa

Ayan. Hello, Tito Dari. Get well soon. Kay Michael Mudomo. Hello, ma. Uy! Ano, may GC. Yung GC ng Tagayan nila. Nakikinig na lang ako pag sinabi. Chat-chat na lang sa GC pag magiinuman na yung mga ganon. Nakaka-ingit yung mga ganon, Erica. Kaso nga hindi tayo umiinom. Ayan, Tito Dari, get well soon. Kamusta na po kayo? Yeah, opo. Yan. Magaling ka, Tito Dari. No? Marami ka pang obligasyon sa iyong barangay. No? Marami ka pang pagseservisyuhan. No? Isa sa mga lingkod bayani na talaga namang sobrang proud na proud na proud kami. Ayan. Magaling ka, Tito Dari. Marami ka pang matutulungan sa iyong barangay. Hello kay Ate Nisa, nakikinig at nanonood ngayong hapon from San Vicente, Rojas. Tita Nisa, maganda.

0: Sabi naman ni Rhea May Guardians Panginan, sabi niya, hi, good afternoon po, ma'am. Sabi naman ni Rachel Dane, good afternoon din po. Magandang hapon din po sa inyong lahat kung nasaan man po kayo ngayong panig. Panig. Na, sabayan natin ng kape. Pero syempre, ang init ngayon, no? Inom ng maraming tubig. Ayan. Kayo po ay nakikinig sa programa ni DJ Ate Jem, Tahanan ng Inyong Mga Puso. At ang atin tong episode ngayong linggo, anong kwentong pangarap mo? Baka maaari po ninyong ma-share sa ating programa ngayong hapon na makakapulutan din po ng aral ng ating mga listeners. Yung inyong kwentong buhay pangarap, natupad, hindi natupad, ano yung mga aral na maaari nating kapulutan ngayong hapon, no? From your very own story. Nasa naman po nating kwento ay mula naman po kay Nanay Teresa ng Rojas. Ayan.
1: Hey, nasa radyo ka ba? O nasa Facebook? Actually, both!
2: Dahil ang 98.9 radyo natin Rojas ngayon, hindi lang sa radyo napapakinggan. Mapapanood mo pa live.
1: Tama. Kahit nasaan ka, bahay, school, work, o kahit nasa ibang bansa.
2: Search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube, RN Rojas Online.
1: Trending na musika, good vibes na kwentuhan, at solid na saya.
2: Follow, like, at share, RN Rojas Online.
1: 98.9. Radyo natin Rojas, your friend, your radio.

Ano sa magandang hapon po kay Tito Morris Dalida ng Barangay Bagong Bayan. Hello Tito Doc. Hello po Tito, magandang hapon po kay Randy Sanchez na nakikinig at nanonood din ngayong hapon. Hello sa kay Ate Moveline Millier. Hello po, magandang hapon Tita Moveline. Ayan. So ang ating mong pangalawang kwento ay nagmula po kay Nanay Teresa ng Rojas. Siya po ay 45 years old. So ito naman po yung kanyang kwentong pangarap. Ako po si Teresa DJ Ate Jem, kung may isang pangarap akong pinanghahawakan sa buhay, iyon ay ang magtagumpay sa sarili kong negosyo. Okay, kwentong negosyo naman yung kay nanay. Hindi ako galing sa mayamang pamilya, bata pa lamang ako, natuto na akong magtipid, mag-ipon at dumiskarte. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon na magsimula ng maliit na negosyo, pinanghawakan ko po iyon. Sa umpisa, mahirap, kakaunti ang bumibili, minsan ay lugi pa. Pero hindi ako sumuko. Araw-araw akong nandun, maaga akong nagbubukas, gabi na akong magsara. Unti-unting dumami ang customers ko at unti-unti ding lumaki ang kita ko. Doon ako nagsimulang mangarap ng mas malaki. Nag-expand ako, nagdagdag ng paninda, ng utang para mas mapalago ang negosyo ko. At sa totoo lang, may panahon na talagang umangat ako. Mas malaki ang kita, mas maganda ang takbo ng negosyo. Pakiramdam ko, ito na yon. Nandito na ako sa pangarap ko. Pero DJ Ate Jem, hindi pala ganun kadali ang lahat. Dumating ang panahon na nagkamali ako ng desisyon. Nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. At nagkakamali.

Tiwala din ako sa maling tao. May mga hindi ako na-monitor na gastos at may mga pagkakataon na hindi ko napansin na unti-unti na pala akong nalulugi. Hanggang sa dumating ang araw na halos wala na akong puhunan. Pero hindi lang yon. May mga utang pa akong kailangang bayaran. Isa iyon sa pinakamabigat na yugto ng aking buhay. May mga taong naniningil. May mga gabing hindi ako makatulog. May mga araw na gusto kong magtago. Pakiramdam ko na walan ako ng halaga at pakiramdam ko hindi ako para sa negosyo. Maraming beses kong tinanungan sarili ko, bakit ako pa? Sana ako nagkamali? May pag-asa pa ba? Dumating sa punto na gusto ko na lamang sumuko. Tanggapin ang lahat na hanggang doon na lang talaga. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Ito na nga ba ang lahat ng katapusan ng aking pangarap? Sa kaibturan ng aking puso, may mga sagot na dahan-dahang lumalakas. Hindi pa. Kaya't hindi ako natakot. Kahit nahihiya ako, kahit pakiramdam ko ubos na ako, mas maliit, mas tahimik, mas maingat. Wala na yung yabang, wala na akong shortcut. Lahat ay natutunan ko sa pagkatalo ko, dinala ko. Unti-unti nagsimula ulit ang kita, unti-unti bumalik ulit ang tiwala ko sa sarili ko. Hindi ito mabilis, pero bawat maliit na hakbang ay napakahalaga. Hanggang sa dumating ang araw na muli ko nasabi sa sarili ko, kaya ko pala ulit. Ngayon, hindi ko man kasing laki ang dati ang negosyo ko, pero mas matibay ako, mas matalino ako sa desisyon ko, at higit sa lahat, mas kilala ko na ang sarili ko. At doon ko natutunan ng isang bagay, Ate Jem. Ang pangarap ay hindi nasisira sa pagkatalo. Nasusubok lang ito kung handa ka na bang ipaglaban ulit. Sana'y kapulutan ng aral ang aking kwento ng mga iyong listeners. Ate Teresa, magandang hapon and thank you po sa iyong pag-share ng iyong kwento. Alam mo mga katahanan, ilan sa inyo mga pangarap na minsan nang bumagsak, no? Ilan sa atin yung nakaranas na nagsimula tapos biglang nawala ulit, no? Ilan yung tahimik na lumaban sa utang, sa pagkatalo, sa sariling pagdududa? Mga katahanan, ang pagkatalo po ay hindi katapusan ng kwento natin. Sa totoo lang, mas maraming tao yung natututo sa pagkatalo kaysa yun sa tagumpay, no? Kapag nanalo tayo, minsan nagiging kampante kasi tayo, no? Pero kapag natalo tayo, dun tayo nagigising. Nagigising tayo na kailangan nating lumaban kahit na parang pakiramdam natin talagang bagsak na tayo. At syempre dun natin nakikita yung mga pagkakamali natin, no? Dun tayo mas natututo. At syempre, doon tayo mas nagiging mas matatag. Pero, hindi natin maikakailan na syempre, napakasakit matalo. No? Sino ba naman ang gustong natatalo? Wala namang gustong matatalo. Kahit nga ang bata, eh, kapag may mga ganyan mga contest, gusto nila sila yung nananalo. No? Tayo din, ganun din. Mas napakasakit din yung mawalan tayo. Lalo na yung magsisimula ulit tayo, may hiya tayo, may takot, may pagdududa sa sarili. Minsan nga, yung pinakamalaking kalaban natin, hindi yung sitwasyon natin. Ang pinakamalaking kalaban natin, yung sarili natin at yung isip natin na nagsasabi na hindi natin kaya. Kaya tayo natatalo kasi yung sarili mismo natin, yun yung pinakikinggan natin at sinasabi ng sarili natin, hindi mo kaya. Kaya tayo, hindi na lang din lumalaban. No? Pero mga katahanan, tandaan po natin na hindi ka nagsimula sa wala. Kapag bumangon ka ulit, dala mo yung karanasan ng pagkatalo mo. Dala mo yung aral, dala mo yung lakas na wala ka nun. At yun yung tunay na puhunan na kailanman hindi mawawala sa'yo. Maaari na wala yung puhunan mo na pera dun sa negosyo na nag-invest ka, pero yung sarili mo, yung puhunan at yung sarili mo na yun yung mismong puhunan mo, hindi yan mawawala. Kung ikaw man ay nalugi, kung pakiramdam mo wala ka ng pag-asa, no? Kung iniisip mo na baka hanggang dito ka na lang, tanungin mo yung sarili mo. Bakit ka ba nag-start, no? Handa ka pa bang lumaban ulit? Dahil kung ang sagot mo ay oo, so hindi pa tapos ang kwento mo, no? Hindi pa tapos ang kwento mo. Maaring natapos yung negosyo mo, pero mga katahanan, ang tagumpay hindi naman nasusukat kung ilang beses tayong nanalo, no? Hindi doon yung sukatan ng pagkatao natin. Nasusukat
ang pagkatao natin, kung ilang beses tayong bumabangon kahit ayaw na ng katawan at puso natin, no? Doon nasusukat yung ating pagkatao. Kung nadapa ka, bumangon ka. Kung nalugi ka, matuto ka, no? At magsimula kang muli. Siyempre, kung nasaktan ka, palakasin mo yung sarili mo. Dahil sa huli, yung pangarap mo ay hindi para sa mga taong hindi natatalo. Ang pangarap ay para sa mga taong hindi sumusuko. Now, sa mga katahanan, uulitin ko po, ang pangarap ay para sa mga taong hindi sumusuko. Ayan.

magandang hapon po kay ating Chinese Girls Gia, also kay Kuya Emmanuel Di Matula, and kay Nico Solano. Hello Nico, kamusta ka na? Isa din si Nico sa mga lumalaban para sa kanyang pangarap. And I miss you Nico. Ayan.

Hello, magandang hapon po kay Consi Halkin, Kusi ng Barangay Paklasan. Magandang hapon po. Also kay Epoy Rabo, sabi niya, hello po DJ Ate Jen, pa-shoutout naman po sa aming magkakapatid dito sa Morente Bungabong. Pa-request naman po ng song na tahanan. Thank you po sa inyong pagsuporta sa programa ni DJ Ate Jen, no? Salamat po sa inyong pakikinig ng dalawang oras, lalo na dyan sa Morente. Magandang hapon po sa inyo kay Ate Nisa diyan sa San Vicente. Hello Ate Nisa, lakasan mo pa yung radyo mo. Nag-utos eh, no? Magandang hapon po sa inyo Ate Nisa, I miss you. Magandang hapon po, kita-kita po tayo soon.

0: Sabi ni Samuel Makinto pa, shoutout po DJ from Pasay City. Hello kuya, magandang hapon. Siyempre yung mga nakikinig ng mga sa programa po ni DJ Ate Jem, lahat yan nangarap. Walang hindi nangarap. Maski nga yung tambay nangarap eh. No, lahat tayo nangarap. Sabi ko nga kanina, yung bata, tanungin mo, 5 years old, anong gusto mo paglaki? No? Gusto ko maging doktor. Gusto ko po maging teacher. No? So, meron na silang binubuong pangarap sa isip nila. Na yung pangarap na yun, yun yung magiging hagdan nila pagdating ng panahon na ito talaga yung gusto ko. Meron na silang binuong pangarap at pagkatao sa utak nila na pagdating ng panahon, ay yun talaga yung gusto nilang sundin. No? So kahit tayo, hindi naman kesyo matanda na wala ng pangarap, meron pa rin. Sabi ko nga po kanina, dun sa mga tao na punong-puno ng problema, ang pangarap na lang nila ngayon, peace of mind. No? Peace of mind na lang yung pangarap nila ngayon kasi nga hindi naman talaga nabibili yung peace of mind. Pangarap ng mga nagtatrabaho ng panggabi, makatulog lang ng maayos, no? Makatulog ng sapat. Pangarap ng mga nasa ibang bansa, maibigay yung pangangailangan, basic needs ng kanilang pamilya. Lahat po yun pangarap. Pangarap na nagbigay sa atin ng tamang landas, no? Para makamit kung sino at kung ano tayo ngayon. Our town, our radio,
1: radio natin. Uy! Nakikinig ka ba sa radyo? Or naka-Facebook ka na naman?
2: Eh bakit? Pwede naman both!
1: Both? Paano naman yon?
2: Simple lang! Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas
1: napapakinggan na sa radyo,
2: napapanood pa live sa Facebook o kaya sa YouTube.
1: OMG! Kaya pala trending ang vibes!
2: Kaya kung gusto mo ng music, kulitan at good vibes,
1: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
2: Like, follow at share na!
1: Dahil dito, 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
2: Your friend,

Sabi nga ni Kuya Samuel, syempre may pangarap po DJ Ate Gem. Hinihintay ko lang yung tamang panahon. Tama po kayo dyan, Kuya. Kuya Samuel, no, lahat naman tayo talaga may pangarap, no? Sabi nga natin, pag nagkaanak na tayo, kahit para sa mga anak na lang natin, hindi na para sa sarili natin, no? Pero dapat, meron din tayo para sa sarili natin. Huwag natin kakalimutan. Self-love palagi, no? Hello po kay Ate Olive Antenor. Magandang hapon po, ate. From San Mariano, no? Kamusta po kayo?

Sabi ni Mang Yen Chen, good afternoon po DJ, super ganda. Shout out po sa family Bawi. Binukas dyan po sa Bulalakaw watching from Cavite. Pa-play naman po sa aking panaginip. Thank you po. Sa abroad po bang asawa mo, DJ? Hindi eh, nandito sa Pilipinas. Pero soon, yan. Sige, pa-play po natin yung inyong request na sa aking panaginip.

Siyempre, Kuya, Mang Yanshen, thank you naman sa iyong pagbati ng super ganda. Yan na lang po yung talaga nagpapaligaya sa inyong DJ Ate Jem. Yan. Siyempre, kapalit ng aking mga payo ay yung pagbati ninyo ng ganyang mga super ganda. Talaga natutuwa po ako. Sinisipag po ako. Come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love. Then you softly leave. Actually, Kuya Mang Yan, siya nanonood ngayon yung aking hubby. Ayan, hello Tito Jeff. Ayan, nakikinig siya ngayon. So, thank you po sa inyong pagbati, Mang Yan Chen, ng... ano po bang Bulalakaw? Ayan, thank you po. Watching from Cavite pala. Ang pamilya ni Kuya Mangyan siya na nasa Bulalakaw, pero siya ay nasa Cavite. Ayan. Sige po, isusunod po natin ang inyong request sa aking panaginip.

0: Thank you din po sa pakikinig at manunood, Ate Daisy Banay. Magandang hapon po.
1: Naaalala ka.
0: Ay, naalala ko yan. Speaking sa Ate Daisy, you know, ang ganda ng pangarap niya. Kasi utay-utay niya nang nakikita yung mga anak niya na nagiging successful dun sa karera na gusto ng mga anak niya. No? So, bilang isang magulang, yun talaga yung pinaka masarap at pinaka masayang bahagi ng isang pagiging isang magulang. Yung makita natin yung mga anak natin na masaya at successful doon sa napili nilang karera sa journey ng buhay nila. No? Sa ating Daisy kasi, kapitbahay namin, no? So talagang masasabi ko na isa sa Ate Daisy doon sa mga magulang na gusto nilang makita yung mga anak nila na magiging successful doon sa journey ng buhay na gusto nila. At nakita ko yung hirap na meron doon sa loob ng tahanan bilang isang ama at isang ina na maiprovide yung pangangailangan ng kanyang mga anak. At ngayon, napakalayo na, malayo na, pero malayo na yung buhay na mula noon sa ngayon. Kasi ngayon mga anak niya, may kanya-kanya ng journey, may kanya-kanya ng tinatahak na karera sa buhay nila. So, sa Ate Daisy, hello Ate Daisy, magandang hapon sa iyo. Sabi ni Ate Leonisa Pizarret ng Barangay San Vicente, DJ Ate Jem, pa-shoutout po sa kapatid ko sa Happy Valley. Maraming salamat po. Ayan. Anong pangalan natin, Nisa? Gaya nga ng sinabi ni Kuya Mangyan Chen, sabi niya, yung pangarap ko, DJ Ate Jem, isinuko ko na. Pero yung pangarap ko para sa pamilya ko, ilalaban ko pa. Ito po yung isa sa napakagandang mga mensahe na binabasa natin para mapakinggan ng ating mga listeners. Actually, yung mga ganitong mga mensahe na naayon dun sa ating topic ngayon, talaga naman pong nagiging inspiration ng ating mga listeners. Sabi nga niya, isinuko niya na yung pangarap niya para sa sarili niya, pero yung pangarap niya para sa pamilya niya, inilalaban pa niya kahit gaano pa kahirap, kahit napakarami pang suliranin, no, na kinaharap niya bilang isang provider, talagang ilalaban niya yung pangarap niya para sa pamilya.

Hello, magandang hapon po kay Ate Marian Luz Bigoy. Hello ate, kamusta po? Ayan, magandang hapon po sa inyo from Palawan. So, susunod po nating mensahe na ating natanggap ngayong hapon ay nagmula naman po kay Angela, 29 years old. Ayan. Talakayin po natin, napakinggan po natin yung kanyang kwentong pangarap. Magandang hapon po DJ Ate Gem, ako po si Angela, 29 years old, from Mansalay. Kung may isang pangarap man ako na matagal ko lang kinikimkim sa puso ko, iyon ay makita kaming magkakapatid na buo. Lumaki ako na hindi kami sabay-sabay. Hindi kami sabay kumain, hindi kami sabay magkwentuhan, hindi rin kami close. May mga tampuhan, may mga sama ng loob na hindi na pag-uusapan. Habang tumatanda ako, lalo kong nararamdaman ang lungkot. Hindi dahil wala akong pamilya, kundi dahil hindi kami buo. May mga okasyon na dapat masaya, may birthday, may Pasko, reunion, pero kulang pa rin. May mga pagkakataon na magkasama kami pero tahimik. Para may mga pader sa pagitan namin. At doon, nagsimula ang pangarap ko. Ang maibalik ang kung ano ang nawala. Ang mabuo kami. Hindi bilang perpektong pamilya, kundi bilang magkakapatid na marunong mag-usap, magpatawad at magkaintindihan. Pero hindi pala ganun kadali, Ate Gem. Sinubukan ko mag-message, may hindi nag-reply. Sinubukan kong mag-reach out, may nanlamig pa rin. May mga pagkakataon na ako na yung sumubok. Ako na lang din yung mag-aayos. At dumating ang punto na napagod ako. Napaisip, bakit ako lang? May pag-asa pa ba? O kailangan ko nang tanggapin na ganito na lang talaga kami? Pero sa puso ko, may bahagi na ayaw sumubok. Kasi kahit may samaan ang loob, kapatid ko pa rin sila. Hindi na ako nag-expect ng malaking pagbabago agad. Sinimulan ko sa isang simpleng paraan. Kamustahan, pagbati, at pag-alala sa mga espesyal na araw. Unti-unting may sumasagot, may nagre-reply, may ngumingiti. Hindi ito mabilis, hindi ito perpekto, pero may pagbabago. At doon ko na-realize, Ate Gem, hindi pala kailangan maging perpekto ang lahat para masabing buo kayo. Minsan, sapat na yung may effort. Sapat na yung may isang taong handang magsimula. Ngayon, hindi man kami yung pamilya na laging magkakasama, pero nag-uusap na kami. Nagkakaintindihan na kami. At para sa akin, iyon na ang katuparan ng pangarap ko. Hindi perpekto, pero totoo.

Ayan, sabi ni Ate. Tigay Ani, sabi niya, gandang hapon po DJ Ate Jam. Shoutout naman po sa mga taga-Lisap at kay Ma'am Glenta G. Guzzi. Yun lamang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Also, sabi ni Ate Lunisa, Mercy Tibayan and family, Juliet De Castro and family, and Panganiban family. Maraming salamat po. I miss you, DJ Ate Jem. Thank you, Ate Nisa. We'll see you soon. Sabi naman po, Nia, mangyan siya. Ulit pangarap ko dati, sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng trabaho, dun ako gagala. Pero parang hindi na ako, DJ, makagala ngayong may trabaho na. Totoo po yun. Kasi, alam mo, nire-require na ng trabaho natin yung oras. Tapos may konting oras man lang, ang gusto na lang katawan natin, pangarap na natin makatulog, makapagpahinga, no po. Isa na yun sa mga parang nagbabago, no? So, isa sa mga dapat natin tanggapin na kapag meron na yung pangarap na gusto natin, natutupad na, meron na naman panibago. No? So, kailangan natin i-adjust yung ating mga katawan, yung ating isip doon sa bagong sitwasyon na meron tayo. Hello po kay Tita Noemi Martisano. Magandang hapon po.

0: O baka naman meron kayong kagaya sa sitwasyon ni Ate Angela, no? Yung mga magkakapatid, gusto niya mabuo na lang sila. No? Hindi na pera, hindi na negosyo, pero isa sa pangarap niya is pang pamilya. Gusto niya mabuo yung pamilya, yung magkakapatid sila. No? Ay, kahit kami po sa aming pamilya, alam niyo po, konting kwento lamang sa buhay ni Ate Jen. Ayan, nagmaalaala mo kaya na. Hindi po, nakaka-relate lang naman po ako sa pangarap ni Ate Angela. Noong si Didi Ate Jen po ay namatayan ng magulang, taong 1994, ayan, 1994, kami po ay inuwi na sa Isabela ng aking mga lola. So, kami magkakapatid, inuwi na doon para doon na po kami tumira magkakapatid. Kasi nga po, halos panabay na namatay, parehong taon namatay ang aming magulang. 14 days lamang po ang pagitan ng aking ina at ng aking ama. So, ako po that time ay parang 3 years old lang. Tapos, ang panganay po namin, kung di ako nagkakamali, ay 14. So, ang nangyari po, kinuha kami dito sa Mindoro, inuwi po kami ng Isabela. Pero yung panganay po namin hindi sumama, so naiwan po siya dito. So, madaling salita po, kaming apat lamang po yung naiuwi sa Isabela. So, at that time, no, pinag-iwahiwalay kami. Kasi nga, syempre, kung isa lang yung kukuha sa amin, medyo mabigat na obligasyon. Ano po. So, habang lumalaki po ako, wala po akong matatawag na ate at kuya dahil nga hindi kami magkakasamang lumaki sa iisang tahanan. Pero alam ko sa sarili ko, kahit 3 years old lang ako noon, alam ko sa sarili ko na meron akong ate at mga kuya. Parang alam niyo po yung kadena ng rosas na palabas sa Biba film nung 1990. Parang ganun po yung buhay namin noon. So, hindi po kami magkakasamang lumaki. No? So, nung time po na yun, ako po ay lumaki sa lola ko. No? So, nung nagdadalaga na po ako, dun ko po na... Tapos, one time po, siguro grade 5 ako, grade 4, dumaan po yung isang tiyahe namin. So, syempre, di ko naman nga sila nakilala. Tapos, dumaan din po yung sinundan kong ate. Nagkabanggaan po kami sa palengke. So, nung time po na yun, hindi ko naman alam... Na ate ko na pala yung nabangga ko. Kaya lamang, parang may lukso ng dugo na parang ate ko yun. Tapos tinitingnan din ako ng ate ko na parang kapatid ko yun. Parang ganun po. Nasa barko pa lang po kasi kami, naririnig ko na yung mga lola ko na akin si Gemma, akin si ganito, akin si ganyan, akin si ganyan. So doon pa lang po sa barko, pinaghahati-hatian na po kami magkakapatid. Ayun, naging maalaala mo po kayo. Totoo po yun. No? So, sa barko pa lamang po, pinaghahati-hati na kami magkakapatid kung ate ko. So, nung nagkapanalubong po kami nung ate ko nung ako po ay grade 4, alam ko sa sarili ko yung lukso ng dugo na ate ko yung nakasalubong ko at nagkabanggaan ko kasama nung aking tiyahin. Ako naman kasama ng lola ko. So, dun ko lang na-realize na ate ko yun. So, nung nagkita po kami ng ate ko na yan, ng mga ate ko, ako po yata ay grade 6 na din o mag-high school na. Pangarap ko po noon, hindi yung maging guro, hindi maging professional. Ang pangarap ko lamang po noon ay makasama ang mga kapatid ko. No? So yun po yung isang bagay na tumanim sa isipan ko noon, na sabi ko, gabi-gabi, ang katabi kong matulog ay lola ko, na-amaze ako doon sa... So, nung lumaki po ako, sabi ko, ang pangarap ko na lamang ay makita at makasama ang mga kapatid ko. So, sa isang simpleng 3 years old, syempre, yung 3 years old, parang baby pa yon. Yun yung simpleng pangarap ng isang Ate Jem noong time na yun, no? Na makita ko at makasama ko ang mga kapatid ko. So, nangyari po yun, parang 10 years after, nagkakasama-sama kami. Tapos, hindi kami magkakakilala, hindi, lumaki kami hindi magkakakilanlan, no? No, ng pagkatao ng bawat isa kasi nga hindi kami lumaki sa iisang tahanan. At huli na rin po naming nakilala ang gusto ng isa, yung ayaw ng isa, no? So, napakahirap po ng sitwasyon pala na ganun. So, at that time po, nitong nagkaroon na po kami ng pamilya, mas doon po nagkaroon ng ugnayan ng bawat isa, no? Doon po parang nabuo yung isang relasyon. Hindi dahil magkapatid kayo, kundi doon nabuo yung relasyon na magkakapatid. Doon na rin nabuo yung talagang masasabi nyo magkadugo kayo, no? Kasi nga, doon pa lang kayo nagkakilanlan. No, sa kagaya sa sitwasyon ni Ate Angela, mga katahanan, ilan din naman talaga sa atin ay walang pamilya na buo na matatawag, no? Hindi dahil sa wala, kundi minsan dahil may lamat na, no? May mga tampuhan, may mga hindi pagkakaintindihan, at may mga salitang hindi manasabi, may mga sugat na din na matagal nang itinatago, no? So, yun yung isa sa pinakamahirap sa loob ng isang pamilya, no? At habang tumatagal, mas lumalayo. Mga katahanan, gusto naman po sabihin na normal sa isang pamilya yung ganito, no? Walang pamilya na walang problema, walang relasyon na walang sugat. Pero ang tanong po, handa ba nating ayusin? Yun naman yung pinaka-denominator ng lahat, eh. Handa ba tayong ayusin ang problema na to? Dahil sa totoo lang, mas madali yung umiiwas, eh. No, mas madali yung nananahimik. Mas madaling sabihin na hayaan na lang. Pero kapag pinili nating manahimik, no, unti-unti nawawala yung connection ng magkakapatid.
1: Keep the music playing and good vibes rolling. You're listening to 98.9 Radio Natin Rojas, the sound of Rojas and nearby communities. Radio Natin, your friend, your radio.
2: Our radio station, Radio Natin.
0: Sabi ko nga po kanina, no, unti-unting lumalayo yung loob, nawawala yung connection ng bawat isa. At darating yung araw na magigising ka na lang na parang hindi mo na sila kilala, no. Kaya kung may pagkakataon pa, subukan mo, no. Subukan niya, Angela. It's the time that I spend alone. Hindi mo naman kailangan ayusin lahat agad-agad, no. Hindi mo kailangan pilitin ang lahat, pero kaya mong magsimula. Yung sabi mo nga kanina, isang mensahe, isang tawag, isang kamustahan, no, nabuo, parang doon nag-start lahat na mapaayos ulit yung inyong relasyon, yung inyong connection, no. Alam mo, yung isang taong handang magpakumbaba, ang kailangan para magsimula is yung pagbabago. Kaya mga katahanan, ang pamilya, hindi naman talaga perpekto. Pinipili lang natin itong buuin araw-araw. Kaya kung may pagkakataon ka pang ayusin, gawin mo habang may oras pa. At thank you kasi yun yung ginawa ng pamilya. Yun yung ginawa ni Ate Angela. No, sinimulan niya sa isang simpleng message, no. So, nag-start doon yung kanilang kamustahan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman pera o tagumpay o material na bagay ang sukatan, no, ng isang pamilya. Ang pinaka hahanap-hanapin talaga natin ay yung tinatawag nating mga kapatid, no. Sabi nga natin, kahit pa napaka-successful mo, kung yung loob ng kung ang inyong pamilya naman ay magulo, baliwala, no, ano po. So, sabi ko nga, dun sa pag-reach out ni Ate Angela sa mga kapatid niya, ay napakagandang step na sinimulan niya para bumalik ulit yung connection ng kanilang samahan bilang magkakapatid.

Hello, magandang hapon kay Jai Delario, nakikinig at nanonood ngayong hapon. Hello, Ana, kamusta? And also kay Roger Jeronimo, watching from Romblon. Tama ba ako? Magandang hapon, kamusta sa inyo dyan? Sabi naman ni Ate Glenn de Guzzi, thank you daw po, Tigay Ami, sa iyong pagpati. Sabi nga ni Mang Yanchen, pag may pangarap ka ng mataas, hagdanan mo ito ng dedikasyon. Oh, kataganda naman ang mga hugot ni Kuya Mang Yanchen. Thank you, Kuya Mang Yanchen, sa iyong pagmensahe. No, na nababasa ng ating mga listeners, tama ka dyan, Kuya. Yung pangarap natin, kailangan nating hagdanan ng dedikasyon. Kasi kapag nangarap ka, hanggang sa isip lang yung pangarap mo, hindi siya lalabas, hindi mo siya ginawa, hindi mo siya sinubukan, hindi ka nag-initiate na matupad yung pangarap mo. Hanggang salitang pangarap na lamang siya. Hanggang dun na lang siya sa utak mo kasi hindi mo siya ginawa. Pero yung pangarap mo, once na yung pangarap mo, ginawa mo, nag-initiate ka, kumilos ka, hindi mo binigyan ng limitasyon yung sarili mo para matupad mo yung pangarap mo na yan, eventually, ang kasunod ng pangarap ay success, no? Sabi nga natin, gaano man kabigat ang pagsubok na haharapin natin para matupad ang mga pangarap. Kapag yan ay sinabayan mo ng dedikasyon, ng pagsisikap, pagsisipag, pagpapahalaga, kasunod niyan dedikasyon. Kasunod niyan ay success natin, no? Doon sa journey na pinili natin, doon sa karera na pinili natin sa ating buhay.

guys. Pagbati naman mula naman kay Paulo Sawanay. Sabi niya, magandang hapon DJ Ate Jem. Pa-shoutout naman po sa aking nanay Alia at tatay Payo na lagi nakikinig sa istasyon niyo po dito sa Sitio Tagascan, San Vicente. Ayan. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan na nariyan po sa San Vicente. Also kay nanay Helen Ventura at saka kay Ate Joy Ventura na nakikinig at nanonood sa ating live. Magandang hapon po sa inyo, Nay. Kamusta po kayo dyan?

At syempre, tumako naman po tayo dun sa pang-apat. Pang-apat na mensahe na ating natanggap ngayong hapon mula po kay Joel. Ang pangarap ko po na magkastroon ng sariling tahanan. No? Ito yung mga simpleng pangarap lang. Nung maliliit tayo, gusto natin meron tayong, alam mo yung mga laro-laro no, na Lego. No? Di ba pag may mga laro ang mga Lego, naabot ko pa yun eh. Yung bumubuo-buo tayo ng mga laruan. Bumubuo-buo tayo ng mga bahay-bahay. No? Hanggang sa naglakihan tayo, yun na rin yung gusto natin. No? Kasi alam niyo po, gaya nitong pangarap ni Kuya Joel, yung pangarap niya magkaroon ng sariling tahanan. Lahat naman tayo, gusto natin magkaroon ng sariling tahanan. Lalo na yung mga nag-uupa lang, no? Napakabigat. So, basahin po natin. Sabi niya, ako po si Joel, 37 years old. Kung may isang pangarap po ako matagal ko ng pinanghahawakan sa aking buhay, iyon ay yung magkaroon po ng sariling tahanan. Lumaki po ako na palipat-lipat ng tirahan. Minsan nakikitira sa kamag-anak, minsan naman po nangungupahan. Minsan, biglaan na lang kaming pinapaalis dahil hindi kami nakakabayan. Bata pa lamang po ako, naramdaman ko na ang hirap. Yung wala akong masabing sarili namin. Yung bawat gamit mo, parang hindi mo kayang iayos ng maayos kasi hindi mo alam kung kailan ka ulit lilipat. Kaya doon pa lang sinabi ko sa sarili ko, balang araw magkakaroon ako ng sariling bahay. Pero habang tumatanda ako, napagtanto ko na hindi pala ganun kadali. Hindi pala ganun kadali ang buhay. Nagsimula akong magtrabaho, hindi kalakihan ng kita, sapat na sa araw-araw. May mga pagkakataon na gusto kong mag-ipon, pero may bigla ang gastos. May pamilya akong tinutulungan, may responsibilidad akong unahin. Kailangang unahin. At habang tumatagal, parang lumalayo ang pangarap ko. May mga gabi na napapaisip ako. Mangyayari pa kaya ang pangarap kong ito? O mananatili na lamang habang buhay na nangungupahan kaming bilang pamilya? O mananatili na lamang ba kami sa ganitong sitwasyon? Pero pa kahit na ganoon, Ate Jem, hindi ko binitawan ang pangarap ko. Kahit paunti-unti nag-ipon ako, may pagkakataon na tinanggihan ko ang sarili ko sa mga wants ko para lamang madagdaga ng ipon. Hindi naging madali, maraming beses akong natukso na gastusin na lang ang pera. Maraming beses akong napagod pero pinili kong magtiis. Pinili kong maghintay, pinili kong magporsige. Hanggang sa dumating ang araw, may sapat na akong ipon para makapag-down payment. Hindi ko makakalimutan yung araw na pumirma ako ng papeles. Hindi ako makapaniwala, Ate Jem. Parang panaginip lang. At lalo nung araw na ibinigay na sa akin ang susi. Tahimik lang ako, pero sa loob ko gusto kong umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, natupad ko na ang pangarap ko. Hindi ito malaking bahay, hindi perpekto, pero para sa akin, ito ang pinaka sa lahat ng tagumpay na gusto kong makamit. DJ Ate Jem, ito ang lugar na masasabi kong sa amin na ito. At doon ko na-realize ang pangarap na pinaghihirapan kahit gaano katagal kapag natupad, ibang klase ang saya.

Sabi nga ni Kuya Mang Yenshen, mukha lang po akong walang pangarap. Pero sa bawat tulala ko, iniisip ko kung paano ko ipapanalo ang mga pangarap at plano ko sa buhay. Alam mo, Kuya, ang pinaka-importante palagi ay simulan mo, no? So, yun yung pinaka-first step mo kung paano mo siya gagawin. Kailangan meron kang initiative sa sarili mo, no? Para matupad mo yan, dapat magsisimula siya sa sarili mo, no? So, yun yung isa sa mga maganda. O yun yung dapat, yung isa sa mga dapat mong gawin, no? Alam mo, sabi nga natin, yung simpleng pangarap lang na magkaroon, yung simpleng pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Alam mo, yung isang bubong, isang ligtas na lugar, isang tahanan na masasabi mong sa atin. Lalo na yung mga nangungupahan, no? Sa panahon ngayon, alam natin na hindi ito madaling makuha. Totoo naman. Lalo na yung sa mga nangungupahan, sabi ko nga kanina, hindi naman agad-agad ay makakapag-ipon tayo para makapagpundar ng sariling tahanan. Kasi nga, mahal ang lupa, mahal yung materyales, mahal magpagawa ng bahay, at minsan para napakahirap abutin. No? Sa totoo lang po. At may mga pagkakataon na nakakapagod kasi yung everyday na struggle mo sa buhay, iniisip mo na lang paano ka makakaipon, no? Paano ka makakapag-set aside para dun sa pangarap mo na magkaroon ng bahay, ganyan. So, napapaisip ka talaga kung kaya mo pa. Mangyayari pa ba to? Pero kung gusto ko lang ipaalala, no? Yung pangarap natin na hindi naman nasusukat sa bilis. Ang importante, nag-uutay-utay tayo at hindi porket mabagal ay hindi na mangyayari. No, hindi naman importanteng matagal o hindi naman porket matagal ay imposible nang makamit. No? Ang mahalaga po, hindi mo kailangang bitawan yung pangarap na yan. Mga katahanan, no, hindi lahat ng pangarap ay ang grande. Yung minsan nga, yung sabi ko nga po kanina, di ba? Peace of mind. No? Hindi lahat ng pangarap ay kasing taas ng pangarap ng iba. No? Pero, ang pinaghirapan mong pangarap, mas ramdam mo yung halaga. Mas pinahahalagahan mo at mas ipagpapasalamat mo. Kaya kung ikaw man ngayon ay nagsimula pa lang na mag-ipon, kung pakiramdam mo napakaliit ng progreso na yan, huwag mong maliitin. Dahil ang maliit na hakbang kapag pinagsama-sama, no? Kapag pinagsama-sama namin, nagiging malaking tagumpay. At isa sa mahalagang bagay ay huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. May mga maagang nakuha yung pangarap nila, yung iba matagal, pero hindi yun yung sukatan. Ang mahalaga, gumagalaw ka, lumalaban ka, at hindi ka sumusuko. Kaya mga katahanan, darating ang araw na hahawakan mo rin yung bunga nung pinaghirapan mo. Maiintindihan mo rin kung bakit ibinigay sa'yo to. Dahil hinubog ka muna. Pinatatag ka muna. No? Pinatatag ka muna, inihanda ka muna, para kapag dumating na yung pangarap mo, alam mo sa sarili mo na karapat dapat ka at deserve mo yung ibinigay sa'yo. Natupad na pangarap. No? So, yun yung po yung maganda na lagi natin iisipin, gaano man kahirap, sabi nga, trust the process. No? I-lift natin lahat kay Lord yung mga worries natin. Siyempre, sabayan natin ang pagkilos. Hindi pwedeng nangangarap lang tayo. Nandun lang siya sa isip natin. Pero hindi natin. Wala tayong initiative na gawin yung pangarap na sinasabi natin para sa sarili natin.

magandang payo ni Kuya Mangyan. Sabi niya, panalo ka na sa buhay kapag nakatagpo ka ng taong faithful sa'yo at isisecure ang future dahil hindi pwedeng puro kilig. Hindi pwede puro rampa lang at papogi at paganda ang alam. Kailangan yung marunong magplano para sa future. Yung kaya mong magbalat ng buto para maging okay sa buhay. Ngayon, hindi pwedeng nagmamahalan lang kayo. Dapat pareho kayong may ambisyon sa buhay. Dapat pareho kayong may ambisyon, hindi basta puro pangarap lang, kundi kikilos para maisagawa ang planong pinapangarap nyong buhay na masaya at masagana. Tama, kuya. No? Alam mo, sabi nga nila, napakaswerte mo sa panahon ngayon kung ikaw ay makakakita ng babae o lalaki na ang iniisip niya is yung future ninyo. Kasi nga ngayon, sa makabagong panahon, no, sa makabagong teknolohiya, sumasabay na din yung kaisipan ng mga kabataan ngayon doon sa mga pinapanood nila, doon sa mga nagtitrending, doon sa mga nagba-viral, na hindi nila iniisip yung future nila. Kasi nga, nakikisabay na rin sila sa pabago-bagong, nag-a-adapt din sila doon sa mga lumalabas sa makabagong teknolohiya. So, kumbaga ay nag-a-upgrade din yung isip nila. Pero, hindi para sa future, kundi doon lamang pansamantala sa social media natin. No? Ano? So, kung titingnan natin, sabi nga ni Kuya Mangyan Chen, dapat marunong marunong magbanat ng buto para mabuhay at may ambisyon. Napakaswerte daw ng lalaki o ng babae na makatagpo ng mga ganitong klase ng tao. Hindi yung puro kilig lang, no? Hindi pwedeng puro rampa, papogi, paganda lang. No?

Oras po natin is 5:42 na po ng hapon. Parang kanina na. Ngayon, magtatapos na ulit sa Ate Jem. Ilang minuto na lamang, magtatapos na ulit sa Ate Jem.

ni Clint Russell Gasilo. Sabi niya, shout out sa mga walang trabaho dyan. Shout out sa Team Jobless ba? Oh, Clint, ano ba? Lumalaban tayo ng pareho. So don't worry, kahit jobless, ano, wala tayong inaapakan tao. Ang importante, nabubuhay tayo ng tama. Nabubuhay tayo ng... Kumakain tayo ng 3 times a day. Kaya pa ba yun? Ewan ko sa'yo, Clint. Basta kahit Team Jobless, ang importante, yung ating pagmamahal sa ating kapwa ay nananalaytay pa rin sa ating mga dugo. No? So kahit na Team Jobless, okay lang yan. Ang importante, no? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, no? Sabi nga, trust the process. Hi, Clint. Magandang hapon. Nasaan ka man ngayong lupalop ng Rojas? No? Tayo magkita-kita malapit na.

Ayan, sabi nga naman ni Kuya Mang Yanchen, sabi niya, Nanay told me, unahin mo muna ang pangarap mo sa buhay dahil yan ang daan sa tagumpay ng inyong buhay. Iwasan ng mga bagay na makakapagpabagsak sa mabuting landas ng buhay mo. Kuya Mang Yanchen, thank you ha. Thank you for sharing your thoughts over dito sa ating episode ngayong hapon. Sana next week, kasama ka pa rin kita na nagbibigay ng mga thoughts mo dito sa ating mga topic, no? Kasi ang sarap basahin ng mga mensahe mo na makakatulong sa ating mga listeners na maaaring ganito din yung sitwasyon na kinahaharap nila, no? So I really appreciate yung mga ganitong klase ng listeners na nagbibigay ng kanilang opinion, and thank you for supporting tahanan ng inyong mga puso with DJ Ate Jen, kasi kayo yung dahilan kung bakit merong ganitong programa ang Radyo Natin Rojas. Ayan. Also, magandang hapon din po kay Angel Villanueva and kay Ma'am Joy Calambas. Ayan,

Ayan, sabi ni John Bell Summer, yes. Sabi niya, hello po DJ Ate Jem. Ngayon lang ako nakapanood ng live niyo, DJ Ate Jem. Well, thank you po Kuya John Bell Summer. Ang tahanan, ang programa po na ang tahanan ng inyong mga puso ay every Sunday 4 to 6 p.m. Kaya lamang po pag hindi po ako nakapag-duty ay maaring meron pong importanteng lakad ang inyong Ate Jem, kung kaya't wala po ako sa time na baka nanonood kayo. No? So, next week po, 4 to 6 p.m. on start Sunday. Ang ating oras po ay 5:56 na po ng hapon at tayo po ay nalalapit na sa oras ng ating pagtatapos ngayong hapon.

At syempre po, bago po magtapos ang inyong DJ Ate Jem, no, mag-iiwan lamang po ako ng mensahe sa atin pong episode ngayong hapon. Sa pagtatapos po ngayong hapon, no, sa kwento po o sa episode po natin na anong pangarap mo, gusto ko lamang po mag-iwan sa inyo ng isang paalala na hindi lang po basta mensahe, kundi parang yaka para sa lahat ng patuloy na lumalaban sa buhay. Dahil kung iisipin po natin, no, ang pangarap po ay hindi nagsimula sa malaking pagkakataon o sa perpektong kondisyon. Nagsimula po ito sa isang simpleng damdamin, yung pakiramdam na gusto nating umasenso, gusto nating baguhin ang buhay, o gusto nating marating ang isang bagay na dati ay parang malayo o napaka-imposible. Hindi lahat po ng pangarap ay malinaw sa simula. May mga taong nagsisimula lang sa pagnanais na makapagtapos ng pag-aaral, makatulong sa pamilya at magkaroon ng maayos sa trabaho o makaahon sa hirap. Minsan, hindi pa nila alam kung papaano, pero alam nila sa sarili nila na gusto nilang umangat at doon pa lang po nagsimula na ang lahat. Sa lahat po na nakikinig sa programa natin ngayong hapon, normal po ang mapagod, pero hindi ibig sabihin no, na hindi natin kaya. Normal ang magduda pero hindi rin ibig sabihin no, na wala na tayong laban. Dahil ang pangarap po ay hindi lang para sa mabilis umusad, kundi para sa mga taong kahit mabagal ay patuloy pa rin lumalakad. Sa bawat hirap na pinagdadaanan mo ngayon, may mga humuhubog ng lakas ng loob mo na hindi mo pa nakikita. May mga simpleng araw na pinipili mong pumasok kahit pagod ka na, mag-aral kahit walang gana, magtrabaho kahit kulang ang lakas. Lahat iyon ay hindi nasasayang. Lahat iyon ay isa'y bahagi ng kwento mo papunta sa pangarap. Kaya sa lahat po na nakikinig ngayong hapon, kung ikaw po ay nasa simula pa lamang, nasa gitna ng hirap po, unti-unti na nakakakita ng liwanag sa buhay, huwag mong kakalimutan kung bakit ka nagsimula. Hawakan mo ang dahilan mo at hawakan mo yung pangarap mo. Dahil sa dulo, hindi ang bilis ng ang magdidikta ng tagumpay mo, kundi ang katatagan mo magpatuloy kahit mabagal, kahit mahirap, kahit walang nakikitang resulta agad. At sa huli, gusto ko pong sabihin na hindi ka patapos. Nasa proseso ka pa lamang at yung pangarap mo kahit ngayon mukhang malayo, unti-unting nilalapit doon ng Panginoon ang bawat takbang na ginagawa mo. Maraming salamat po sa pakikinig sa episode natin ngayong hapon. Anong pangarap mo? Hanggang sa muli po, patuloy lamang po tayong mangarap, patuloy po tayong lumaban, at patuloy po tayong maniwala na darating din ang tamang panahon para sa ating lahat. Ako pong muli ninyo nakasama ng 2 oras dito po sa programa ng Tahanan ng Inyong Mga Puso. 98.9 Radyo Natin Rojas with DJ Ate Jem.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3. Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
1: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS.
2: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
3: Ganda ng Pinoy!
4: Ang Pilipino, mag-ilim sa panaunin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: This is Easy Hookah Stain, sa Champion Dishwasher.
11: Easy Hookah!
12: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
9: Simply G. Simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: This is Easy Hookah Stain, sa Champion Dishwasher.
11: Easy Hookah!
12: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: Radio Latin Nationwide.
0: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Bakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bakso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.

0: Bukas na yan. Wala naman, boss mo eh.
1: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
2: Ganyan ang Pinoy.
3: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapas.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugo, stands a
5: champion dishwasher. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: Angelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
5: This is easy who can say it's a champion.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guests. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
6: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa 100 istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
7: Serving the Philippines.
8: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
3: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
5: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS Radio Natin.
7: Nationwide.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwasher.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
12: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
13: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwasher.
11: Easy. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
0: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Bakso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bakso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max talaga, Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin. Ngipin ay Max talaga, Max Protectado pa. Unique
2: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
6: Ang galing-galing mo. Smart, smart Dishwashing Base ko.
3: Smart to
6: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
8: Yan-yan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS Radio Natin
10: Nationwide.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: This is Easy Hugas Stains, a Champion Dishwashing.
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.
3: Radyo Natin
8: Nationwide!
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: This is Easy Hugas Stains, a Champion Dishwashing.
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
16: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive?

and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.

0: kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio 9.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Radyo natin.
6: Nationwide!
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone? Mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
9: Easy hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin.
2: Nationwide!
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Easy.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guests. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
11: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa 100 istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
12: Serving the Philippines.
0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Director Lita, swerte naman. Si Director Lita ay mula po naman sa DLLO, Department Legislative Liaison Office ng DOST. Director Lita, happy, happy birthday!
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Baka naman, meron pa ako hindi nabati dito eh. Mga kagalitan tayo. Ayan, wala na. Okay, samantala, Pangulong BBM pinakilos sa mga ahensya para tulungan ang mga komunidad na apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Detalye na balita mula kay Let Tarcisio, RH14. Let, good morning!
2: Inatasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang pangailangan ng mga komunidad na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon, partikular ang Ginobatan at Kamalig sa Albay. Ayon sa Presidential Communications Office, kasunod ng direktiba ng Pangulo ay mabilis na kumilos ang DPWH, DOH, DILGBFP, OCD, NDRRMC at DSWD. Agad sinimula ng DPWH ang clearing operations para matanggal ang abo sa mga kalsada at matiyak na tuloy-tuloy ang galaw ng mga residente at emergency responders. Nagsagawa rin ng water spraying ang DILGBFP sa mga apektadong komunidad. Namahagi naman ng N95 mask ang DOH at nag-deploy ng mobile clinics, gayon din ng mga water station. Ang OCD at NDRRMC mahigpit na nagpatupad ng evacuation habang tuloy-tuloy ang monitoring at koordinasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa high-risk areas. Namigay na rin ang DSWD ng pagkain at iba pang pangailangan sa mga pamilya sa evacuation centers. Pinababantayan rin ni Pangulong Marcos sa mga otoridad ang mga ilog at daluyan ng tubig sa harap ng posibilidad ng pag-agos ng lahar. Tiniyak ng Pangulo na nakatutok ang buong pamahalaan sa sitwasyon sa Albay. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Lieutenant. Magandang umaga sa Roselis family dyan sa Loxban, Quezon. Magandang umaga sa mga suki natin sa Calamba, Laguna at sa mga taga Mandaluyong City. 57 na makalipas ang alas 4 oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Duman ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Ang function ho ng ultabayo, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung dinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsible sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kaya din po rekomendado ng ibang mga dalubhasa, mga isang oras bago matulog, dalawang kapsula, mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa kayo, may mga katanungan ho kayo, paano nga ba kayo lalong makikinabang, lalong-lalo na mga senior citizen? Aba, makapag-ugnayan po kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo na standby dyan para sagutin ang inyong mga tanong. 0931-033-2871. Ang ultimayo, restrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang magandang balita, kapag bumili ka nga po ng isang box ng ultimayo postbiotic, yung 30 capsules, sa ilang anumang mercury drugs tour nationwide, abay, makakakuha ka ng free 100 pesos mercury drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA, SEPA-R permit number 0981-02025. Mahalagang paalala, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Isang minuto bago po mag-alas 5 ng umaga, kasama na natin si Dr. Toto Bacolcol ng PBOX.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
3: R.H. The mighty sound across the archipelago. Radio Mackin nationwide.
4: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radio Natin Nationwide, a member of the

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin o pag-ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Pops, teka. Itatry mo ba ang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Canacor Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Pilibisyon. Sa taglay nitong pyrobenzoxin at xylohalofabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
1: Canacor Ultra.
2: Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Canacor Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Pilibisyon. Sa taglay nitong pyrobenzoxin at xylohalofabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
1: Canacor Ultra.
2: Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugas stain sa Champion Dishwashing.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: RH!
2: Parula po nagulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
3: Maraming salamat, Gorgie. Hindi naman siguro sila mahihirapang humanap ng kamukha ni Dolphy. Oo, ni Jan. Oo, hindi, Jan and Marcia, iba pala yun. Ano? Home Alone Dariles pala ito. Oo, yan ha. Hindi sila mahihirapan kasi, bumay pa ba si Novabilia? Oh, ayan, malandiyan. Karamihan ng mga cash. Ang wala na si Babalu, di ba?
0: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Gusto mong gumana, Trey? No. Nagawa na. Si Ma'am Chanel Dominguez, ang pag-asa kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning!
4: Maganda umaga din po sa inyo, Sir Angel. Maganda umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, wala naman tayong minamonitor na naman bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin po yung mga pag-ulan dulot ng Eastern East sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Guam at Palawan. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, maaliwalas naman na panahon ng ating aasahan. Pero posible din po yung mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, 38 to 39 degrees Celsius. At ang pinakamataas na posibleng may tala ngayong araw ay 44 degrees Celsius dito sa Dagupan City, Pangasinan. Yan po muna ladies dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
3: Ma'am Chanel, bukod sa Dagupan, ano pang po pwede na
4: mabot ng 44? Sumunod po dito 43 degrees Celsius dito ito sa Isinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union po.
3: Ah, napudok talaga dyan sa Ilocos. So...
4: Yes.
3: Ang Baguio, kumusta ang temperatura?
4: Sa Baguio naman po, inaasahan po natin 17 to 25 degrees Celsius po.
3: At least malamig-lamig sila, no ha?
4: Opo.
3: 17 to 25.
4: Yes po, yun namang init po nila posible, 26 degrees Celsius po.
3: Dito sa ano, Tagaytay?
4: Sa Tagaytay po, posible po ang 17 to 26 din po.
3: 17? 17? Oh, tapos malamig-lamig. Ba, ano yan? Usually bandang madaling araw?
4: Apo,
3: 17? Ah, sige. Ma'am Chanel, thank you. Good morning. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Epektibo na ngayong Lunes, May 4, ang province-wide gun ban sa Cebu. Para naman sa ASEAN Leaders Summit na gaganapin May 7 hanggang 8 yan sa Lapu-Lapu City. Magtataka lang naturang opisyal na gun ban hanggang alas 11:59 ng gabi sa May 11 bilang bahagi ng mas pinaigting na seguridad sa lalawigan para nga po sa Leader Summit ng Association of Southeast Asian Nations. Ayon kay Police Regional RP Central Visayas, tanging ang mga tunghan lamang ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies na naka-uniforme ha at nasa official duty ang maaaring magdala ng anumang firearm habang umiiral ang gun ban. Samantala, 10,200 na mahigit na mga security personnel naman at logistical units ang idineploy na upang tiyaking maayos at mapayapang maidaos ang ASEAN Summit sa Cebu. Magamat walang namomonitor na namang direktang banta, tiniyak naman ng PNP, nakahandaan ka na ng contingency measures simula pa noong nakaraang taon. Magpapakalat nga ng mahigit na 7,300 security at emergency personnel ang pamahalaan para sa seguridad ng 48th ASEAN Leaders Summit 2026. Gaganapin yan sa Lapu-Lapu City, Cebu, May 7 hanggang May 8. Formal na inilansad ang deployment sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City kung saan nakabantay ang mga tauhan mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ni PNP Chief Police Major Police General Jose Melencio Narratates Jr. ang pagsasagawa ng aerial inspection sa Central Visayas upang matiyak ang kahandaan sa mga ruta, venue at mga security areas. Aktibo rin ang Task Group Central Visayas para naman sa seguridad, traffic management at emergency response upang o habang naka-code blue alert ang mga ospital. Ang Pilipinas ang kasalukuyang chair ng ASEAN ngayon 2026.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
3: 16 na minuto na makalipas sa alas 5 umaga.
0: Radyo Natin Nationwide.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: MX3. Dito ako, believe.
0: Radio Natin. Nationwide!
1: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
0: Radio Natin! Nationwide!
6: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
7: Easy Hoga! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
0: Radio Natin Nationwide!
6: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
0: Easy Hoga!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide for
1: each. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas!

0: immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Selene Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus, araw-araw.
4: Jolina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas!
6: Time 20 ang oras sa buong kapuluan. Inaasahang pagbubutuhan na ngayong Lunes, May 4, sa plenaryo ng Kamara, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago ito, pagtatibayin muna ng House Committee on Justice ngayong araw ang ulit nito na nagre-rekomendang ipadala na ang articles of impeachment sa Senado kung saan lilitisin si Vice President Sara. Kasabay ng pagkapurupan sa report, pagtitibayin din ng panel ang kaukulang resolusyon at ang articles of impeachment bago ito formal na isumite sa plenaryo para sa deliberasyon ng buong kampulungan. Matapos may padala sa plenaryo, pagbubutohan na ito, ang kinakailangang makuha ay hindi bababa sa 1/3 o 106 votes mula sa lahat ng membro ng Kamara upang opisyal na maipadala ang articles of impeachment sa Senado. Matatandang bumoto ang komite ng 53 unanimous. Walang bumotong kontra upang itiklarang may sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Posibleng sa Hunyo pa makapagsimula ang Senado para naman sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III, may mga legal na proseso kasing dapat tasundin na magpapatagal sa pagsisimula ng trial ng hanggang 3 linggo. Dahil dito, hindi niya agad na makapagkukonvene ng Senado bilang impeachment court oras na maisumite ng Kamara ang articles of impeachment. Kabilang sa mga prosesong kailangan daanan, ang paglalabas ng summons o pagpatawag sa Vice Presidente, paghihintay sa sagot ng kampo ng Vice, at pagsasagawa ng preliminary conference para mapagkasunduan ang mga ebidensya at mga testigo. Layo ng nasabing proseso na maiwasan ang nangyari sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 kung saan nagkaroon ng kalituhan dahil sa bigla ang mga testigo o mga surprise witnesses. Inamin naman ng senador na maaaring kumaharap sa legal na hamon sa Korte Suprema ang impeachment proceedings, ganman naniniwala naman si Senator Ping Lacson na hanggat walang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema, tuloy ang paglilitis. Kumpiyansa naman si Bicol Soropartilis Representative Terry Ridon, hindi mahirapang makakuha ng 106 votes para lumusot sa plenaryo at maiakyat sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, naniniwala siyang matibay ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente na presenta sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. Kabilang na niya rito ang maling paggamit ng 448 million pesos na pondong pinasasauli ng Commission on Audit. Hindi may paliwanag na yaman ang mag-asawang Duterte Carpio at pagbabanta ni VP Inday sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Diit ni Ridon, inaasahang maitatransmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Inday sa susunod na linggo.
7: A probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So, tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the president, on confidential funds misuse, mamili na lang ho sila dun sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi at makukumbinsi sila.
6: Nagbabala si nating Senador Richard Gordon sa mga senador na huwag nang ulitin ang naging pagkakamali noong 2001 impeachment trial laban naman kay dating Pangulong Joseph Estrada na nagresulta ng EDSA 2. Ayon kay Gordon, nagkaroon ng EDSA 2 noon dahil hindi nasihan ng publiko nang hindi nabuksan ang envelope na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Estrada. Kaab din ito, nagpaalala ang dating senador na mahalagang makinig sa ebidensya, isang tabi ang partisan loyalties, kakampiman o kalaban ng taong lilitisin. E ginit ni Gordon, dapat na rin tumigil ang ilang senador sa kakakomentaryo sa posibleng impeachment trial laban kay VP Sara dahil sila'y tatayong mga hukom.
8: Tingnan sa Senado yung impeachment, kailangan tingnan ninyo ang ebidensya at huwag niyong idaan sa partisan yung boto. Kapag panunood ang tao, kaya kita nyo ang nangyari kay President Estrada nung araw, nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi happy yung tao na hindi nabuksan yung envelope, nagkaroon ng EDSA 2. Eh, lalo na ngayon, 85% want to see may impeachment proceeding kay Vice President Sara, eh dapat talagang tuloyan ng tao yan at tingnan. At even yung mga tao, huwag kayong huhusga. Hindi porke, uy, maganda yan, kaibigan ko yan, tinulungan ako yan. Hindi. Pag mali ang inyong public official, dapat kayo mismo ang magsasabi, hindi na dapat paraanin yan.
6: May bayad na ang pagdaan sa Segment 3B ng Capitec C5 Link simula bukas Mayo 5. Ito'y makaraang pahintulutan ng Toll Regulatory Board ang pangongolekta ng toll sa mga dumaraan sa Segment 3B matapos ang mahigit isang buwang free pass mula nang buksan noong Marso 30. Kaugnay din ito ang mga motoristang dadaan ng Capitec C5 Link. Mula Taguig patungong Sucat Road, vice versa, ay obligado nang magbayad ng 59 pesos para po sa Class 1, 117 pesos naman sa Class 2, at 176 pesos para sa Class 3. Para naman sa mga magmumula sa Taguig papuntang Rojas Boulevard o sa Pote, ay kinakailangan magbayad ng toll na 97 pesos para sa Class 1 vehicle, 194 para sa Class 2, 291 para naman sa Class 3 vehicles. Ang Capitec C5 Link Segment 3B ang nagkukonekta sa Manila Cavite Expressway at C5 Road sa Taguig dahilan para mabawasan ng 15 minuto ang dating karaniwang travel time na isa't kalahating oras. Ay naku, at muli, paalala ho natin sa mga nagmamaneho, lalong-lalo na sa mga bus, ano ha? Naku, mag-iingat ho kayo. Eh, baka kasi kuminsan, kahit anong ingat ho na nagdadrive ng ibang sasakyan, kung inaantok naman ho yung driver, tapos nagmamadali pa, makakadisgrasya ho kayo. Mabuti na lang, kalmado ho tayo kanina at nakabalik ho tayo kaagad sa ating wisyo, ano ha? Matapos tayong mabangga ng isang bus ng, ano ba yun? Northwestern University ba yun? Oo, mukhang may excursion yata yung mga bata. Nagmamadali. Hindi natin alam kung saan sila papunta. Nagmamadali yung driver. Ayun, hindi nakalkula. Tumama. Malaki yung damage. Buti na. Siguro naman may insurance siya. Sabi ko, insurance na lang. Wag na, magdudulot pa tayo ng pera. Tsaka madidelay pa ng husay yung mga bata eh. Kung may insurance naman, di ba? O police report lang naman kinakailangan dyan. Magpalitan na lang tayo ng insurance. Bayaran mo na lang yung bayaran mo na lang yung insurance at tsaka yung participation.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
6: Ganun talagang life. O kahit anong ingat mo, kung talagang hindi nag-iingat naman yung ibang motorista, nagmamadali, ayan, mapiperwisyo ka. 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Aba, para ho naman sa mga suki natin pabalik ho ng Pilipinas, kung kayo po nasa magbibiyahe at magpapasalubong, huwag na pong imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magliniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na po sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ha. E check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba pagmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, pakiusap ni Dr. Helen Tan, atin po ito sanang tangkilikin.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
6: Nakikiramay nga po si Undersecretary Charles Kalima at ang mga opisyal ng San Miguel Security Group na pinumuna ni retired Brigadier General Romeo Bear, retired Brigadier General James Brillantes sa maagang pagyaon ng anak ni dating PNP Chief Police General Nick Bartolome, si Nicar Noemi Bartolome Ramos. 39 years old. Ang uwi nila galing Singapore, baka mga Thursday pa, kasi may mga inaasikaso pa doon. Nakikiramay po ang buong Class Mapitagan sa pagyao po ng anak ni President Nick Bartolome ng Class 80 na Mapitagan.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
6: Aba, no? 39 years old lang. Ay, alas 5:30, ang oras sa buong kapuluan.
9: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng...
10: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
11: RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent.
12: BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: RH!
3: Enervon Z Plus. All new. Best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: RH!
12: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: DZRH number 1
13: na naman!
5: Sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
14: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
15: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At siyempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha!

0: This is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Ang galing, pang matagalan.
9: Parang tayo lang han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
5: Aww.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
12: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
13: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
14: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
13: Ano dapat?
14: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Duri mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
13: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
14: Okay
13: lang din.
14: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
15: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
16: Maganda umaga, Pilipinas!
17: 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay! Nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel? Sumihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ang pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ulta Bio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex. Hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints. HMP pampalakas ng muscles. Glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia and powdered drink mix. Kayang bawin ng galaw, sigla at ganda kahit at kakilad na with proper diet and exercise. Harapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Tiniyak naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ahabulin niya ang mga relihistang nanakit sa ilang tauhan ng PNP sa isinagawang Labor Day protest sa Maynila noong Biyernes. Ang kinartetes, pinabibilisan niya ang pagiging bisiga para matukoy ang mga sospek gamit ang lahat ng mga maaaring ebidensya gaya ng CCTV footage, body

0: camera recording at videos na kumakalat sa social media. Ngayon ni General Narratates, inihanda na rin nila ang kakulang kasong kriminal na ihahain laban sa mga nanakit na mga demonstrador. Matatandang nagkaroon ng tensyon sa isinagawang protesta sa may Calao Avenue sa Maynila ng sapakin ng isang relihistang nakasuot ng face cover ang isang pulis na naka-duty sa lugar. Sa datos ng hanay, 7 pulis ang nasugatan sa Labor Day protest, bukod pa sa PNP personnel na nanakawan ng cellphone. Hindi ko naman maintindihan dito sa mga religyista, ba't nyo kinakailangan maging violente katulad yan, ano ha? Diba? Eh, hindi ko naman kinakampihan agad ang mga pulis, pero hindi naman, kung walang provocation na gagawin kayo, eh, hindi naman kikilos yung mga yan, di ba? Tsaka ano, yung pangkunan po ninyo ng cellphone, nakawan pa ng cellphone, ibang usapan yan.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Nagbabala si Senator Aquilino Pimentel III na maaaring magdulot ng pagbabago sa leader ng Senado ang anumang pagtatangkang pigilan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng Senador matapos kumalat ang mga impormasyon na may ilang senador ang nagtatangkang maghain ng motion upang pigilan ang impeachment trial. Ayon kay Pimentel, labag sa konstitusyon ang pagpigil sa paglilitis dahil obligadong ituloy ng Senado ang trial forthwith kapag naipasa na ang Articles of Impeachment. Sinabi rin ng senador na kung susuportahan ang mayorya ng mga senador ang ganitong hakbang, maaaring magdulot ito ng tensyon sa liderato ni Senate President Vicente Soto III. Tiwala naman si Senator Coco na ipagtatanggol ni Soto ang tamang proseso. Pinayuhan din niya ang mga senador na kumonsulta sa mga eksperto sa batas, ibatay ang kanilang desisyon sa ebidensya at konsensya at hindi sa politika.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Tinawag naman ni Tingog Party Representative Judas Idre na intriga lang ang impormasyon na ilang membro mano ng House Justice Committee ang tumatanggi na ngayong pirmahan ang report na nagpapatibay sa, na may probable cause ang dalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara. Paliwanag ni Asidre, hindi naman kailangang mangalap ng pirma sa pagpapatibay ng House Committee Report dahil ang chairman lang ang lalagda rito at saka pagbubutuhan ng mga membro para sa formal na pagsusumite sa plenaryo. Ginit ni Asidre, malinaw na walang alam sa regulasyon ng kamera ang mga nagpapakalat ng naturang fake news at paninira lamang ang motibo nito.
2: Sa practice ho ng mababang kapulungan, ang pumipirma lang ho ng committee report ay ang chairman ng committee at kasama po yung committee secretary. At ang nangyayari lang ho, bumoboto lang ho kami to approve the committee report. So hindi po totoo na kailangan may co-author dun sa committee report. I think itong naggumawa ng kwentong ito, wala akong alam o hindi ho masyadong updated sa proseso ng ginagawa ng mga committee sa House.
0: Samantala, dakuan muna natin ang Kamaling Albay. Nasa evacuation center ngayon si Ruel Saldico. RH18, Ruel, kumusta ka dyan? Ruel, Diyos marahay nga aga. Nawawala ang signal ni Ruel. Try natin ulit. Ruel?
3: Yes, Angel. Dito tayo ngayon sa may bahagi ng Anuling Evacuation Center na kung saan nga ay makikita natin ang bulkan mayon sa mga oras na ito. At kinumusta natin ang ating mga kababayan dito sa mga evacuation center. At nakita natin talagang kahapon lang yung iba ay dinala dito ang ating mga kababayan. Dahil nga talagang napaka-kapal na aspol yung pagbagsak ng abo doon sa may malapit sa may 7 kilometro na danger zone. At sitwasyon natin ngayon dito mga kababayan at Kuya Angel, ito yung magkita natin mga evacuation center. At ito sila ngayon, ang pansamantala na muna, magkita yung ating mga kababayan. At nakita natin dito ngayon si Nanay. Nanay, kumusta? Kumusta po? Kayo po ay barangay ano po?
4: Health worker.
3: Health worker, opo. Kumusta po? Yung nasaksiyan niyo pong ano doon? Yung pagbagsak ng abo isang araw.
4: Ano sir, yung abo talaga sir, ano yung talagang hindi namin, kahit kami, yung nagkaharap-harap kami, hindi kami nagpangitaan, saka tumawag na ako kay Kap na rescue kami doon sa ano, kahit ayaw ni Mayor Silikas yung mga nasa 7 kilometers, pero ginawa naman ang paraan ni Kap na Silikas yung mga nasa 7 kilometers po. Kasi yung mga bata, tumang-tuma na nagsisiiyakan na, nagsisigawan na yung mga tao doon. Kasi hindi namin alam kung yung mga anak ko nga, sir, hindi ko na alam kung saan ko nahahanapin yung iba pala, buti, kumaba na ng salugan. Inilikas na nila yung sarili nila. Kanya-kanya na lang kung likas yung mga anak ko. Kasi may pinuntahan akong isang anak ko na sa baba na sa buntis. May dalawang anak na maliit. Pumunta ako doon. Kasi inaalaala ko, doon ako inabutan ng dilim.
3: Okay. Yung... Parang nakita niyo yung ano yung bagsak niya, madilim na sa paligid niyo.
4: Opo, madilim na. Tsaka yung talagang yung dumilim na, hindi ko na nga nakita yung anak kong buntis. Buti naka ano na nakapasok na siya sa bahay, nakasurado na. Tapos hindi ko na alam kung ano ang ginawa ko na lang, tumawag ako kay Kap. Pa-rescue kami Kap. Tapos sabi ni Kap, pag natupa yung dilim, pupunta yung rescue diyan, kaya mag-ano handa kayo kasi kukunin namin kayo.
3: Opo.
4: At kahapon, nag-meeting dito si Mayor. Sabi ni Mayor, yung parang hindi namin kayang ano kaya ngayon. Uwi na lang kami na kaming mag-anak. Uwi na lang kami.
0: Aalis din sila diyan sa evacuation center, Ruel. Uuwi na rin kayo ngayon.
4: Opo, sir.
0: Okay, oo. Kumusta naman kayo dyan sa evacuation center? May pagkain naman?
4: Opo, may binigay na food pack po kahapon si Mayor.
0: Ah, okay. Eh ngayong umaga, may budget pa?
4: Ay, wala po.
0: Wala pang dumarating. Okay. Pero ba't babalik na kayo? Po, okay na ba yung uuwian nyo? Okay na kayo yung mga bahay nyo?
4: Sabi nga, in-advisor nga kami dito kahapon, nagpaalamat po, sabi sa amin, wag na anya muna kayong umuwi kasi yung amoy, yung hindi kaya ng mga bata kasi may mga baby po.
0: Oh.
4: Hindi kaya ng ano yung amoy ng mga bata doon kasi makapal pa yung abo. Tsaka kapag nahangin, ano, nagsisibagsakan yung abo. Lilipisip pa. Tapos, sabi namin, uwi na lang kami kasi yung parang sinasabi ni Mayor na hindi naman kami pinapa-evacuate yung 7 kilometers, bakit daw yung parang naandito kami?
0: Ay?
4: Sabi namin, nagpa-rescue kami kay Ka.
0: Oo. Eh, bakit naman ganun? Eh kung talagang hindi naman okay. Siguro, Ruel, paki-follow up mo kami kay Mayor.
4: Ano nga namin, sabi nga namin, kung sila lang ang nandoon.
0: Oo.
4: Sa sitwasyon.
0: Oo. Eh bakit nga? Kaya nga, Ruel, pakipala mamaya kay Mayor. Eh, naman? Eh hiyaan mo silang magpasya. Kung talaga namang delikado pa para sa mga bata, di ba? Ba't mo naman nung pepersing
4: kung sa umali? Delikado po. Delikado po doon. Kasi yung amoy nga, baka magkasakit yung mamata, yung abo. Masama pa daw ang amoy doon sa taas.
0: Oo. Sige. Ruel, gano'n ba kalayo yung barangay nila? Yung barangay Anuling?
4: Halos sir, yung 6 kilometers, tapos 7 kilometers. Hindi naman masyadong magkalayuan, kalapit lang.
0: Oo. De, tsaka, siyempre, yung hangin naman, yung abo naman, hindi mo naman mapigilan. Hanggang dyan ka lang sa 7 kilometers, ha? Huwag ka nang pupunta dito sa amin, ha? Hindi naman po pwede ganun. Tangay ng hangin yun, eh. Sige, papalaw natin kay Mayor, ano, ha? Kasi kung hindi naman karamihan Ruel, bakit naman natin pipigilan yung mga pamilya na gusto lang nilang maging safe yung kanilang mga mahal sa buhay.
3: Yes, Kuya Angel. So si Nanay Marit, salamat po Nanay Marit, ano? Talagang ramdam natin ang kanyang inay ano at talagang kawawa naman sila.
0: Hindi, tsaka may
3: sa ating sitwasyon
0: na may ayuda naman. Angel, ano? May ayuda naman galing sa DSWD Central, eh. Di ba? May ayuda naman na po.
3: Yes, Kuya Angel. Pero sabi niya kanina, talagang emotional siya. Bakit daw ayaw silang palikasin dahil nga masama ang amoy sa paligid nila kahit sila ay nasa

0: Administrasyon. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning.
1: Good morning, Kuyang Angel. Pumalag ang National Group Investigation sa kritisismo na ginagamit lamang ang ahensya para targetin umano yung mga kalaban ng administrasyon. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mahigit 150 na yung matagumpay na operasyon ng kanyang liderato at nasa 2 o 3 lamang yung sinasabing kritik ng pamahalaan. Malian niyang sabihin na kalaban lamang ng gobyerno ang hinuhuli ng mga operatiba, lalo't maaari raw gamitin yung isiting ito ng mga kriminal para ipagtanggol yung illegal nilang gawain. Kasabay nito, idiniin ng direktor na hindi personal yung pag-aresto sa dating broadcast journalist na si Jason sa Kamakailan. Ipinatupad lamang doon ng NBI ang kanilang trabaho na nakabatay sa inilabas na arrest warrant ng Pasay City Regional Trial Court. Kung may apila man anya yung kampo ni Zonza, maaari nila itong iapila sa pagbubukas ng korte ngayong araw. O narito, pinalagaan ni Atty. Mark Tolentino ang not bailable na nagkasaad sa warrant ng kanyang kliyente kahit bailable naman yung mga asunto nito. Ito si Giselle Ricoport para sa Deezer H. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Giselle. Alas 5:50 ang oras sa buong kapuluan.
2: Number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balik kintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: R H.
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
2: Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Pancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Ilibisyon. Sa taglay nitong pyrobenzoxin at xylohalofabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Pancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Halin at gumising sa isang masaganang Pinas. Kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan nyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura.

0: Lasaganang Pinas sa DZRH.
1: Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
4: 54 makalipas ang alas 5 ng umaga, sana po'y maganda nga po inyong umaga. Lunes ngayon, bukas pa ang price adjustment ng gasolina. Armed Forces of the Philippines, pinuri ang tagumpay ng atin ito mission sa gitna ng presensya ng Chinese warship. Detalye ng balita mula kay Ednyal Parosa, RH52. Ednyal, good morning.
5: Binigyan pugay ng sinatahang lakas, Kuya Angel, ang civilian mission ng atin ito coalition sa Pagasa Island. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, higit pa sa simbolikong akbang ang pagtatayo ng Watawat sa Pilipinas sa Sandy K2. Ani Trinidad, patunay ito na maliban sa pagiging strategic area, mahalagang West Philippine Sea para sa mga mangingisda at lokal na komunidad ng munisipalidad ng Kalayaan. Tagumpay na nakapag-jet ski patungo Sunday kay ang grupo na atin ito sa kabila ng tila pananakot at pagharang ng People's Liberation Army Jiangkai 2 class vessel na may hull number 525. Sabi ng atin ito, lumapit ito ng hanggang sa 1,000 yards sa isa sa kanilang bangkang ML Chowi na may 2 nautical miles lamang ang layo mula sa isla ng Pagasa. Bukod pa ito sa tatlong China Coast Guard vessels na nakabuntot umano sa civilian mission kay teritoryo ng Pilipinas ang naturang lugar. Ako si Ednyal Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
4: Maraming salamat, Ednyal. Posibleng pumalo sa mahigit 5.6% ang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Abril, mas mataas kumpara sa 4.1% na naitala noong Marso. Ayon kay Sara Tan, ekonomista mula sa Moody's Analytics, dulot ito ng price pressure. O mas mataas na presyo ng pagkain, transportasyon, singil sa kuryente at paghina ng piso kontra dolyar. Yan man, pasok pa rin ito sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6 hanggang 6.4% para sa buwan ng Abril. Paano po? Di susunod ng 2x2 sa Tangisias Balita. Kuya Angel po, si Angel Palmona, sigiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ayan, ha? At para sa una, sa mga nagmamaneho, nasa mga lansangan, kulang kayo, ha? Para makaiwas ho sa disgrasya. O, lalong-lalo na yung pagka medyo malalaki ho ang sasakyan na inyong minamaneho, eh huwag naman kayong bastos sa lansangan, ano, ha? Sundin ho natin yung tamang traffic rules and regulation. O, eh kung nagmamadali kayo at dahil inaantok na, itabi at magpahinga para hindi ho kayo makadisgrasya. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa French philosopher na si Jean-Paul Sartre. Ang sabi niya, "It is not the power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts." Tagal-tagal pa ng 28, nininervyos na kayo.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
4: Tatlong minuto bago mag-ACS na umaga.
6: RH!

Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, GZRH 87. Tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa, tayo, pili.

0: Paxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Hi! Ito po si Gladi Mabini ng radyo natin nationwide. MX3. Dito ako bilib.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!

0: pagtaya ay batay sa...
1: Magkano ulit yung diesel?
0: Sa diesel ay 2 piso. Piso hanggang 2 piso.
1: Ah, kaya. Dati, laki-laki na tayo dyan eh.
0: Oo, ngayon eh, parang...
1: Parang sisiw na sa atin.
0: Sisiw na lang ito. Ang pagtaya po ay batay sa Minoplat, Singapore, isang pangunahing pricing benchmark para sa refined petroleum products sa buong Asia-Pacific market. Ang magandang balita, posibleng magkaroon naman daw ng hanggang 4 pisong rollback sa presyo ng kada litro ng gaas o kerosene.
1: Alas 6:08 na ng umaga. Na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Iniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na habulin niya ang mga realista na nanakit sa ilang tauhan ng PNP sa isinagawang Labor Day protest sa Maynila nitong Biyernes. Ayon kay Nartates, pinabibilisan niya ang pag-iimbestiga para matukoy ang mga suspect gamit ang lahat ng mga maaaring ebidensya gaya ng CCTV footage, body cam recordings at videos na kumakalat sa social media. Sinabi ni Nartates na inihahanda na rin nila ang mga kaukulang kasong kriminal na iahain laban sa mga nanakit na demonstrador. Matatandaan na nagkaroon ng tensyon sa isinagawang protesta doon po sa May Calaw Avenue sa Maynila nang sapakin ng isang realista na nakasuot ng face cover ang isang pulis na naka-duty sa lugar. Yan yun eh.
0: Yun, ayun. Kagad eh. Talaga, no?
1: Eh, kung pa naman, parang ang forma niya kung bachero eh, parang welterweight division eh.
0: Oh,
1: Eh, samantalang yung police naman eh, tumutupad lang sa kanyang tungkulin.
0: Pero ayun, may tsaka may nakatakip ang mukha.
1: Hindi maganda. Mabuti, naghamunan lang siya, mano-mano. Kung talagang gusto niyang magpapawis.
0: Tsaka talagang mula sa likod, tsaka sa lumapit, ano?
1: Oo.
0: Unti-unting medyo, sumingit, eh.
1: Medyo mabigat yung ginawa.
0: Nahuli ba yan?
1: Sana'y nahuli.
0: Nakatakit pang mukha, eh.
1: Oo. Mother, nahuli ba to? Nahuli na? Ano pangalan?
0: Sige nga, follow-up nga natin
1: natin. Sa Maynila naman
0: so,
1: to, eh.
0: So, matapang dahil nakatakip ang mukha, ganun?
1: Eh, may mga ganun talaga kumbachero, eh. Ayan, nakitang-kita.
0: Hindi palalagpasin ni General Nartates yan.
1: Talaga.
0: Lalo pa kapag andun pa si General Bernard Banak.
1: Talaga, pangiting-ngiti
0: lang yan.
1: Pero mamaya ka.
0: Tatamaan ka.
1: Saka Manila, kung Manila, sa Manila nangyari to, eh hindi nyo pa siguro na kikitang magalit si General Arnold Santiago, yung heavy ng Manila Police District ngayon.
0: Yung bagong MPD Director.
1: Baka
0: kailangan magpakita ng galit muna itong si General Santiago.
1: General Santiago, lagi na lang si Dr. Ramitz ang nagagalit.
0: Ikaw naman! Alas 6:11 ang ating oras. Naimbag na bigat. Kada kayo amin na po. Huwag rin kayo. Gising na. Tatlo ang sugatan matapos namang gumuho ang Kaliwet de Tour Bridge sa barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayon kay DPW Secretary Vince Dizon, hindi kinaya ng tulay ang bigat ng isang 20 toneladang 10-wheeler truck dahil nasa 5 tonelada lamang ang load limit.
1: Mm-hmm.
0: Nako.
1: May nakasulat pa naman daw dyan na
0: 5
1: tons lang ang kwan, ang limit.
0: Sus. 20 tons yung truck.
1: Saka detour bridge niya, kaya detour nga detour. Pansamantala lang yan.
0: Ayan nga pala. Kabilang sa nasugatan ng driver ng truck at pahinanti nito ng mahulog sa gumuhong tulay, kasama sa sugatan ng driver ng motorsiklo na kasunod ng truck na dumaan sa naturang detour bridge. Ayon kay Secretary Dizon, hindi sinunod ng truck driver ang nakapaskil sa paanan ng detour bridge na hanggang 5 tonelada lamang ang maaring dumaan sa tulay. Kagad na nagpadala ng team ang kalihim para suriin ang bumagsak na Kaliwet Bridge. Batay sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, papapanagutin ng DPWH ang truck operators at hinimok ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga load limit upang matiyak ang kaligtasan.
1: Parang basic naman yun, kumbachero.
0: Oo,
1: basic talaga. Na basic yan. Yung bang may load limit, Naalala niyo po yung sa NLEX, may height limit naman.
0: May height limit, oh.
1: May height limit. Kaya nga po may mga limit-limit na ganyan dahil iniingatan din yung mga motorista para din sa kapakanan natin. Pero kung ganyang hamog yung driver, may nakasulat
0: dapat,
1: na.
0: Ay, nako. Tinuturuan din ang gusto at binibili ng lagi ang mga driver. Lalo na ng mga ganitong malalaking sasakyan.
1: Correct.
0: Yung iba kasi feeling invincible eh.
1: Correct.
0: Yung mga nagmamareho ng ganyang kalalaki, feeling invincible sila eh.
1: Totoo yun. Kanina, yung kinukwento ni Angelo, diba? Siya mismo na biktima ng bus.
0: Oo.
1: Feeling invisible dahil natutulog naman yung driver.
0: Nakatulog.
1: Pambihira. Nasagi tuloy ito si Kuya Angelo Palmones.
0: Mm.
1: Kaya umiika eh.
0: Ganun. Hindi, dati na umiika.
1: Dati na ba yun?
0: Dati na yun.
1: Alas 6:13 na ng umaga. Susunod!
0: Dito boy!
1: Uy, ngayong umaga na raw. Ngayong umaga, ngayong Lunes daw. Pagbotohan na ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa plenaryo.
0: Aba, siya nga,
1: bilis naman. Huwag naman kayo magmadali. Yan at iba pa sa pagbabalik ng
2: ACS Balita.
1: Achi, ahiya, Mr. Jalomtang, Lakyam Kapsihun, 6:14.
3: Radyo Natin.
2: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radio Natin.
2: Nationwide.
4: MX3. Dito ako bilib.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin.
2: Nationwide!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ECS.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
12: Smart.
7: Ang galing for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit linis. It's fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.

0: Sabot ni sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Radyo Natin Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: 4-H!
2: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
3: Dalawa sila, si Senate President Nene Pimentel at si Chief Justice
4: Davide.
3: Davide, abogado, di ba? Abogado si Nene. Tapos nung kay Chief Justice Corona, ang nagpe-preside naman si abogado din. Juan Ponce Enrile, na noon ay Senate President. Ngayon, ang magpe-preside ay hindi abogado. Ano? Medyo challenging talaga yun, kumbachero, especially kung... objection. Pag tumira ng objection.
4: Overruled.
3: Sustained.
4: Naalala mo yun. Sabi ni Davide.
3: Davide, no? Ano kaya ang gagawing discarte dyan kung sakaling makakarating sa Senado?
4: Oo nga.
3: Yung articles of impeachment. Ano?
4: Palagay ko naman ngayon pa lang nag-ahasa na si Tito Senjan na kumbachero.
3: Sa bagay.
4: Halimbawa, andyan si Bossing.
3: Ah, si Bossing.
4: Joey De Leon.
3: Tao ba to?
4: Tito Sen, ay maganda morning. Alam natin.
3: Objection. Pwede.
4: Objection,
3: Your Honor.
4: Objection nga eh. Tapos si Jose. Asali pa, tsaka si Wally. Tito Sen.
3: Maganda morning. Tito Sen, sana makaulat namin. Paminsan-minsan. Umaabot na po sa mahigit 50 barangay ang nabalot ng ashfall matapos umabog ang Mayan Volcano sa Albay. Habang mahigit 30,000 naman ang inilikas ay diniklarang 6 na kilometrong radius permanent danger zone. Ayon kay OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, pinakaapektado ng ashfall ang mga bayan ng Ginobatan, Camalig at Ligao City. Sinabi ni Mariano na nananatiling nasa alert level 3 ang Mayan Volcano habang pinayuhan ang mga residente na iwasan ang mga apektadong lugar at ang pagpasok sa idiniklarang 6-kilometer radius permanent danger zone dahil sa panganib at masundan pa ang pagsabog.
4: May bayad na ang pagdaan sa segment 3B ng Cavitex C5 Link simula bukas, Mayo 5. Ito yung makarang pahintulutan ng Toll Regulatory Board ang pangungulekta ng toll sa mga dumadaan dito matapos ang higit isang buwang free pass o libre. Dahil dito ang mga motoristang dadaan sa Cavitex C5 Link mula Taguig patungo ng Sukat Road o vice versa ay obligado na magbayad ₱59 para sa Class 1, ₱117 para sa Class 2 at ₱176 para sa Class 3. Para naman sa mga magmumula sa Taguig papuntang Roas Boulevard o Zapote, kinakailangan magbayad ng toll ₱97 Class 1, ₱194 Class 2, ₱291 Class 3. Ang Cavitex C5 Link Segment 3B ang nagkukonekta sa Manila Cavite Expressway at C5 Road sa Taguig, dahilan kaya nabawasan ng 15 minuto ang dating yan, karaniwang travel time na isa't kalahating oras.
3: Maganda yan, kumbachero. Ang laking bagay. Bayad ka. Bayad. Kung gusto mong mabilis.
4: Eh, biroy mo, isa't kalahating oras magiging 15 minutes.
3: Natanggalan ng zero.
4: Bayad ka lang.
3: Talaga. Hindi, sobrang laking bagay po niyan. Ha? Yan naman ang kagandahan sa mga infrastructure. Pero, uulitin lang natin, you pay for convenience. Yes.
4: Ayan, hindi pwedeng libre lagi.
3: Yun. Sinusulong po ni House Majority Leader Congressman Sandro Marcos ang agarang pagpasa sa panukalang Kalinga Act na layong matulungan ng publiko sa panahon ng krisis. Sinabi ni Congressman Sandro ang naturang panukala ay makatutulong para tiyak na handa at otomatikong mararamdaman ng suporta ng pamahalaan tuwing may krisis gaya ng mataas na presyo ng langis at inflation. Sa ilalim ng Kalinga Act, magkakaroon ng isang national protection system na magbibigay proteksyon sa bawat Pinoy mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang middle class hanggang sa maliit na negosyo na pilit bumabangon sa hirap na nararanas ang oil crisis lalo na nagpapataas ito sa pang-araw-araw na gastusin. Inaasahan daw pong maaaprubahan na ang committee report hinggil dito sa pagpapatuloy ng sesyon sa araw na ito para sa deliberasyon ng plenaryo.
4: Binaligtad ng Korte Suprema ang naging hatol ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals laban sa inang may mental problem na una nang nasintensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo dahil sa pagkamatay ng kanyang 5 taong gulang na anak. Ikinatuwa ng Public Attorney's Office at sinabing, ha, ha, ha!
3: Ah, gumanon?
4: Ay, Attorney!
3: Chief! Presida Rueda Acosta.
4: Oy, meron tayong schedule, ha,
3: huwag
4: Chief.
3: Huwag kang mawala.
4: Baka makalimutan mo, ha? Itong week na ito na yun, ha? Ikinatuwa po ng PAW ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ha! Ha! Ha!
3: Parang comics. Eh, sila, parang comics.
4: Paano ba?
3: Parang nabasa ka ng comics.
4: O kaya yung nahulog sa tulay. Bibilangin mo yung i. Batay sa record ng korte, tumalo ng ina sa ilog mula sa isang tulay habang karga ang kanyang maliit na anak. Bagamat nailigtas ang ina, nalunod at namatay naman ang kanyang anak kaya pinasuhan siya ng parricide. Noong May 2022 at hinatulan ng Manila RTC ng reklusyon perpetua at pinagtibay naman ng Court of Appeals noong 2024. Mm-hmm. Pero ayon kay Associate Justice Samuel Gerlan, nagpakita ng sapat na ebidensya ang depensa na dumaranas ng schizophrenia ang ina nang mangyari ang insidente. Ayun, meron ng mental problem.
3: Parang insanity pleading yan.
4: Oh, ganun,
3: sa ibang mga kaso.
4: Tsaka lalo pat, sino bang ina ang gagawa, kaisipan na gagawa ng ganun?
3: Totoo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Tabun.
4: Ito po si Jerry Baja.
2: Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita.
3: Attorney John Ard at Vincula ng NBI. Attorney John Ard, maganda morning. 6:27 na po na umaga. Doon po sa mga gustong tumiba dyan kagad ng limpak-limpak na salapi. Aba, aba.
4: Lalo saan na, yan? Barangay?
3: Sa Barangay Pineda, Pasig City.
4: Aha.
3: Lakasan nyo na po yung mga radyo. Magpakyut na po kayo sa aming malakas promo team dahil mamimigay po kami ng salapi at
4: ayan,
3: iba pa.
4: Uh-huh.
3: Iba kami.
2: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na!
3: At para kayo manalo ng
4: Medium
3: Component.
4: Ayan.
3: Ah, wala si Sherwin.
4: Ha?
3: Nakita ko nga eh. Parang,
4: so walang medium component ngayon?
3: Wala. Pero nandiyan daw si Don Celso.
4: Ay, Don Celso.
3: Don Carlos. Si Don Carlos.
4: Ah, so meron pa rin.
3: Meron pa rin. Ang ating word
4: of the day. Ano nga pala si Sherwin?
3: Nasa abroad.
4: Oh,
3: sa abroad.
4: Andun sa may Twin Tower.
3: Matindi. Malaysia.
4: Kuala
3: Lumpur. Malaysia. Ayan, ang ating word of the day ay delay. Ang ibig sabihin daw, sabi po ni Jeric, pagka po delay ay baka buntis. Yan po, mga kaibigan. Yan po ang konteksto niyan. Kapag may delay ay baka buntis.
4: Ayun. So, pwedeng good news yun. Sa iba, pwede rin bad news yun. Pero mas marami, good news yan.
3: Good news yan, siyempre. Pero pagka, halimbawa, hindi ka pa ready. Jerry, hindi ka pa ready. Tapos yung girlfriend mo, sabi,
4: Jerick, babe.
3: May delay eh.
4: Ha?
3: May delay din yung pagkaintindi mo. Ayun. Kaya ganun.
4: Okay, minsan parang hindi narinig.
3: Nagpapaking-pakingan ka, no? Ayun. Yun yung delay na kakabahan ka. Saka yung isa pa, halimbawa ay yung congressman.
4: Si congressman.
3: Nilapitan ng kanyang bebot. 80s na 80s. Eh. Nilapitan ng kanyang bebot. Daddy! Daddy!
4: Ayan. Ano raw?
3: May delay eh.
4: May delay.
3: Naku!
4: Tinding kabog ng dibdib yun.
3: Talaga naman. Oh. Kaya bilang na kagad si congressman.
4: Talagang congressman ang nanaisip mo.
3: Kaya lang naman si big time ang maisip ko. Kabait-bait na tao nun.
4: Ay, talaga naman.
3: Pero kapag ka ang nagsabing may delay ay yung misis mo.
4: Yung misis.
3: At matagal na kayong nangangarap na magkaroon ng supling. Sweetheart, may delay. Nako, baka magkabukol ka. Pagtalon mo sa
4: pagtalon,
3: ako. Tumama sa kisa mo yung ulo mo.
4: So, yun yung good news at meron ding bad news.
3: Delay. Delay. Pero ang totoo daw pong kahulugan ng delay ay pagkaantala.
4: Naantala.
3: Ang konteksto daw po niyan ay si Senator Tito Soto ay nagbabala na hindi daw niya papayagan ang delay sa impeachment trial. Oras mo natin, Achi, ahya, Mr. Jelong Tang, Lakyam, Sam Ithun, 6:31 ng umaga.
2: Pakatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Hi, ito po si DJ Fatima ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako bilib.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: RH! Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
2: Iaakyat na ngayon ng House Committee on Justice sa plenaryo ang report hinggil sa findings nito na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte.
3: Ayon kay Justice Committee Chairperson Gerville Luistro, natapos na nila ang constitutional duty na tukuyin ang probable cause batay sa mga ebidensya at hindi sa opinyon o haka-haka lamang.
2: Iniyak po ni Luistro na ang pinagbatayan ng 53 miyembro ng Justice Panel ay mga ebidensya, dokumento at sinumpaang testimonya na kung pagsasama-samahin ay makakabuo ng isang pattern na kailangan magkaroon ng accountability o pananagutan.
3: Umaasa ang kongresista na aaprobahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara at kailangan ng one-third vote para maiakyat ito sa Senado, natatayong Impeachment Court.
1: Issue ng bayan. Katotohanan. Dos! Dos! Dos!

0: hi, hi.
1: Maganda morning.
2: Magandang umaga, bayan!
3: Bayan!
2: Ito po si Anthony Taberna.
3: Ito po si Jerry Baha.
2: Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito na ang
4: Friday! Yahoo!
2: Kumusta po kayo, mga textmates, mga text partners, mga kabarkada, mga kapatid, mga kapuso, mga kapitbahay, mga bussers, mga trolls! Sana po ay nakapagpahinga kayo ngayong weekend na ito.
3: Ay, talaga.
2: Pero pag tumingin ka sa social media, para hindi nagpahinga yung mga bussers at trolls.
3: Ah, talaga. Walang pahinga.
2: Naman. At tuloy-tuloy lang ang hanap buhay natin.
3: Saan ba kayo nakapag-long weekend?
2: Ayan.
3: Nasamantala nyo ba ang pagkakataon? Kayo ba ay nakaikot sa mga probinsya? Kumusta ba? Kumusta ba ang mga nakita ninyo sa mga probinsya? O, kahit nasa dito lang, sa malapit lang sa Metro Manila.
2: Ayan, importante
3: yan. Buhay. Oo, buhay natin.
2: Eh, yung mga kababayan nating nasa sektor ng tourism. Sana po ay maganda pa rin ang kwento ninyo, ha? Dahil sa ngayong panahon na to, summer. Eh, yung mga kababayan natin eh kahit na kawitan palakol, gagawa at gagawa ng paraan para makapagbiyahe. Ano ba balita sa presyo ng pamasahe sa eroplano, kumbatsyero?
3: Ayun na nga eh, 'di ba? Nitong mga nakakaraan ni Tomas, ayun, hindi pa rin wala pa rin tayong maaasahang pagbaba diyan, kumbatsyero, hangga't nananatili ang sitwasyon, ang crisis. Dahil lalo pa ngayon, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. Nakikibalita ako kahapon dyan sa Dubai. Dahil ang Dubai. Angat ang buhay. Angat ang buhay. Ay, nakibalita ako kina Kate tsaka kay OG Lawasan Alsira.
2: Yes.
3: Meron na palang ilang pakunti-kunting mga flights. Pero ang Sevpac tsaka PAL, wala. Mukhang wala talagang flights. Yun lang yatang Emirates, yung eroplano nila ng Dubai, ang may mga biyahe.
2: Eh, masarap bumiyahe dyan kung Cebu Pacific dahil budget airline, mura.
3: Mura lang yun.
2: Ngayon, wala pala.
3: Ang naapektuhan daw talaga ng husto doon ay yung mga nagtatrabaho, yung yung mga hospitality.
2: Ayan.
3: Yung mga service sector. Ang dami daw na pinag-force leave ng 6 months, kumbatsyero.
2: Ako po, edi kuhan yan. Yung mga nasa hotel.
3: Ayun, mga ganun nga.
2: Mga nasa hotel, yung mga nasa restaurant.
3: Dahil walang darating na mga guests. Alam naman natin na ang tourist arrival ng Dubai, antindi.
2: Antindi ngayon.
3: Pero dahil sa pangyayari, So, maraming mga workers, mga OFWs, ang pinag-forced leave ng hanggang 6 months.
2: Paano kaya yun?
3: Pinauwi dito. Nag-uwian, kumbatsyero. Marami yung pinauwi na sa Pilipinas.
2: Oo. Mabigat po yan, mga kababayan. 6 na buwan, ha?
3: Oo.
2: So,
3: ibig sabihin, ganun nila tinitingnan itong krisis na nangyayari. Hindi nila nakikitang matatapos kaagad.
2: Ang Dubai, kumbatsyero, ang United Arab Emirates ay kumalas sa OPEC, di ba? Yun ang pinakahuling balita eh. Mukhang gagawa na ng sariling diskarte po ang UAE. Para po magtuloy-tuloy ang kanilang ekonomiya. Na may kinalaman sa petrolyo.
5: Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR.
2: Kumustaya yung mga kababayan natin dyan sa Albay. Matindi yung dinanas nila nitong nakaraang araw hanggang ngayon.
3: Nag-ashfall pala dyan.
2: May ashfall po ngayon sa Albay. Kaya yung mga dumadaang sasakyan ngayon dyan ay matindi ang inabot. Meron ba tayong video ng Albay? Kanina nagre-report sino nga yung nagre-report kanina? Sino nagre-report kanina kay Angelo? Yung ating reporter dun sa Bicol? Sino kanina? Sino nagre-report? Si Ruel Saldico. Ayan, si Ruel Saldico. Hingi tayo ng update dyan sa Albay. Kasi,
3: sige nga.
2: Para malaman natin kung okay naman ba ang ating mga kababayan dyan. Kasi, pag pumuputok ang bulkan, tinan nyo na po mga kababayan ang sitwasyon po natin. ang sitwasyon po natin, may problema tayong pang-ekonomiya, tapos may ganito pang
3: sasabayan pa ng ganyan.
2: Nako! Kaya naalala nyo, tinanong natin si Secretary Rex Gatchalian nung minsan na-interview po ng 2x2. Baka naman magamit nyo yung para sa mga... sa mga kalamidad.
3: Oo.
2: Eh sabi naman po niya hindi.
3: Hindi, iba 'yon, iba raw 'yon. Iba daw may nakalaan daw talaga doon.
2: Eh tingnan niyo po ang itsura, oh. Yan ang po ay sa Kamalig 'to, no? Kamalig Albay.
3: Parang maaalala mo yung pagputok ng pinatubo noon, eh, no? Mm-hmm. Ayun yung ganyang katinding pagbuga ng ano ng abo.
2: Oo, tapos kunyan dilipad yan.
3: Dilipad.
2: Kung saan na tangayin ang hangin yung abo na yan.
3: Mm-hmm.
2: So delikado rin po sa kalusugan at siyempre sa pati sa flight kumbatsyero. Mm-hmm. So mga eroplano na bumibiyahe, 'di ba? Yung lang nangyari sa Taalcamo makailan naapektuhan pati po yung mga flights po natin dito sa Metro Manila. Maghintay po tayo ng update mula po diyan sa Kabikulan. Oras po natin, 6:45 ng umaga.
0: DZL Reach number 1
6: na naman
0: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Protection?
9: Yako!
8: With 8 billion live LCS?
9: Yako!
8: That may reach the intestines alive!
9: Yako!
8: Helps improve digestion and boost immunity!
9: Yako!
8: With proper diet and exercise?
9: Yako!
8: Kaya panalo ka dyan!
10: Yako! Panalo ka dyan! Yako! Every day! Every day, okay!
11: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher!
12: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
15: R-H!
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Alagang Unilabian.
18: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa magja, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
24: ACS. Ang kinis na niya?
25: In fairness, nag-glow up.
24: May budget?
25: So

0: libreng bigas na ibinibigay ang gobyerno.
1: Aba, tingnan mo na ha.
0: Libreng bigas.
1: Merong 20 bigas, pero merong libreng bigas.
0: Merong pang libreng bigas. Ang Pangulong Bongbong Marcos pala Kumbachero ay nag-utos sa DBM na mag-ilabas na yung pondo para sa tinatawag na Local Government Support Fund, LGSF, na ang layunin ay bumili ng bigas ang mga local government units at yun ang kanilang ibibigay sa mga nangangailangang sektor nila sa kanilang nasasakupan. At ang alam mo ba...
1: Libre yon, libre.
0: Libre to.
1: Bigay talaga, ha?
0: Oo, at ang model na gustong sundan ng Pangulo, ng lahat!
1: Oo, ng lahat.
0: Ng mga...
1: Yung sistema.
0: Mga LGU, sistema, ito pong dyan sa lalawigan ng Isabela.
2: Katonye at Kajerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos! Dos por dos!
1: Eh, kausapin natin ang mala ramp model, Kumbachero. Kung tumindig, na gobernador ng Isabela, para dahil sabi mo ang gustong tularan ng Pangulo, ang gawing model ay ang ginagawa diyan sa Isabela.
0: Eh sa tindig pa lang naman eh talaga namang parang model
1: para po model.
0: Governor Rodito Albano na Isabela, Gov. Magandang morning si Katunying po at saka si Ka Jerry.
3: Yes, good morning, Katunying. Good morning, Kajerry.
0: Opo, hindi mo lang namin alam, ito pala'y nationwide na ginagawa itong inumpisahan nyo dyan sa Isabela. Magkano po ang binibigay ng national government for this specific purpose?
3: Well, ganito, ano, Kajerry, Katunying, ano, last month, pinatupad na natin Pangulo yung pagbibigay ng 5 million kada munisipyo ng 5 million pesos kada munisipyo, tapos dun sa mga probinsya depende sa population kinumpit nila. Ang ganda ng formula nga eh. Kinumpit nila per population. Yung probinsya naman binigyan. Katulad ko, binigyan ako ng 192 million pesos. Yung malaki nga yung sa ano pa rin, sa Nueva Ecija, saka sa Pangasinan, at saka sa, sa mga, basta yung malalaki mga populasyon na, mga probinsya. Nagbigay yan, iba yung sa probinsya, iba yung sa munisipyo. Sa munisipyo,
1: standard. Magkakaiba pa pala.
0: Sa munisipyo, 5 million yung standard.
1: Per town.
3: Yes, 5 million per town, ang ginawa nila. Hindi lang yun, 5 million per town, tapos, may 5 million pa na ibibigay pang infra. Now, kung yung 5 million, gusto mong gamitin yung pang infra mo, pambili rin ng bigas,
0: okay lang din.
3: Rin yun. So pwedeng 10 million pang bigas lang.
1: Bigas.
3: Itong bigas na ito, ibibigay mo every 2 months, 10 kilos per beneficiary or per household kung gusto mo. Kunyari, sektor ng mga PWD o yung sektor ng yung mga pensyonadong hindi nakaka-receive ng pension ba? Pensyonadong hindi nakaka-receive ng pension. yung mga hindi nakaka-receive ng pension. yun, pwede mo rin bigyan yun. O kung gusto mo, toda naman, pwede mo rin bigyan yun. Depende ngayon sa sektor na gusto mo bigyan ng mayor at ng gobernador. Now, kasi ginawa namin sa probinsya ganito, no, doon sa perang yan, inudyukat mo yung mga mayor, ibili na lang ng palay. Sabi kasi ganun ang ginagawa namin. Binibili namin ng palay yung sa mga LGSF namin, no, para tumaas yung pressure ng palay.
1: Ayun.
3: Tapos, ginigiling namin, binibigay namin doon sa mga nangangailangan tulad ng TODA, barangay official, barangay health workers, PWD, fisher folks, tapos yung yung mga barangay officials. So depende yan kung ano yung gano'n. So itong dagdag na binigay ng Pangulo, first time to na nag-release ng LGSF, ang siya lang ang Pangulo ganyan, nandun na-release siya yung LGSF na pantay-pantay kasi dati, kung mapapansin mo, yung LGSF,
0: palakasan yan eh.

0: pusino lang, kakampi.
1: Exactly, pero ngayon, ang ganda, parang pantay-pantay na ginawa ng ating Pangulo.
0: Pero ang ganda ho ni Bob, ang ganda nitong ginawa ninyo dahil hindi lang yung
2: end user
0: ang nakikinabang eh. Pati magsasaka.
2: Magsasaka, yes.
0: Pati yung may kunuhan, kung kayo pa rin ang nagpapakuno, ano?
1: Yes, exactly. Tapos ang maganda pa, kunyari sa Metro Manila, yung mga nabigyan, yung Metro Manila ngayon, binibili yung bigas sa probinsya.
0: Ayun, no.
1: Binibili sila, katulad ng Venezuela, Makati, San Juan, yung mga iba sa Quezon City.
2: Kinukwento ni Yorme, yung daw pong bigas, yung bigas nila ay mula sa produce o ani ng mga magsasaka sa probinsya. Mm. Ayun, 80,000 beneficiaries daw sila.
0: Dapat ibawal na imported ang paggamitan niyan. Dapat locally produced.
2: Locally produced.
1: Yun din ang sinabi ni Executive Secretary Recto at saka yun din ang utos ng ating Pangulo. Sana sa locally produced para yung industry ng bigas matugunan mismo. Kasi yung mga farmers ang nakakawawa sa atin pag yung imported ang binibigay.
2: So ang distribution po Gov 10 kilos per household every 2 months for how many months?
1: Yes. For 6 months na ito. June mag-uumpisa, June siguro, May mag-uumpisa, o mag-uumpisa next month, June hanggang December. Next year ganyan na naman gagawin. Sa tingin ko next year baka 10 kilos na every month. Ano pa lang ngayon? Testing pa lang nila ngayon. Ng buong nasa namin. So sa amin sa probinsya, ang nangyari, lahat ng household na bigyan namin, dahil yung sa budget namin, yun ang ginagawa namin, tapos dagdag pa nung national, naging sana all.
2: Sana all. And then, Gov, yung binanggit mo yung mga sector kanina, may bahal barangay health workers, may barangay tanod, merong TODA, may ganito. Pero paano yung mga kahit pa, yung mga working class ba? Yung mga katulad namin, gusto rin naming
0: makatikim ng bigas na yan.
2: Wala ba tayo dyan? Parang ganun, sabi siguro ng mga nagtatrabaho sa SM, sa mga mall dyan, o paano yun? Meron din sila?
1: Depende yun, ano, sa sektor na, kunyari, kasi by priority yan, syempre, ano mo yung priority, ano, Carlton yun, ka Jerry, kayong dalawa naman, siguro, ang bigas nyo, stateside na yun, ano yun?
2: local kami, 9 siya kami. Yung dati, nakakatingin kami ng bigas ni Isabela, kaya lang, hindi namin maalala, lasan ang bigas ng Isabela na yun.
0: Madalang ang dating. Teka muna, bigas lang ho ba yan? Ang Isabela, di ba, may mais din.
1: Bigas muna yung ahali nila. Tapos yung, kasi dalawa yun, di ba? 5 million, di ba? Ngayon, depende na sa, yung sa 5 million mo na naman, pwede na naman yun kung anong gusto mong produkto naman. Pwede rin infra, pwede rin doon sa produkto ng ano. Pero sa akin, ang ginagawa ko, lahat eh, hindi na ako naging infra eh, kasi
0: pagkain na lang muna. 4-H!
3: Isang nakakabilib na Lunes sa ating lahat dahil nakakabilib ang kwento ng isang batang Pilipino na kinilala sa buong mundo dahil sa kanyang kahangahangang advokasya para sa mga bata na nasa lansangan. Bago ang kanyang tagumpay, dumaan muna sa matinding pagsubok ang tubong Cavite City na si Chris Quez Valdez kabilang ang hirap ng buhay at pang-aabuso mula sa kanyang ama. Ayon kay Quez, naranasan niyang mamuhay sa lansangan habang nangungolekta ng basura. Isang araw na aksidente siya at doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay nang sumailalim siya sa pangangalaga ng Christian Youth Charity Leader na si Harnin Manalaysay. Mula noon, nakapag-aral siya at sa edad na 7 ay itinatag nila ni Harnin ang Championing Community Children, isang organisasyong tumutulong sa mga batang lansangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng gifts of hope na may lamang damit, chinelas, hygiene kits at pagkain. Bukod pa rito, tinuturuan din ni Kes ang mga bata ng wastong kalinisan at pag-aalaga sa sarili upang manatiling malusog. Dahil dito, mahigit 10,000 kabataan na ang kanyang natulungan sa Cavite. Noong 2012, ginawaran si Kes ng International Children's Peace Prize at naging kauna-unang Southeast Asian na tumanggap ng nasabing parangal. Matapos nito ay tumulong ang Kids Rights Organization sa kanyang advokasya sa pamamagitan ng pagpupondo sa kanyang mga proyekto at sa tulong na rin ng International Children's Peace Prize Fund. Dahil dito, nakapagbigay ang Kids Rights at Championing Community Children ng serbisyong medikal, edukasyon at proteksyon sa mga batang nasa lansangan. Ang kwento ni Kes Valdez ay patunay na hindi hadlang ang edad, estado sa buhay o masakit na nakaraan upang maging dahilan ng positibong pagbabago sa lipunan. At yan ang ating nakakabilib na kwento ngayong Lunes ng umaga. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako bilib. Magandang umaga!
4: Radyo Natin Nationwide!
5: Hi! Ito po si Ate Cheska ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
6: Wow! Ang mayayamanin!
7: Pati buhok mo, may pabango?
8: Hindi, sis. Sunset G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
11: Ang galing-galing mo!
12: Smart 2!
11: Smart Dishwashing Base ko!
12: Smart 2!
11: Pritong ulam na masebo,
12: plato at
11: kaldero. Tanggaling for every day.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
9: Simply G. Simpleng ganda.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
3: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
2: Crop Giant?
3: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
2: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
3: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
4: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget?

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
0: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Wow, amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo, may pabango?
6: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Bringing us together, Radyo Natin Nationwide!
9: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: Nationwide!
1: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
2: Huli sa balita.
3: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
2: Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita, komentaryo. Iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
4: Lunes na tayo ngayon. Ayan. Lunes na tayo ngayon, May 4, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 195,000 individuals. Halos 130 barangays apektado ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Impeachment complaint laban kay BP Indaysara, inaasahang pagbubutohan sa plenaryo ng Kamara ngayong Lunes. Panibagong oil price hike, kasado naman bukas. Province-wide gun ban epektibo na sa buong Central Visayas simula ngayong araw dahil po ito sa ASEAN Leader Summit. Cooling room sa mga LRT station, bukas na para sa mga pasahero. PNP kakasuhan ang mga relistang nanakit ng mga pulis noong Labor Day. Tatlo sagatan sa pagguho ng Detour Bridge sa Ilocos Sur.
2: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
4: May buntag sa detalye ng ating mga balita, umabot na sa mahigit 195,000 ang mga individual o halos 58,000 na pamilya ang apektado ng matinding ash fall mula sa Bulkang Mayon. Base sa Mayon Volcano Monitoring Activity Report 100-2026, pinakamaraming mga residente na apektuhan ay mula sa Ginubatan. Umabot ito ng 26,000. Pinusunda naman ito ng mga apektadong residente mula sa UAS na mahigit 21,000. Sa Ligao City naman, may narehistrong 8,626. At sa bayan ng Kamalig, may 8,129 na mga apektadong residente. Antay-bayanan nyo mamaya ang ma-report mula po dyan sa Kabikulan. Halos 130 barangay sa Albay ang direktang naapektuhan ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, kabilang sa mga barangay na pinaka-apektado ay mula sa Kamalig, Ginubatan, UAS at Ligao City. Sa datos, 16 ang apektadong barangay sa Kamalig, 41 naman sa Ginubatan, 19 sa Ligao City at 53 sa bayan ng UAS. Pero sa kanina ho nung makausap natin sa DCRH si Director Coco Toto Bacolcol, ang sinasabi niya medyo nag-normalize na ang sitwasyon ng bulkan bagamat nananatili ang banta ng ash fall o yung pong maalikabok mula po sa mga abong nang galing sa pagbuga ng bulkan. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano matapos itong magbuga ng abo at mga debris na nakaapekto nga sa ilang bahagi ng Bicol. Batay sa pinakahuling monitoring ng PBOX, nakapagtala sila ng pagdaloy ng lava sa Basud, Bonga at Miisii Gully. Nakapagtala rin ang PBOX sa mahinang Strombolian activity, paminsan-minsang lava fountaining at pag-agos pa rin ang pyroclastic density current sa loob ng permanent danger zone, particular na sa Miisii Gully. Naranasan din ang ash fall sa mga lugar sa timog kanluran ng bulkan. Umabot na ng 32 volcanic earthquakes ang naitala, kabilang ang 25 tremor events. Tumagal ito ng 2 hanggang 15 minuto. Naitala rin ang 284 rockfall events at 14 pyroclastic density current signals. Patuloy din nagpapakita ng crater glow o banaag habang ang sulfur dioxide emission naman umabot ng 1,586 tons per day. Patuloy din ang paalala ng PBOX na nanatiling ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng permanent danger zone dahil sa banta ng bigla ang pagsabog at iba pang mapanganib na aktibidad. ipinag-utos naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis sa pagpapadala ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbuga ng abo. Sa inilabas na pahayag ng Malacañang, nasa full swing na ang response operations upang protektahan ang kalusugan ng publiko. Iyakin ang kaligtasan, mapanatiling bukas ang mga pangunahing kalsada, ganyan din ang mga serbisyo sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways agad na alisin ang mga abo sa mga pangunahing kalsada. At ang Bureau of Fire Protection naman inatasan para sa water spraying at clearing operations. Namahagi naman ang N95 mask, nag-deploy ng mga mobile clinic para sa mga residente na may problema sa paghinga at nagtayo na rin ng water station ang Department of Health. Nagbabala rin ang Pangulo na bantayan mabuti ang mga ilog at mga daluyan ng tubig na posibleng daanan ng lahar lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan sa rehiyon. Napinapat ang minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Inaasahang pagbobotohan na ngayong Lunes, May 4, sa plenaryo ng Kamara de Representantes ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago ito, pagtitibayin muna ng House Committee on Justice ngayong araw ang ulat nito na nagre-rekomenda na ipadala ang articles of impeachment sa Senado kung saan lilitisin si Vice President Sara Duterte. Kasabayan ng pag-aproba sa report, pagtitibayin din ng panel ang kaukulang resolusyon at articles of impeachment bago ito formal na isimitin sa plenaryo para naman sa deliberasyon ng buong kapulungan. Matapos may padala sa plenaryo, pagbubutohan na ito at kailangang makakuha ng hindi bababa sa 1/3 o 106 votes mula sa lahat ng mga miyembro ng Kamara upang opisyal na maipadala ang article of impeachment sa Senado. Bumoto ang komite nitong nakalipas na linggo ng botong 53-0 unanimous upang ideklarang may sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban sa vice-presidente. Kumpiyansa naman si Bicol Sarok Party Representative Terry Redon. Hindi mahihirapang makakuha ng 106 votes para lumusot sa plenaryo at maiakyat sa Senado ang impeachment case ni BP Inday Sara. Ayon kay Redon, naniniwala siyang matibay ang mga ebidensya laban sa vice-presidente na ipresenta sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. Kabilangan niya rito ang maling paggamit ng 488 million pesos na pondo na ipinasasauli na ng Commission on Audit. Hindi may paliwanag na yaman ang mag-asawang Duterte at Carpio at pagbabanta ni BP Inday Sara sa buhay noon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., ng Unang Ginang at ni dating Speaker Martin Romualdez. Higit ni Redon, inaasahang maitatransmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay BP Inday Sara sa susunod na linggo.
0: Mga probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So Dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the president, on confidential funds misuse, mamili na lang po sila dun sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi sila.
4: Nagpahayag ng kahandaan ng Senado sakaling iakyat ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mga susunod na araw, ayon kay Senate President Vicente Soto III, kabilang sa kanilang tatalakayin sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw ang nakaabang na impeachment trial. Sabi ni Soto, handa ang Senado na gampanan ang tungkulin ito bilang impeachment court sakaling maisumite na ang articles of impeachment. Bukod sa impeachment, tututukan din ng Senado ang 17 priority bills bago ang adjournment sa June 5. Pero aminado siyang posibleng maapektuhan ang schedule dahil sa inaasahang pagdating ng impeachment case ngayong Mayo. Sa kabila nito, tinaya naman ang liderato ng Senado na magpapatuloy ang kanilang trabaho bilang o habang pinaghahandaan ang posibleng paglilitis. Posibleng sa Hunyo pa makakapagsimula ang Senado para naman sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III, may mga legal na mga prosesong dapat kasing unahin o sundin. Ang siyang magpapatagal naman sa pagsisimula ng trial hanggang sa 3 linggo. Dahil dito hindi niya agad na makapagkukonvene ang Senado bilang impeachment court, oras na maisumite ng Kamara ang articles of impeachment sa mataas na kapulungan. Kabilang sa mga prosesong kailangan daanan ang pagpapalabas ng summon o patawag sa Vice Presidente, paghintay ng sagot mula sa kampo ng Vice at pagsasagawa ng preliminary conference para mapagkasunduan ang mga ebidensya at testigo. Layo ng nasabing prosesong maiwasan ang nangyari sa impeachment dati ng yumaong Chief Justice na si Renato Corona noong 2012, kung saan nagkaroon ng kalituhan dahil sa biglaang testigo o mga surprise witnesses. Inamin din ang senador na maaaring kumaharap sa legal na hamon ang korte o ang impeachment court. Gayunman, niniwala pa rin si Senator Ping Lacson na hanggat wala namang inilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema, tuloy ang paglilitis. Inaprobahan ng Malacanang ang panibagong travel authority ni Vice President Sara Duterte para sa pagpunta nito sa limang bansa. Ito matapos sa maging kontrobersyal ang last minute umanong pagpapalabas ng clearance ng palasyo sa una nitong request. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inalabas ang travel authority noong April 28. Sa kupito ng pagbisita ni VP Inday Sara sa The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Epektibo ang travel authority ng Vice Presidente mula May 2 hanggang May 15. Matatanda ang April 22 humiling si VP Inday Sara ng clearance para sa original na schedule ng kanyang biyahe noong April 23 hangang Mayo 15. Bagamat inoprobahan ito ng Acting Executive Secretary na si Ronald Recto, hindi tinuloy ng Vice Presidente ang kanyang biyahe dahil sa manoy last minute approval.
2: Radyo natin Nationwide!
4: Alas 7:20.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Nationwide!
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
5: Radyo Natin Nationwide!
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo, may pabango?
6: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
12: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
6: Simply G. Simpleng ganda.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo, may pabango?
6: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
9: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Ang galing for everyday.
14: ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
16: Tanggaling galing mo,
15: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan nyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
1: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
1: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
8: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
9: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
10: 28 minutos mahigala, human malabay ang alas 7 sa muntag. Balik tayo sa mga balita. Tinawag ni Tingog Party Representative Jude Asidre na intriga lamang ang may impormasyon na ilang miyembro umano ng House Justice Committee ang tumatanggi na ngayong pirmahan ang committee report na nagpapatibay na may probable cause sa dalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Paliwanag ni Asidre, hindi naman kailangang mangalap ng pirma sa pagpapatibay ng House Committee Report dahil chairman lamang ang lalagda rito at saka pagbobotohan ng mga miyembro para formal na maisumite sa plenaryo. Sinabi ni Asidre, malinaw na walang alam sa regulasyon ng Kamara ang mga nagpapakalat ng naturang fake news at paninira lamang ang motibo nito.
11: Ang totoo po niyan, nung last meeting, inatasan po ang ating secretariat na mag-draft ng committee report. Pero ang committee report na yan ay i-approve at i-present pa lang sa meeting namin bukas ng Justice Committee kung saan magbobotohan. At sa practice ho ng mababang kapulungan, ang pumipirma lang ho ng committee report ay ang chairman ng committee at kasama po yung committee secretary. At ang nangyayari lang ho, bumoboto lang ho kami to approve the committee report. So hindi po totoo na kailangan may co-author dun sa committee report. I think itong naggumawa ng kwentong ito, wala hong alam o hindi ho masyadong updated sa proseso ng ginagawa ng mga committee sa House.
10: Naniniwala naman si nating Senate President Coco Pimentel III, walang legal na basihan para ma-delay ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte oras na maisumite ng Kamara ang Articles of Impeachment. Paalala ng Senador, anumang pagtatangkang iwasan ang paglilitis ay isang direktang paglabag sa tungkulin ng mga Senador na nakasaad sa Konstitusyon. Payo ni Pimentel sa mga dating kasamahan sa Senado, pambilisin ang impeachment trial upang malaman ng taong bayan kung ano ang kanilang desisyon bilang mga senator judges. Bilang isa sa mga naging senator judges noong 2012 impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, tiwala si Pimentel na rerespetuhin ng publiko ang anumang hatol basta't nasusunod lamang ang tamang proseso. Nagprotesta sa kahabaan ng Ayala Avenue ang August 21 movement o Atom kahapon. Suot ang dilaw na t-shirt at dalapang dilaw na placard, sabay-sabay na sinigawan ng maito ang panawagang papanagutin ang mga kurakot. Apelan ng grupo sa gobyerno papanagutin ang mga nasa likod ng plant control scandal at harapin din ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya. Iginit ng grupong Atom may sapat na batayan para mapatalsik sa pwesto si Bipin Daisara kasabay ng panawagang wakasan na ang political dynasty. Inaasahang magiging mabigat at abala ang magiging trabaho ng Senado sa mga susunod na buwan kasabay ng muling pagbubukas ng regular session sa mga susunod na linggo. Bukod sa prioridad ng mga batas, kabilang sa mga inaasahang tututukan ng mataas na kapulungan, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang nagpapatuloy na investigasyon sa plant control scandal. Una ng tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III, handang Senado na aksyonan ang impeachment complaint, forthwith, laban sa Vice President, oras na isimite ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dahil naman sa inaasahan dami ng nakapilang trabaho bago ang adjournment sine die sa June 6, iminungkay ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na magkaroon ng estratehiya sa oras. Ang suggestion ni Senator Ping, sakaling maisimite ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangan bakante ang mga umaga para sa committee hearing bago magsimula naman ang impeachment trial sa regular session.
9: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
10: 5.9 km access road sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, target na tapusin ng DPWH ngayong taon. Alinsunod naman sa direktiba ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Angel Valenton III mula sa 103.3 Radyo Natin, San Jose, Nueva Ecija. Angel, good morning!
12: Magandang umaga. Iniutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tapusin ngayong taon ang matagal nang inihiling ng City Government of Cabanatuan na access road na magdurugtong sa siyam na barangay patungong Central Luzon Link Expressway CC-Lex upang mapabilis ang biyahe ng mga motorista at commuter at makabawas sa konsumo ng gasolina. Naglaan ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mahigit 368 milyong piso para sa pagsisemento ng 5.7 na kilometrong kalsada na isa sa priority projects ng ahensya sa lungsod. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison, pagaman sinimulan ng LGU ang proyekto noong 2019 at nakapagpatayo na ng mga tulay tulad ng 1.5 kilometers Leopoldo Vergara Bridge, dagdag pa ang pagpapatag at pagpapalawak ng daan. Kaya bilang sukli sa kanilang inisyatiba, tungkulin naman ang pambansang pamahalaan na tapusin ang pagkongkreto sa kalsada. Sa pagbisita ng galihin sa Cabanatuan City nitong May 1, 2026 para personal na inspeksyonin ang iba't ibang proyektong pang-imprastruktura, sinabi niyang target ng DPWH na makumpleto ang 2 lanes ng kalsada ngayong taon at gawin itong 4 lanes pagsapit ng 2027. Kukuhanin ang pondo mula sa 2026 General Appropriation Act. Nagpasalamat naman si 3rd District Congressman Julio Cesar Vergara at anak nitong si City Mayor Micah Elizabeth Vergara at binigyang diin na mahalaga ang proyekto sa pagpapabilis ng biyahe, pagluluwas ng produkto at pagpapasigla ng ekonomiya, dagdag pa ni Mayor Micah. Sa gitna ng mataas sa presyo ng langis, makatutulong ang maayos na kalsada upang mapabilis ang transportasyon at makahikayat pa ng mas maraming negosyo at trabaho, hindi lamang sa Cabanatuan kundi pati na rin sa ibabang panig ng Nueva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito mula sa 103.3 Radyo Natin FM, San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
9: Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
10: 35 makalipas ang alas 7. Oy, para sa mga mahilig na mag-shoot-shoot, ha? Mahilig sa photography. Tuloy pa rin ho ang pagtangkap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga entries ninyo para sa 2026 Pagcore Photography Contest. Ang tema nga po, ulitin natin, Kids at Play. Ang layunin nito ay ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata, mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Bukas ang patimpalak sa lahat mga Pinoy photographers, amateur man o professional, edad 16 years old pataas. Ayon kay PAGCO Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang mga tagpong nagpapakita kung gaano nakatutulong ang laro at saka yung libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng isang paslit. Sa paglalaro, sabi ni Chairman Tenco, nagsisimula ang pangarap sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May tatlong categories na pwede niyang salihan, ha? Conventional, mobile at drone categories. Conventional, gamit nga po yung mga larawan ng mga conventional camera, digital, single and express, reflex, compact, basta yung ano yung traditional na camera. Ang mananalo dyan, 8. Lahat sila tatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Doon naman sa mobile at drone category, tigwa 8 din ang pipiliin ng 50,000 pesos plus a trophy. Ang deadline of submission ay June 30, 2026. Hindi pwede yung mga lumang picture, ha? Ang pwede lang ay kuha mula September 23 hanggang June 30. Ang mga entries po ninyo, ipapadala po ninyo sa PAGCOR Photography Contest 2026, www.pagcor.ph/photocon2026. Isang individual arrestado naman sa operasyon ng ilegal na barel sa Toledo City, Cebu. Detalye ng balita mula sa 103.9 radyo natin Pinamungahan, Cebu, mula kay Rizel Angel Ferras. Rizel.
13: Magandang umaga, Pilipinas. Arestado ang isang suspect matapos ang isinasagawang search warrant operation ng kapulisan sa Toledo City, Cebu, kamakailan. Batay sa ulat, isinagawa ang operasyon dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang batas sa laban sa illegal na pamamayari ng baril. Sa nasabing operasyon, na-recover mula sa suspect ang isang .357 caliber revolver at 4 na piraso ng live ammunition na walang kaukulang lisensya. Ayon sa kapulisan, bago ang operasyon ay may mga residenteng nagreklamo laban sa suspect dahil omano sa panggugulo nito sa komunidad habang nasa employment siya ng alak. Dahil dito, nagsagawa ng surveillance at investigasyon ang mga otoridad na nagresulta sa pagkuha ng search warrant at matagumpay na operasyon. Ipinahayag ng pulisya na malaking tulong ang pagkakasamsam ng nasabing baril sa pagbawas ng mga loose firearms sa lugar na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Samantala, pinuri ni Police Colonel Abubakar Udang Manjil Jr. ang mga operatiba sa kanilang matagumpay na aksyon. Aniya, patunay ito ng kanilang matibay na paninindigan laban sa illegal na armas. Tiniyak din ng kapulisan na ipagpapatuloy nila ang mas pinaigting na kampanya kontra illegal na baril upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong probinsya ng Cebu. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 9, radyo natin Pinamungahan, Cebu. Ako si Razel Angel Davin Ferras, nag-uulat para sa radyo natin nationwide.
10: Dagan salamat, Razel. May buntag si mga tigpaminaw nato diyan sa Sugbo. Magandang umaga ho sa mga suki natin diyan sa Iloilo, sa Negros. Ito ang hindi kagandahan balita. Kasado na ang panibagong oil price hike bukas. Sa pagtaya ng Department of Energy, nasa piso hanggang 2 piso per liter ang posibleng itaas sa presyo ng diesel. 3 piso hanggang 4 na piso naman ang sa bawat litro ng gasolina. Kung matutuloy, ito na ang magiging katapusan ng 3 magkakasunod na linggong tapyas presyo sa diesel. Ang pagtaya ay batay naman sa Mean of Plots Singapore, isang pangunahing pricing benchmark para sa refined petroleum products sa buong Asia-Pacific market. Ang magandang balita, posibleng magkaroon din ng hanggang 4 na pisong rollback naman sa presyo ng kada litro ng kerosene. Kung nyo pong matatandaan, last week nga, nung kausap natin si Joy John Valeriti Acol, sumampa na ng $140 yata per barrel ang presyo ng Brent crude. Ano ba? Kaya yun yung naging projection, natataas na naman ang presyo ng gasolina. Tinatayang mananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa taong 2027. Ito'y sa harap na nagpapatuloy na oil supply disruption sa Strait of Hormuz, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ang nangyayari ho kasi, may naval blockade ang Iran, may naval blockade na din ang US. Sa pagtaya ng DBS Bank at the First Metro Securities Brokerage Corporation, maglalaro ng $85 hanggang $90 per barrel ang Brent crude. Sa pagtatapos ng taon, mas mataas na naunang estimate na $80 hanggang $85. Para naman sa taong 2027, nakikitang papalo ito ng $72 hanggang $77 per barrel. Mas mataas na naunang outlook na $65 hanggang $70. Sa ilalim ng isang base case scenario na may 50% probability, kahit magkaroon ng kasunduan sa Middle East ngayong second quarter ng 2026, unti-unti nang magbubukas ang Strait of Hormuz ngayong buwan o sa Hunyo, kaya lang aabutin pa rin ng ilang buwan para bumalik sa normal ang presyuhan ng langis. Kasi po maraming nasirang mga pasilidad. Bago umalis, pababa ng $80 per barrel ang langis, posibleng sumipa pa ito ng $90 hanggang $110 o kaya'y umakyat pa sa $125 per barrel. Kinalampag naman ni Senator Aimee Marcos ang pamahalaan. Agara na magpatupad ng direktang government-to-government oil procurement upang maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Senator Aimee, dapat direkta nang bumili ang gobyerno ng langis mula sa mga pambansang supplier. At ibenta ito ng kontrolado ang presyo upang makatulong sa mga sektor na labis na tinatamaan ng oil price hike, gaya ng mga tsuper, magsasaka at mga mangingisda. Binatikos din ng senadora ang kanyay passive response o mabagal na pagtugon ng gobyerno sa harap ng oil shock na patuloy na nagpapataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kinestiyon din ni Senator Aimee kung bakit hindi nakikipagkasundo ang gobyerno sa Russia para sa mas murang krudo, gayong meron pang sanction waiver na pinalawig hanggang Mayo 16. Tugot punto ni Madam Aimee, kung ang isang pribadong kumpanya na tulad ng Petron ay nakakakuha ng 2.48 million barrels ng Russian crude, walaan niyang dahilan para hindi ito magawa ng gobyerno ng Pilipinas.
9: Radyo natin nationwide! Nationwide!
10: 43 na makalipas ang alas 7 ng umaga.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
15: Radyo natin
9: nationwide.
5: Simply G, simpleng ganda.
16: MX3, dito ako bilid.
15: Radyo natin nationwide.
7: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
15: Radyo natin nationwide.
3: Ang mga mami, simula pa lang sinisigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mamis, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: This is easy hookah stain sa Champion Dishwashing. Easy
11: hookah! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang.

0: Radio Nati Nationwide. Nationwide.
1: Alas 7:50 ora sa buong kapuluan. Balita muna mula sa Nueva Ecija, pitong individual na sangkot sa iba't ibang kaso. Nasa kote ng pulisya sa binigting na kampanya kontra kriminalidad. Detalye na balita mula sa 103.3 Radio Nati San Jose, mula kay Angel Valenton III. Angel, good morning.
2: Patuloy ang pinahigting na kampanya kontra kriminalidad ng kapulisan sa Nueva Ecija na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga taong sangkot sa iba't ibang kaso nito lamang Sabado, Mayo 2026. Sa ulat na ipinarating kay Provincial Director Richie Claraval ng mga hepe ng lokal na kapulisan, kabilang sa naarestong isang 35-anyos sa babaeng most wanted sa Cabanatuan City, may kinakaharap na kasong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 na may piyansang 300,000 pesos at isang alias J na most wanted person ng Kabyaw na may kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may rekomendadong piyansang 400,000 pesos habang dalawang NWP sa Muñoz Science City na may kasong estafa at qualified theft sa Saragossa ang nasa kote ng kapulisan. Nahuli sila sa bisa ng warrant of arrest. Dadakip din sa drug bypass operation ng Saragossa MP ang isa umanong tulak na nakuhanan ng 2 gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos dahilan upang baharap ang sospek sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Matapos naman ang mahaba-habang habulan na corner at nasa kote ng PNP Kabyaw sa Barangay Santa Rita, ang 2 lalaking lula ng isang motorsiklo. Nakuha sa isa sa mga sospek ang isang caliber Magnum 357 na may 3 balat walang lisensya. Ngayong Lunes, May 4, nakatakdang iharap sa piskalya ang mga nasa kote upang pormal na sampahan ang kaukulang kaso at mapanagot sa kanilang mga pagkakasala. Samantala, sa ilalim ng PNP Balik Baril Program, 2 kalibre 38 baril na walang serial numbers ang voluntaryong isinuko sa bayan ng Laur at Bungabon, Nueva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito mula sa 103.3 Radio Natin FM, San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radio Natin Nationwide.
0: Radio Natin Nationwide.
1: Epektibo na simula ngayong Lunes ang province-wide gun ban. Suspensyon ng lahat ng gun permit sa buong Central Visayas. Tatagal ito hanggang alas 11:59 ng gabi sa May 11. Layunin itong matiyak ang seguridad para sa gaganaping 9th Association of Southeast Asian Nations Leaders Summit. Sakop ng gun ban para sa ASEAN Leaders Summit ang mga lungsod ng Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu at buong Cebu Province. Sa ilalim nito, hindi pahintulutan ang transportasyon ng baril para sa mga membro ng gun club at operasyon ng mga manufacturers at mga dealers ng armas. Bawal din ang paggamit ng permito carry firearms outside of residence, transportasyon ng mga sangkap ng pampasabog, pagbubukas ng mga shooting range at pagbebenta ng mga pyrotechnics o mga paputok. Tanging ang mga uniformed personnel mula sa PNP, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies na nasa opisyal na tungkulin at nakauniforme ang pinapayagang magdala ng armas sa panahon ng umiiral na gun ban. So kahit ito sa mga sikyo, ha, kung hindi kayo nakalagay sa inyong post, ano, at saka hindi kayo naka-uniforme, hindi kayo pwedeng magbit-bit ng baril. Pinangunahan naman ni PNP Chief Jose Melencio Narutates ang send-off ceremony ng mahigit 7,300 personnel. Ipakakalat sila sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Isinagawa ang seremonya sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City, dinaluhan ng matauhan ng mga government security at emergency response agencies ng Central Visayas. Ang ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City ay gaganapin May 7 hanggang May 8. Magpapakalat ng mahigit 7,300 security at emergency personnel ang pamahalaan para sa seguridad ng mga dadalo sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026. Ngayon nga pong May 7 hanggang 8. Formal nang inilunsad ang deployment sa Mactan Shrine

0: kung saan nakaantabay ang mga tauhan mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang emergency response units. Aktibo rin ang Task Group Central Visayas para sa seguridad, traffic management at emergency response. Ang mga ospital naman naka-blue code o code blue alert na. Ayon sa PNP, handa ang kanilang hanay para tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng summit. Ang mga delegado ay inaasahan na magagaling sa iba't ibang bansa sa mga ASEAN member countries. Oh, sa mga motorista ha, yung mga nanggagaling ng probinsya at dadaan dito po sa may C5 o Cavitex C5 link, may bayad na. May bayad ng pagdaan sa segment 3B ng Cavitex C5 link simula bukas May 5. Ito'y makarang pantulutan ng Toll Regulatory Board o TRB ang pangungulekta ng toll sa mga dumaraan sa segment 3B. Matapos ang mahigit isang buwan ng free pass o libreng pagdaan mula ng buksan noong March 30. Tawag na ito ang mga motoristang dadaan ng Cavitex C5 link o mula Taguig patungong Sukat Road o vice versa, obligadong magbayad ng 59 pesos. Para yan sa class 1 ha. 170 naman para sa class 2 at 176 para sa class 3. Para naman sa mga magmumula sa Taguig papuntang Ross Boulevard o Zapote, ay kailangan magbayad ng toll na 97 pesos para sa class 1, 194 para sa class 2, at 291 para sa class 3 vehicles. Sipin nyo kung round trip, pagpasok sa umaga, bayad ka na ng 194 para sa class 2 vehicles. Ano ha? Tapos pag uwi mo, bayad ka uli 194. E di kulang-kulang 400 ang Cavitex C5 Link Segment 3B. Ang nagkukonektuhan ng Manila Cavite Expressway at C5 Road sa Taguig. Dahilan para mabawasan sa 15 minuto ang dating karaniwang travel time na isa at kalahating oras.
1: Radyo natin nationwide!
0: Probinsya ng Camsur, naghatid ng tulong sa Albay. Detalye na balita mula kay Elijas Balvin mula sa radyo natin Camsur. Good morning, Elijas. Diyos Marhayaga.
2: Agad na napadala ng pamahalang panlalawigan ng Camsur ng 12,000 liters na malinis na maiinom na tubig para sa mga residenteng naapektuhan ng ash fall sa bayan ng Ginubatan, Albay. Kuya Angel, sa mga oras na ito, naka-convoy tayo no, dito po sa pinadala ng probinsya ng Camsur itong lorry, ano. So, kagad po ng mga pinag-utos ni Camarinesur Governor El Revillo Puerte ang agarang pagpapadala ng tulong upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng nahaharap sa kakulangan ng malinis na inuming tubig. Tinatayang nasa 150 kabahayan ang direktang makikinabang sa ipinadadalang supply ng tubig. Ihahatid po ito sa Barangay San Francisco, Barangay Travesia, at Barangay Iraya. So kabilang po ito sa mga lugar na labis na naapektuhan sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Umabot na rin, Kuyang Angel, sa 195,363 na individual o katumbas po ito na aabot sa 55,991 na pamilya ang naapektuhan ng matinding ash fall. So pinakamaraming naapektuhan bayan, Kuya Angel, sa bayan ng Uwas kung saan nasa 53 barangay ang nakaranas ng matinding ash fall. Sinundan po ito sa Barangay Ginubatan na may 41 apektadong barangay sa Ligao City na nasa 19 na barangay at sa bayan ng Kamalik na aabot din po sa 16 na barangay. Sa Kapuan, aabot ito sa 129 na barangay sa lalawigan ng Albay ang napaulat na nakaranas ng pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon.
0: Eli, sabi mo naka-convoy. Gaano ba kalayo from Camsur papuntang Albay?
2: From Capitol, Kuyang Angel, aabot kami ng mahigit isang oras.
0: Ah, okay.
2: Para makarating dito sa bayan ng Ginubatan.
0: Pero yung ash fall, hindi na umabot sa area nyo?
2: Hindi na po, Kuyang Angel.
0: At least hindi kayo apektado, ano ha? Ibig sabihin, within the confines lang din pala ng perimeter ng ano, ng Albay.
2: Yes, Kuya
0: Yung
2: Angel.
0: Ashcol. Ah, okay. Tapos from there, ano, magtatagal kayo doon o maghahatid lang yung nung mga relief at saka tubig?
2: Tubig lang, Kuya Angel, ang ihatid kasi galing na kami doon kahapon. Ang nagiging problema talaga ng mga residente ay yung kakulangan ng malinis na tubig. Dahil lang lumalabas doon sa mga tubig nila ay may mga buha-buhangin pa po, ano.
0: Oo. Eh, siyempre, nabagsakan, ano ah. Anyway, sige. Opo. So, gano'ng kayo karami yung convoy nyo?
2: Bali, nasa limang convoy lang kami, Kuyang Angel, sa mga oras na ito. At nakakuha tayo ng info na bukas ulit, maghahatid ulit dito ng tulong ang probinsya ng Kamsur.
0: Ano yan? Bottled water ba yan o yung tanker?
2: Tanker, Kuyang Angel.
0: Ah, tanker. Ah, okay, sige.
2: Opo, opo.
0: Ilang mga ano, 1,000 liters?
2: Aabot po ito, Kuya Angel, sa nasa 12,000 liters. O mabibigyan, masiservisyohan po nito, aabot sa mga 150 kabahayan.
0: Sige, okay. At least may pangligo sila doon, dahil baka wala silang panggoli-goli na.
2: Opo.
0: Sige, Eli, maingat ha, ingat.
2: Opo, so yan muna ang huling kaganapan. Sa mga oras na ito, ako si Eli Jazz Balvin ng Radyo Natin 90.9 Lawang Northern Samar, nagbabalita para sa Radyo Natin. Nationwide.
1: Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
0: Oras sa buong kabuluan, isang minuto na makalipas ang alas 8 na umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Radyo Natin Nationwide.
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
5: Radyo Natin Nationwide.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.